0: tikeriwa unga lombi mali yo beja ku beja indlela leyi nga riku enawini swi nga ku durhela xo vava i ku a ku na nsirhelelo a ku na ku tlhela u kuma mali ya wena naswona yi nga tekiwa hi va National Gambling Board leswaku u ta tiyisiseka ringeta ku nghena eka ngb.org.za u ta tiyisiseka leswaku swi le nawini tiphini kambe tiva mpimo wa wena loko swi nga ha tsakisi ku beja bela 0800 006 008 lama i mahungu yo huma eka National Gambling Board ya Afrika-Dzonga.
1: Yebo. Mfano ugosha ibutwa ku answer la ndlela ngwana baba and swi khoma kahle ngwana baba.
2: Eh mina ndi tsaka badle ko mthola ndlela la ngwana mkhalaba.
1: Ah ngwana baba so bebebe ka mapulo mina mina mfano ugosha dango.
2: E kese snere ja ra kefa.
1: Amtali.
2: E thank you baba.
3: Kwalani swi fika swi sivelela mabadiri ya joli swi gulula the king a ni mbalela 3 pills boti a ri bombeli boti yi mbalela xigoko xo fanisa xinyenyani xo saseka na ku yena king e a va tsaki ngopfu boti
2: ivitakaze boti
3: ivile na mali yo tala
2: ai mara bodderki mira da inbuzulo mara
3: al bol boti astreta nimbare na magwagwara
4: ai thank you
2: thank you
4: jori
2: muri jani
4: eta stoka ka sekanda kalanthaba
2: mthabe kuthaba sweswi
4: Minjani?
2: Hey, fukile minjani wena?
4: Ufuke ukapala ku.
2: Minjani? Emina noy.
5: Pop, lajana simata.

Arsabra kahle mekserus kaka the one and only our king king tsonga arsabra gore tshukahle 101 e ba kumesi ya mina kombela ku hlayisa one kombela vutomi mele swiwani ndata yendlela enta hlanganisa 101 ku ndlapa mali mina ka wena ni kombela vutomi ntsana swi vekela ka kumbe kombe ti mina ta sabira wa rale ya naru xikhongere xa mutswari wihi kumbe wihi xikhongere xa muntshwa wihi kumbe wihi kare nga rivali mikisara ka siku ra namuntlha hi tlangelaka kahle siku ra vantshwa ana vhele 16th of June vhele hi ro siku ra ku duma swinene la ka n'weti leyi swi tava kha swi endlaka migingiriko ku hambanahambana ka yona kare switsundzuka vantshwa va le Soweto amsortana mixer gere kahle talo play line ngoketa risimu kusuka ka khanyo maphumulo risimu record show kahle freedom is coming tomorrow le ritswa ka landza ka mina mixer robe hero theme ya you they leri nga barkar tsa swinene la ka movie ka ana vele bana bakutala ba swibone ka movie leswi nga humelela leswo wethu leyi se hi ro ri nga khoma loko twa risimu leri na we mingiseri wa swi tiva ku hayi khona mani laha se ku vulavuriwa hi vantshwa va Afrika-Dzonga lava nga teka vutihlamuleri va macha peaceful soul laha swi nga hetelela mara swi hetelela swi veka vutomi bya van'wana ka khombo hi mhaka ku maphorisa loko ma fika va fike va lava ku tirhisa ndlela ya vona ya ku kota ku lawula swilo the way a swi tirhisa swo hi nkarhi waluwa kuri lembe ra 1976 loko kolomeka 20,000 wa machudeni ya le Soweto va macha ivi Hector Peterson a ri na kolomeka 12 years ya ari le mahlweni mahlweni le a misiri tara mikisari swi vekelaka khumbeka etimirata hi bela wara liya ya naru ni ba mandla ri vuyelela mikisari mina ku amukela hinkwako kwa kulani saru kona ni tshemba kahle namuntlha njhe ku lava va nga va nghenaka va kona va ya ku ntirhweni vhele namuntlha ku na lava nga ofiki va fanaka na mina vhele va tiyimiserile va xam no twela lava ya vambala ku size 48 ku hambi xiketa xa size 48 xa xikolo va ta xi kuma kwihi wey ene ke zosene ne mixer ene mamkere le kwa kwa kula mixer kwa dauta kamera mara ka tona kwa kwa kula mixer kamen kwa kamera kona ke ene ka ngwen mer kwa ka shonzo 106.0 kwa family ke zosene ne le ka ngwen mer kwa kahle exuka la ka audio streaming ka www.jsrfm.co.za ne le ka mixer kwa mixer mena na ore ba mangaro kwa zafika ka wara li a ya ntse mena kuno ko yimeta ni ntolobelo ele ko kuma kwa naruto mena te njela ko kuma uri ku ka mixer kwa rano tla just bong sona uri ku e bile ko ka wara mona hla ka hla ku ta makari pusha bana ar la ka na ka tsinkwa ba 0608759 futhi lo ku kuma nar ibele tumene awara leya ya mona itaba ikari tsumela kana banga kona banga ku tirhisa Facebook leso so swi endla kahle fika swi chatsa ku GCR ku space ku FM ibe loko yoku awara ntlhana ndlaka ku tava ikari tsumela kahle kana banga kona banga ku tirhisa WhatsApp ngop ngop banga kandisa ku nene ku ze fika ka kotara ibele awara leya ya ntlhana ku kotara tumela ta ibele awara leya ntlhana ndlaka ta tsumela ka mpanga nyiso la nemteka enkwa ku ka WhatsApp ka Facebook le le qingweni ibe loko yoku ma kumena ri ibele awara leya ya ntlhana ela ba go tsuma e ba ka xenga xoko tela tela xa nngono kula inga ta ba kare ena bela ro tlanga siku ra borra ka beleki wa na montla sweswi mina na wena mixer lexi ni xendla ka ku ba ro ka mikela inga ku kokola ngisa ro kona kusuka ka ni mota mota ta msaba ko ro ba ku ba kare la ka mkhome ka Jim Jones ka mona isi gumbani dabu rapid boy mara dani tshinga gona ro bala e ba kona ro levo bona mishiba mbo mi jarma ro vela ka magorolo fara mabembe makume ka fanele ka ndlara njirom e ba kona bongwa ba ku ba ka jabara landa on le tiata ka xikundu mi jarma ro la fala no mona and kesi ni kongomeni ksema ro rodes ka xgalo ba kona la ka basana ka pakati ka xikolo ka nyabara ka phone ka sembi fala no mo eka xikundu magonana mani sala mamatiyani boxa huku minjhani maravhele la ndhawu letiya teleka phaweni ka nsimbi nyamani va kona laa ka xikundu gonana magomani sala mamatiyani boxa huku va kona ka makuleka block xidira si va kona laya ndhawu letiya teleka nkavele ka ngezimani ka boboka xibangwa va kona ndhawu letiya ta ka madonsi minjhani maravhele la ka green farm na mbonaka nkuva na mbona ka ngomkwevi na mbona ka bevula na mbona ka mashops ya minjhani maravhele la ka magona la na mbona ka pinigotsa ka gija mandeni ka michipisi ka maramulele matsakani ma fanele ekandlanani na mbona ka tlhela ndhawu letiya teleka halala merva a na merva b minjhani vhele n'wenyi la mini kumaka
kahle ba ri la plunge New Orleans va kona na Altay va kona ka Miyeshe va kona Jilongo mijano va fela la ka mhlawa vilem ka mringanisa block 2 ra 3 va kona ka thoma ka khakhara ka gawula ka hlomela ka ndindani eka mahlathi ka mahlana we hehli va kona mangombele ka homo 14 AB na C va kona la ka ngokhwari va kona ka mapayeni mijano va fela la Gianland ke swina ngongomanisa ka mri la Bellevue va kona la ka xikukwana mijano va ka mabalani aka bongwana ka mbatlo va kona la ka ngwadzeko dzeko mijano va fela ngomanisa ka hle mri la ka mphambo ka xigama na Bulwini mijano va ka mlamula ka Bitboy eka dabula mijano ka mbalala san dakari va kona ndawu letele eka papazela vuwani ka mswana mikona la ka xihosana va ri ka hle ka ngomanisa ka jimka la lome ka nkuri ka tomisa doma swifa sonke va kona la ka mapuveni ke swina ngongomanisa ka mri la ka dzingidzing ka bode va kona la ndawu letele ka maswanganyi ka basana ka hlane ka gandlana ngongongo vongwani va ningisela ka hle va ri la babango la ka ndangeza mijano va fela ka pikela ka rivala ka majosi sinifa magondzo ra reception 8 va kona la ka ngomatatana va kona ka chavana ka nkuzane va kona la ka mbokota va kona xili va kona ka bungeni ya njhakanjhaka va kona la basana ka mchetori va kona ka xibanko wa yini ka mashamba valdeza ya le valtounda va kona la ilimba la va kona muwaweni va xawu bodwe vaterfal va kona ka mashamba va kona ka masakona mawayila ri bongwani va kona ka mahatlani va kona ka ntshuxi va kona na rotterdam va kona la a blank vater va kona la no block minjaro va ri fela ka ximawusala ni vona ka tlhela river plaza na vona ka maphala na vona jamela na vona ka ngomankena ni khesi swinene ni mamukerile ngomanii kusamira la ka sikhunyana bambeni ka xamfana kambebula xa wela va kona ndhawu ndileti la ka ximangi va kona la mb9 hi le mawa block 9 lava kona ka maphata minjaro va ri la ka magebala ni vona kahle la ndhawu leti la ka ndhambi minjaro ka mphakani ka ngomaranga ka khaxani ka xihlakati ka silwani va kona ka matsotsosela njani la ka makhuvela ni vona ka tlhela mbawula xa wela block 23 va kona ka xikhumba va kona kusavulani phalawu beni phala vuriwa nkoma ab na c va kona la ka ngome va kona ndhawu letele tsanani nkonko wa lisitele mhlawa amarivini va kona la ka ngome twa ka jobi ka mandlaka zamlati zangoma and ke swinene ka ngomeni kuma ka audio streaming mi ri ndhawini to fana na plk le polokwane la a johannesburg alexander tembisa va kona van'wani va ni kuma kahle va ri la ndhawu letiya tele pretoria a so xanguve a ni mi rivalanga va kona van'wanyani vhele va ni kuma kahle loko va ku va vona dobsonville ni ke swinene and va mandla rivuyele la hinkwakonkwako la mina kuma ka mirikhona ni mamukerile mina eka nongonoko ni le ka mixisomo xa yi fambaka ni tanihi ntolovelo ni kuma kahle eka riqingho ka nambara 060-875-942 kasike u tlhela ni kuma mingiseroma eka facebook fika sincela loko gcr ku space ku fm i va ndzhaku ka sweswo hi laha u nga ta va kha ri mi byela ku ni kuma kahle u ri kwihi tanihi laha u tivaka mingiseroma leswaku xinyanyana lexi hubutaka xi dya swivungu swo nona ni le ka mixo siku ri mihla mingiseroma ni laha ndzi yi ta hi ta dya swin'we swivungu leswo nona leswi kasike rime ku lunga risimu ra jala ndzi tumele xikan'we kan'we le ka homu le ivi ni fika ni kuma semi the pro a ku lowu wa sweswi a nga tluriwi wowe wa sweswi swa manjhani swilo mara kwalani elo semi the pro loko ni vuyela mingiso ra me ewa ni tlhavele ka nambari 060-875-942 u mi byela ku wena ku va u ri ku eka mixo siku swi vekela ka 25 minutes past the hour 3 o'clock at the dot na vuyi

0: yonta ya kona hele yo bung tsika angu chata le yo ngudla. No, it's a not that. I'm sure that mixer I've American Wayne can number 060 8 7 5 9 4 2 senka roko hele ka tlhabane tlhaba bito ra mene tlemiro DJ ama vlo vare mste part shilo gona fika no fulani fulani fulani fulani gena maish nga gongonzangi ene rika mishin samishan fikele mene la bantu waka tlhabane tiba yoko tlhabane tlhaba hashtag tlhaba tsi tlhabene da aye
1: Vulas
0: imena alo
1: Ei, meu povo, não vou lavar.
0: E já pauseira?
1: Ah, já muito nas toguas, na vem servuta, tá lá com as que vai muito com a desungo.
0: E?
1: Segura, já muito erro, alega uma cumbre, ele é o cumbre que já.
0: Yo.
1: Se a Iba em serunco, a vangata, bata já, que é que logo no sugar anterior, ela caiu, mulher, não vendendo, é com a guiana de chava. No fama, roca uma rusa. Na hora, logo, chai, água lá, ainda é pema, pema, já.
0: Isso é isso.
1: Mofa ya mtawa ukula isu gura kwenye muta ya mtawa ndizu uni dama kia kwenye muta
0: It's mofa ya
1: Abisi kutadu hula vala ni uta kutazuma nyani manuguri isu gura mina nyamu muta Hata kana duji ngisela kato manirlaka umofo dinbika ya kuru kwaleka mavuza kwale Mofa ya wa granfo muemi na hula vala
0: Tensa shuna na moito obrigado
1: Aie na angare wargu hindi dama kia kwenye muta
0: Itara, itara
1: Thank you
0: Kesa sana na mikizara na huyo ngasuko taka jatara one seven kana bara 060 8 7 5 9 4 2 tse tabiri la.
2: Eh kurula klemi wa DJ.
0: Akutaone.
2: Ai na mina yamchani disu ngusoro na laka papa zela la manchekaro amani na mchakata kingoku.
0: Aya.
2: Isikuro fana na neri ani kate kse mwana wa ntombi.
0: Mm.
2: Va am obedena mo faya.
0: Ya.
2: Niri na mutha isiku ra yena ku velekiwa ra ti 16 ta June na ka papazela zone 4.
0: Mm.
2: Vito ra yena i xilaveko mabasa kwala zone 4 kwa papazela i n'wana wa mhandle ka mamanyunyu.
0: Ni mutu we.
2: Hlayisekani.
0: Na n'wi hlayiseka swinene ni.
2: Thank you.
0: Ti, tlhaveri la.
3: Tava ntava tlemi wa TJ.
0: Tlhave ku tlhava sweswi.
3: A kaya ka minista blubber.
0: Kahle nje.
3: Oh mama.
0: Rokoja.
3: Ai tsukeni papo.
0: Thank you papa.
3: Rokoja.
0: What else is salu?
4: The king of Manjar gang de tsene. Wana nga be ko bya kwa maboti loko a chaba kwa la ko mangala ali nyare muri wa mota timali. Mali ya tatwa tinya maboti mpokena.
0: Eh fikile minjana. Eh.
4: Ai mpokena ina botani ni tsile kwa Ndo ba damasketen kan pringa pringa mlenge boti.
0: Nikeza shinele boti, se nwe me iku mili nifomi yangu mbala ramutla boti.
4: Ah, hey, muna hey, astansade, muna gembali. Manga samala natinenga, ntako silarini, sika tuku ngurunguru, tuku tene tene, ay, anige mbali boti.
0: Nikeza shinele boti.
4: Kanki.
0: Hey, whatever. Si, tabiri mi.
3: Ndaba shaba baro ntshindo sana mo khadiri tsukura bantsha.
0: Mm.
3: Ndikarindiri botiwe ka fa ka khahlele fona ka khahlele botlo nya mala tsike ka phatse mhlabeli ba thaba tota lo mphani ya pelela. Ndi u tshatsa hina khali muno. Na muta le le jenza ma bundu bundu ndi ri kwala block tiri ka mungu ni. Ndi a shwa mina lo mena.
0: Meng se romela u randzeka.
3: Pa mina meri good and bye.
0: It's a good and bye.
3: Inaka.
0: Ti, tabiri mi.
5: Aye nyare.
0: Ebukile mi nyala ka homo.
5: Ri kala la zozela ba go de crash bana bale.
0: Ni mi tsoko nantsi ka ka.
5: Na monta mi keke ri ale. Zozela wala man.
0: Eh eh eh.
5: Ni go back there when e we go ba jisa la itse se ba ba jisa ba mo manani.
0: Eke.
5: O bona masala ka go ra beka re. E re potele le kaya le wala man.
0: Mm.
5: Nirvan convention la man makho ba rwala taxi ba rwala DJ ana akala mthomi.
0: Ina.
5: Ba ka ba chat ka makoti waka hina ses makoti ile ka masangani ka kura beka rain ses ntiro ba Pretoria.
0: Whato?
5: Si kang le cha songana la chu compete or copia le tsimona wa yena.
0: Oh, le mitwile. Eh.
5: La mpanda kuta no na vela man. Ai hey.
0: A gra problem ke zira ye. Si, tabiri me.
3: DJ.
0: Emira lo.
3: Ipuke.
0: Ese sekelo ngona ke.
3: Ipuke.
0: Mm.
3: La mo ga jiso so na lan tsene.
0: Mona mo.
3: I jacka ke la jara mo na tsumo so la gang section e.
0: Ish.
3: I ni go tsonga mo ntro le tsa ke.
0: Tsotso.
3: Tsotso.
0: Tsi, tabiri me.
6: Le me mai DJ.
0: Yebo mem.
6: loko iku tsi ni tlhavile mini ke ntlula
0: ni va ni tlhavile phela
6: a ni tivi ku van'wa swi va ndlandlela ku ti ni tlhavile mini ke ni ku tlukwa a va huma boto wa mina nyiku hlungwani ni nghena swo yini kunene
0: ina
6: namuntlha vana va khava n'wani a n'wi tsheve mutini wa ka hlungwani
0: ya
6: me ni vulavulaka loyi ni nga mama ni n'wi siyela ni vangu i vhusi hlungwani wa bedeya namuntlha
0: hi vana
6: ivi lava ni va landzaku lava nyiku hlungwani ni fumi hlungwani wa bedeya namuntlha ma swi twisisa ku swilo swi le ku ndlekeni
0: a ku on ngopfu
6: vanhu lava loko a ku ri lava va khale a swi nga tiveki ku loyi tswaliwerini vo ngo gesagesa i masiku a heta ku vo lo ri navela siku se vo lo tswariwa a na kavula na swi tshemba leswi nga ku vuriweni hi vayingiseri ri na vanhu ri hlawulekini siku leri nga loko u ya xibedhlele hi ku ri hlawulekini namuntlha lava nga ta tswariwa namuntlha ni va huma na ti-gift laha xibedhlele swikosi swa namuntlha loko wo ya laha khensana ni munhu un'wana na un'wana la nga sungula ku bebuli 12 namuntlha ni loko a huma laha hi loko u kuma se swi herini leswi a nga ta nyikiwa swo i ta huma na swo huma namuntlha n'wana wa namuntlha loyi loko loyi a nga ku haxeni na tile ma DJ i sala tihlungwani ka makoxo ni nkata min'wana ti loya wa ntlhoho wo pima va heta va ku swi levantlhanga me ni TikTok ya radio na nchumayela n'wama loko tswantswaro handle makala na ku fa i mbhani lowo ka nga xeri loyi dzongo na munhu un'wanyana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu wun kambe i te i malava ni nge teni ta munya ririmi i va vulavula ka
0: ta mitsundzuxa vitira ko
6: i sweswo
0: danko se tlhaverila
7: DJ-tile n'wana buti
0: hanu wa mina
7: u huma wa zama ku nghena mina
0: exi ma tiva ku rhandzika ka swona na
7: na ta na ku yingisela wexe
0: ni mi twa kahle yani
7: a ndzi zava ka makhekhe va kona moyeni
0: o singo wa vuntlhanu la
7: ka hosingo vo wa vuntlhanu tlhavetele va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana buti hi karhi hi tsaka hinkwenu
0: kense swinene hani
7: hi swona
0: danko senge xa ku sungula sungula xa rongonoko mingiseri la yini va kerekana byela ni kumba ku ri ku hifela hi swiveka tanihi ndlela ya ku dya swivongo swa rona tanihi laha tivaka mingiseri meko xinyenya lexi u buta xi dya swivongo swa rona tsi no tlhava leswi
8: na ku tlhava a hehe
0: tlhava tlhava
8: ala ere bele ya vi I call a cookie butter, my best friend. My German, that someone who I shall see shut off.
0: Oh, shut tongue, Mara, as she tongue in Tennis. She tongue alone, no, I show no man.
8: Mativa, Mara, Mativa. Everybody, it's not long off. No, but not long, the man is going to be in Tennis. Don't let me know, they don't lay a yanaka.
0: Ah, but that's smart as a tongue, like a squinanilla.
8: Kase mingiseri DJE antichaletangi ka.
0: Kese swinene hlayisekani ka?
8: Hayi na n'wina suka rivi ra hombe.
0: Danko.
8: So.
0: Tsi, tlhavelela.
9: Ijenkilele.
0: I mina aloyi.
9: Ni pfukile vulavala.
0: Hi hlayiseke swinene n'wina ke?
9: Ni pfukile swinene ngo vula ka mujaji.
0: Ka mujaji wa thovela ka mphemphe ya la bisa.
9: I'm going to go to the house.
0: Kesa sinane sithole
9: ayena ntshikisa
0: tlo thank you baba tsi tabela una mola nje muno kona kwa ay akuna mono la tsi tabela
10: corona a kuhlangana na mwino
0: amen
10: a tare a mi yingisela mativa hi siku rikulu siku rinene hinkwala ka xikhunyani hi karhi dya swivungu swo nono i ntukulu wa hosi xumani bye bye
0: kese swinene ntukulu wa hosi
10: ahe
0: danko tsi tlhavelela
11: vulavala mungena ku valiwe manihlangu ya ku hayi ndiyalilizela ngati
0: yivamondaa thank you, Baba.
12: Ah, if you come out, I shall have block 7 at the Catarina and the Tonana Shibungu, Chakona Shanunella and the General One.
0: Let me talk about Saint Jemiro Cha.
12: Annie Niki, sir.
0: Let me tell
12: you. This was a dunko.
0: Thank you, Baba. It's exactly or almost 20 minutes before the hour of 4 o'clock at the door. Just see, no time it is.
13: Njani
0: njani baba.
13: Eh wena tlhavela ka wena lo lo kuma unga tiyangi ne.
0: Mm.
13: Una nga wa aya wena le kule le.
0: Ndi ta ka njani mara.
13: Njani njani wa masilo.
0: Sha pause ndi mgodlwa chopper.
13: Ipfukile ndi bona mngani wa mina.
0: Mm.
13: Ano ndi ku kuingisela na kudyaso muso lo lo ndi la ka mabalani la.
0: Mgodlwa chopper a stiva.
13: Nda vana wena ku zwika bawa ra le yantse mungana wa mina hlayiseka ho nga dile va yingiseni nkarhi.
0: Jesu swi hlayiseka ba.
13: Danga hlayiseka mungana wa mina.
0: Ei tsara. Eka skam sir tar mixer ba kodza vanga tersa WhatsApp nere ka bisho sa hlaku ba ba xa xandle ka ngoro. Na wo nga swikota ku tsara mixer ba. Wo landeka na bar ke 0608875942 la ko WhatsApp ra fika u rumela ka ndiso we. U mbyela ku we u bonisa lo ri ku eka mixer sa hlaku ba ku tsara ku na na rungula ra ko kwala ka WhatsApp eka number yiri yinwe ntse number ndo vele 0608875942. Bo sungula na mhlayela bana ka WhatsApp na.
14: Option tlema DJ Mr. Pat mavula vala mpfukene na. Ina dya swin'we swa nolo papa ya hlama dawula mbuku hikokwa swa boxa moko swi lama hina ve li na khatsa
15: mixolone ni tlemile wa DJ mavulavhala tlhavantlhavaya nolo ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta la gian section A kusuna u tela xilumana krixa mamavhi ya swingologe DJ Abza ya mina a ku na un'wana na wena 3-6 maxi wa mina a yi fambi tlemile wa DJ danko.
16: A hi master vutlhari bya mhangelo u ku buta ya kuma swihungu leswo nona. Hina hi le ku ningiseleni, hi ningisela ku antswa hi ri la ka xihosane la. Kokwana wa xingwavila hi mina nkomu.
17: Rixile Mr. Party. Hambiswiritani xi nghenele xibazana kwala ka gandla kwala. Xi nga khandziyisa mani. Handle ka manana Maria Maswanganyi. Kwala ka Maswanganyi kwala. Kwala hansi ka vuvabya ka woleni wa maxangu wa mpatso. Hali katini bya mina mbuwo ya danko.
0: Fi! Tlhaveri la.
18: Ahe mjani.
0: Hi pfukele minjhani makoza.
18: Ya pfukini.
0: Mm.
18: Dya swivungu swa nona la ka mkhumi.
0: La ka mkhumi la.
18: Ya.
0: Tesa swinene magoda.
18: Okay, sharp.
0: Danko. Ti, tabeli la. Kuna munhu kwala. Dya sarfa melo. Ah, kuna munhu la. Ti, tabeli la.
19: Get me in Pugina.
0: Is that second one
19: again? I know, Pugin.
0: Let me talk at.
19: Oh, no, just so sorrow, there was a number.
0: Luck and number, I'm a colonel to a very pair.
19: I hope I'm going to have a little bit of law.
0: Let's better man, that's a slice again.
19: Thank you.
0: See, Tabby, you want to be a source of air.
19: One of all.
0: One of them carabs.
19: Like a poem sang an unfunnel course, unfunnel care for one about.
0: I mean, one unsacco longer than I look at him to Lanzabella.
19: Ah, Minaso, the one about me, unfunnel course, I didn't want about Minseri.
0: Yes, it's like Jara Kefa.
19: Actually,
0: and thank you.
20: I am, I say. It's looking in the eye, and I put in. Ina idhavu ngosaku nona hi rikwala ka mapuve hi mani mahuri kokwana wa dyona na ku hlula danko
21: xibazana xi hundzi xi niteka xitomani i mhani nese ka dzingdzi ni khensiye
22: ti no tlhava la bya swivongu swa nona ni rikwala hi fa hinkwena hi faso manjola ya tina hi mina mi hlayiseka hinkomu
0: ti tlhaveli mi Kuna muna?
23: Aye, Brahmi.
0: E Brahman Ek.
23: Ah, why not just one song on a mixer of answer and recall a Sadana Longila?
0: She larta Richard Zambukiri.
23: Akuna one, even another one.
0: Kessel Slant has a gun pop.
23: It was 76 or 12 or more.
0: Thank you, thank you, Baba.
23: Thank you.
0: Hey, no trouble. Hilaria!
24: Hilaria!
0: Hey! ndorivala vito leri anlava ku mkhuza hi rona ndzi rivele vito leri ya maxudi wa vanga ni byelo
1: okay hayi mavito thanani
0: hayi leri ya hi ra n'wina ra straight leri
1: loko ni ya Anita hi ku hi yena hi mina cinakahu ho a nga va tirhi
0: ngopfu ai mi rais mara kokona the junior
2: Danko.
4: Lemi wale DJ Rishile. Tawo ni mhlangana na Fridge Smart Channel tsama la dzingela vendala ni ngisirile GCR FM. I banki.
0: No tlhaba me.
5: DJ.
0: Emina lo.
5: Ntugu.
0: Ehla isekile minjani ngwena?
5: Ntugu.
0: Ni mtoka sirika sikukwana.
5: Ndase isona na vaka sikukwana ko pake na.
0: Musa makhube.
5: Mutama kwele ni.
0: Thank you baba.
5: Ese nganti sikopa.
0: Uzibela manda so baba. Ti, tabele me. Aw, shem ba tsomela la tsongwe. E ka skeba kore ba ngwa ba tsara kunela ba ku batsalela ka WhatsApp mena ba ku dashbong so nona. E ne ri kwa la B9. A mere na ma face mlamza kwa la B9 ke sona ma face mlamza kusuka la B9 le. E ba mandla ri bela la ku ba mere teke ka rongwe mo sha sha ntle ka rongwe. Ra ongwe skoda mixer me. E ku batsara kunela ka WhatsApp ka na ba rally ya ndo 060 875 942. Ti, tabele me.
24: DJ.
0: Ime na lo.
24: Mpungwe.
0: Mpungwe mja na ku andalo anga la.
24: Ah, e sai sekile mo.
0: Nemi tsoka hlela ka Thomas Kontrini.
24: E ja su mungu so nona her kwala ka Thomola.
0: Tsese sine le ku kwa ndala nga rabu.
24: E kare ka tsana na ke ke ra mi mi tsau ke kwala ka Thomola.
0: Eh.
24: E na.
0: Nemi tswile.
24: Danki, a yen matri.
0: Danki baba.
24: Danki.
0: Kabakora bangona tsarila bona ku tsi tlhavani tlhava mo vhala vhala mina ene zbondisa la ka sendela la mgengeno on drive from makama la ka ngobe hala lo i basa ngona mo posa ke sune le basa ngona mo posa kusoka ka ngobe le mgengeno ka makama ka skema ngona ka tsaka nena la isha tsanya ba ku er shele mo vhala vhala ne mingsele ku antswa ne ri kwala ka xikukwane stadium e papalo na ene ma cash ko ngani la gose mbetsa wa xigubu tsi Ebe tsa batsala la botere ke ngobe kusoka le be tsela ba go tlhile mo lo djene fomana wena no kutwa ka tle djene ke sele na ngwena e ko re bana ngwana ba khurisi le master party ni just bong sonona e ne re kwala ka sekhunyana se se lwa go fanela intima nyana ba ite ba go danko Ebe ko re bana ngwana ka tsaka nena na ba go machine ngse no ngono go ne re kwala ka ndambe man makhubela ke sele man makhubela la ka ndambe la e bo ngwana tsarela ba go morning tle mo lo djene no ke ngse le go antsa no just bong sonona e ne re kwala ka show sana mgangeni wa wisana e man Josephine e hlongwane ke sa tshwane man Josephine ene ba mandla biela la kaske a i khora bana ba tsari le bangwenya na bona e ba kurisela tle mara tjene ku ngisele kahle ene ri kona ka ngobe ingisela i man mabunda ke tshwane man mabundo e lo kona sa rungula rungula mativa ntle ntwa voice mena ku man mabunda i mina lava tsarile van'wana lava ku hi swin'wanile muhaxi ndzi ri laka homo 14b a wu hlangane kahle na fk tsonga the commentator how ti ri yini bra fan ek ni khensa swinene mani ku va muxe xandle bra fan ek na ku va mi teke nkarhi wa kona mihlaro xitichi xa muxe xarata gsr fm eka xiwondzo 106.0 magaz fm ka skeva ku ri van'wana khume ra timinete nga se bohora liya ya mune loko hikwa wena munu henhla ka swa ku ta va ka ri cinca magiya kambe sweswi la si no tlhavana papa wena
2: mpfukile
0: ehlayiseke swinene n'wina ke
2: mama hi pfukile yena hi mi yingisela kondza na ku dya swivungusonana hi ri lama wa block 9
0: MB9
2: mpela laha ka mijaja vuloveli ku lova tava ka mpete ya labisa muthu wa kona nkhawu
0: and a wu khana nkhawu umpya
2: umpya ya rhova ya
0: i ngese swinene hlayisekani papa
2: papa n'wina hlayisekani hi ta mbona kwala ka 6 o'clock
0: thank you mapa ni swipela mandla sweswo Sí, está bien. Está
3: bien. Con una manga de butera, con una monocua, con una monocua, con una manga de network.
0: Oh, sham, sorry, come on.
3: Kwalaka homu mfana wa mina.
0: Ah, mata netiweke ya mixanisa mbilu ya mehe yi vava njhani mara ka mani.
3: Ya ni xanisa ni kuma loko ni nga vulavulanga na jaha ra mina ri kha ri hlekanyani ka ku ri Ismayila a ntsaki.
0: Ni ngese swinene ka mani.
3: Hlayiseka n'wana wa mina wa mfana taki ndzinge i ni rungulela tshipho swilotswani ku va kona na kebisi ya vona ke.
0: Ni ngese swinene hlayiseka ni mamu.
3: Thank you,
0: my love. And thank you. Hey, you said something you said about the same power rally. I'm going to say, no, it's happening.
6: This is your turn.
0: Aye.
6: I'm fucking.
0: You're fucking me, gentlemen.
6: I'm fucking.
0: You know.
6: Anton Billy had to call a man, Rolina, when I call it, you mean you say really?
0: Oh, and second, you know, when it's just a come
6: up. Hey, Lamoko, one of the car of all I mean, no.
0: Yes, and then second, second corner, Jagger at the Ila.
6: Thank you.
0: And thank you.
7: I'm going to say, Gyan Thomas Hlongwane yena lomu ngi tiva ku antswa lwa nga ku dyeni ka swivungusonana ka ra miyingisela a ri kona la grayfeleni ka khakala hambi loko swi ri tani DJ ya mina a hi tlhavatlhavele ka ri hi teka van'wana ya mahlweni na hina n'wina ni tivi siku swotihloko DJ
0: ni swibela mandla sweswo mina endla munhu ma tiva na
7: bangi na yena a swi khesa swo swi va hi khe miyingisela nkarhi wo tani swi hi nyika nkhinkho
0: edanko
8: rexile ni kha ni ku ni dya swivungu swa nona na ri kwala ka xikukwani kwala loyi a swi dyaku i mama Albi i nkomu rexile muhaxi wa mina mpfukeni mina ni pfukeni ni kombela ku sana rejistara na ku dya swivungu swa ku nona va sana ku rejistara dya ku swivungu swa ku nona i mana pepisa tikomaleka la ka ngove a jamela tlhonkomu
0: Eva ficou atrasada quando andava na costa. Primeiro lá, agora cheira de temor de gente. Já se mostrou na andar lá com a pobre manar simar basile. E na sola nem na casa nem manar basile. Se manar sola arca se que vai correr bongar bacana disse que não é tudo barreira.
25: Aí digitle me já se mostrou no andar com a vez. A merda mas vou na edição digitle me como tle me.
0: Richile na vez o me case. Isso é o me case.
9: Eh, ni kwala Aranjis Park, Midrand, 16 Road, ile afui kwala xikari ka Pitori na Johannesburg. Mina ni papa Mhlori Siseka Richard Records. Akaya ile Robin ka Shoka 79. I've been swinging till our end tsebo inkong.
0: Fi, no tlhaba leso.
10: A emi jane.
0: E fukile minjani?
10: E fukile.
0: Eh.
10: Mingi sele ku antswa eka dya xivungu xa ku nona hi ri laka dzingidzingi laha maskrali.
0: Laka dzingidzingi ha maskrali la.
10: Mana Felicia kokwana wa mbalini.
0: Khesa swi tani mana Felicia.
10: Hi swona.
0: Amen. Si, tlhavele me.
11: Tawantha.
0: Tlhave ku tlhava sweswi.
11: Ha se mnghenela ka ndindani.
0: Ni fikani kuma Foster Store la ka ndindani la.
11: Hi singi, peso swi flow.
0: Khesa swi nene ni swi bela mana sweswi.
12: DJ Amina ni dya swivungu swo nona ni ri Lavenda man to foma tihlaya letiwani na timbambu leti ni twa huwa la ka makhelwani ni ri ni pfuka ni ya ku lamuleni mpunduluku va ngheneliwe yini kasi sati na nuna va nga ku lwini ni nghena xikarhi ni tindla refri man o hupa luwa n'wasata ni nyika kwala tihlayeni la a na mina o tlherisela a swi vava mani heyi va vhavani ba va ri vambirhi sati na nuna la ni nga tsutsuma loko ni ku ni khandziya self darata va ni haka hi harika loko a xi nga handzukangi xikipa a ni tivi namuntlha yi nge ni dlewa na sweswi ni yo tshama la xikorotanini to foma tihlaya ya DJ wa mina ma taleni mina danke
13: ahe mihaxi wa mina hina hi dya swivungu swa mana hi ri la ka thoma ahe ni yingisele ni mihaxi wa mina lava ni yingiselaka na ni vukela ka thoma laha sika vukosi bya ka xivuku i ndhani
0: tabele me
13: ai DJ Tlebe
0: imina loyi
13: ai na dzo muso no kwala ka xikukwana amuri na mana Oscar imana ma jama naru lavo
0: oh mativa na pin
13: kwa ka xikudo imina
0: geza snene dai se kan kama maka
13: ni ke se ni ka
0: si dzi sarva mitlayo ma jajon
14: DJ Tlemi.
0: Ahe papa mina.
14: Ambe fripane va tangana ntlini va huma va karhi va zonda va karhi va nghena ntlini va huma e va twile va n'wana tolo va zonda ku fika kwini DJ Tlemi. Na ku dzela masuku hinkwawo ku vanhu va tlheka xo khome voko xele mbilu na va tshiki DJ Tlemi. A ri pele rixa ku hala lume mina ri ta pela rixa hala. Ku gonyiwa xiganga na xiendla. Ku fa vanhu ku sala mavito. A va sweki vuswa hi ta dya na vona DJ Tlemi. Phela n'wanuna la ka khome ricondo i tiye ngopfu danko hi jaha ra Joni danko.
0: Ni kese swinene jaha ra mijondolo.
14: Danke,
0: danke. Ai, wa ta mara jaha ra Joni mara. Ai, mina ra. Si, no dhava leswi.
26: A ve ri n'wanuna la ka khome ricondo tiye ngopfu.
0: Hambi hi le ra njhani ricondo ra kona.
26: Rona riria.
0: Hiku hi.
26: Ari tini.
0: Hina hambiwa hi phamele 5. Ah, ho twa hi nga ku aredzi.
26: Xi hi nga xuri. Mara loko ku na na vanga hi mikhuhlu lava ka miningini swi i vula hi. Avai va ta swi twa. Ava tikisiwe. Avai.
0: Va nga jiki.
26: Eh?
0: Va nga jiki ku mikhuhlu ku kahle mara kwele.
26: A una papa remoto ku va nga jiki mikhuhlu.
0: Ina.
26: Avai va jiki. A tshikiseriwa hi
0: ava
26: switi a ni nga ya jika hi loyi
0: na mina huma kona
26: a wu ni karhata njhani loko va jikisa a va ya fika ni hi lava va fambela ku fika
0: i vitini
26: a ni kwate njhani ku va tshikisela yini na va ta swika njhani na
0: va ta vuya va va rungulela yini van'wanyani
26: a ni ti phela munhu a rungule xilo lexi a xi tivaka ni khiri ya kwele ka bobotla mani mfana wa kona wa nhloko
0: yo fana nyana ya mina so
26: na hi tata wa kona phela hi tata wa kona wu xixa kahle i na nhloko xa lati o yi tumbeka hi swin'wana na swin'wana i na nhloko ivi na vhusa va na nhloko va tekele ba vona
0: so yini ka mani
26: a so yini ka mani
0: nkese swinendlaisekamara
26: i saseki phela ku na hi sweswo va ku ve ri n'wanuna hi ya nga bihi ku biha xikwama a va biha van'wana ka mani
0: ye so yini ka mani mi nga yi kholeli ka mani
26: a so yini a vula u la ku a hi swi vuli mara a hi va hi swi vona ku n'wanuna loyi i bihini ko sweswo n'wanuna ka bihi ku biha xikwana mara ku biha i bihini
0: kokona ntsuvei
26: mara
0: mi nga yi kholela
26: Hayi hobula futhi ntosekini ukuna ku nwanu na ku va xilongeni ku nwanu na nga bibi ku biha xikwama mara a wa bihi swi vona ku ha lava nga bihini kamani
0: ngezini kamani
15: Rishile 3-6 na hi ta swivungu swo nona hi ri kwala ka muchipisi kwala emakhelo wa mayini laha hlayisekani DJ
16: Rishile tleme ni mingisele ku antswa hi khi hi prepare ku ya Kruger National Park 7 City yi busy swinene yi busy yi le ku polichuweni 7 City ka fambiwa ya Kruger sweswi
0: kasi swi nene mlungu ntima prepare-ani mi ya hlayiseka swinene kwalano loko mi shoot swin'wana mi hi sendela hi ta vona na hina a ni swo hiya swa hi tsandzanyana hambi swi ri tana mikiseri swi hi vekela ka wara leya ya mana henhla ka nhloko i vhere i ku ngo mina na wona mikiseri swi hi byela ntsena ku hi cinca magiya hi tsimela ka xiyenge xa vumbirhi xa nokonoko lexi mina na wona mikiseri ni nga ta va ri ka xona kusuka laha ka wara leya mana henhla ka nhloko kondze fikele ka makumenharo yi bela wara leya ya mana sweswo lexi endlaka vanhu vaniqingo mikiseri wa maeka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ivi hi dzudza vanharhu lexi endlaka swi olove ngopfu mikiseri wa me ni tlhavile me ni yime ku lunga tlhava wo sungula hi lava se tlhaveni mi
24: ku na reni Judy Magoda kusuka le tiko ra ka ndenge za le hayi mani tanani sesi ta dya khekhe ra mofala ka mavuza la
0: ya
24: ku na hanu wa masilo yena i vhiki ndlovu kusuka le ka makuve mase wa mina mi nga sali ta mi ta dya khekhe hale ka mavuza la ku na Queen of Lipopo yena yi kumeka la man'wome kral Queen of Lipopo ta ndlovu tanani mase wa mina na n'wina le ka mavuza le hi ta dya khekhe mi nga sali vanhu lavinkwavo lava vulavala va pfuxa hi mofa ya mathunsi kusuka le tiko ra ka mavuza sweswi a ri la ka home of 14b vulavala
0: it's more fire
24: hi ta siya ka mavuza hi ndzi phema khekhe hi ndlela ni buluku da n'wana mani
0: si tlhaveni la
17: ndlovu cast a va pfuki mani wa james a hlangana na gp a va pfuki
0: ya
17: mani mahori a swi ka sport center a va pfuki a va pfuxiwa hi mamindhawu kwala hlangana na rdp xitarata i hanyaka bayi
0: mahanyaka zalow
17: danko
0: se tlhaveni mi
18: ya ku na ndlovukazi le ka wa mana ama wa 14 ku na xela tisungwana le a ka makoxa titotelela hi masenyani Daniel Mashaba na ka xikhukhwana a ku ri the general person conserector xikambati sweswi mi kuya ku ni kwala ka mbati loko mi fika fesela ni vona le ka n'wazezi ka vakokwana ka masiya hashtag ni dume hi vomu
0: chope si tlhaveni mi ku na munhu kwala ku na munhu la si tlhaveni mi imina lo
19: moni sungula hi vamhana kuhlanu va le khale va ri mikhuhlu hi vona va nga yingisa mikhuhlu mhana ya remote jesi va sateka mangeti lamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: Muchino bomba mezi. Is better man that says. Thank you. Morning, Pedro.
1: Aku pfuke mali ya la mbebule ku pfuka lo dikunikwana ne last kinini va pfuka no ku la xokolo a va pfisha hona senya rona ti mali ke la ma block na ni kesi ndi jetle ni
0: ni kesi lo kesa mira baba hlaisa ka
1: danke
0: danko ti tabele me
4: manga dzi dawa na
0: a ba dzudzeni ba
4: ho sungula ta gumba gumba Elias Mavela ka xihosta na va pfuke But first, that's to the canteen than our book. Let's tell a man, judge, and like a cheap is like our push on my god. The camp come back.
0: Just know the Magoda.
4: Sharp.
0: It's a 106. Hello. Good morning.
5: No, no, boy.

0: Sí, está, mírame.
1: David,
0: Ahí.
1: muy buen tabule, toco con
0: Espectacular en general.
1: Ana. Kuna papá Thomas Maluleke, aga mavuza, abafuki. Kuna Masenyane, aga majusa, R57, abafuki. Kuba na information, bushokoshoko soweya, ayi sukumikari, abafuki na wona. Mina in general, chavalala, ati kunda kan sushila ntshamokona.
0: Ku chavala la xivongo na switiva
1: Thank you.
0: Danko. Karo ina wono ku damata la uibeka la ka khume nwe wa tmina tei bila wa ralia ya mone leswi swi endla konze fika le ka makume na ri bira wa ralia ya mone tsi no tlava leswi.
2: Lava swona ku tlhaveriwa. Mon ranga ni ndza uta vona general atikweni ra ka ntshushi. Xivongo va ri chavalala emixengu makhwita hlavela. Ni ku hayi pfukani bra ya mina na khesa loko ni kani mitwa ka gram 4. Ivi ni suka Milanda lava one very imanka mandorini mandorini va ka mayele kona le ka homu kuri vuxani dyini mativa a ni tiku one laso landa mandorini va ka mayele le ka homu a 14 a leyi ni ku a va ringesi ku twala ka gramfom nga ri namuntlha se ro la ku xani vati kumbe wo yo va kota vhusi mavhusani ni hlaya yo layeni vhusi wa bede yaka a va ti va ta ni pfuna ku cinela n'wana mhani la ka makoxo la ivi mhoni ya ni ya teka ri kaka ro bava ri kumeka le ka a xivulani xivulani na mbatlu swo ku tsemelana hi likobyani mana mi va humaka mbatlu mi ku amutereni mi ta mi ta hi pfuna ku khankhela vhusi hlungwani na rifumo hlungwani n'wana nyiko hlungwani leyi avixakeni kunene namuntlha n'wana a n'waku hi tsheve mara loko ni suka lani wa tlile mi ma yi DJ yani swi nga endleka ni tlangela ni ri stadium le ka xikukwana leya ni ku na ti-tournament mhani laha va rhandza bolo swo fambi swi mitana na mitlinga ya swi ta ni tlanga
0: rikezi ri hlayisekani
2: ni ya bolweni bedzi ya tlanga hi 11 o'clock
0: dago
2: hlayiseka tlemi
0: ina n'wini tshavelela
3: hileria
0: hileria
3: wa ti nghenela ka bodela mavono va risimo a mi nga ringeta ku pfuka mi yimayima kwala madlange kunene mi tlhela mi ya pfuxa leswo langa mavasa ni ku ni ku tini bra ya mina ivi ni ku bakari modi hayi khona wanuna wa tiyisela wanuna a nga
0: rini
3: a nga rini wa to u tiyatiya ku ka tlemi
0: ni swi twa kahle ngopfu
3: futhi ane va rhandzana ku rhandzana wa swi tiva ku van'wani va makwera va nuhani no nuhani
0: ni vitile kokona the junior
3: loko nyamuntlha va tlhela va tlhandzamana hi ku nghena ku pfuxeni ni ku hi va la vo vana va dyiwela na n'wayinkwani hi sasamaa
0: hi wena tabirime
4: a ku pfuki manipatroni herisango mangwana va kumekala ka khakhala ku pfuka mhani leri ya mun'wandzala khota amalaka va tshama ka mbatu ni to hetele Brenda Mreni la ka rivala hi ku ava va pfuxa hi Alexarara Maluleke ni tshama babangu
0: khensa swinene la babangu tiko ra khoho
4: Thank you,
0: Mashwani. Thank you, Mr. Ramon Ranzeka. Bueno, sí, salud.
5: DJ Tlemi.
0: Ay, papá.
5: Muy bien, pucha, Brahmi.
0: ¿Qué es lo que pasa con el
5: Brahmi? Ah, bueno, está pucha, y me falla, matonsi, y no come calé. A 14, a poco, a poco, a magata keke. Tanta pucha, papá, si lo van a bafar, no va a comer calé, casi cuñana, van a poco. Tirelo wa mbili na moya ni musa hosi yeni kumeka le ka nsavula block 25 le muganga wa tana kahle na va vapfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo DJ Clean a va pfuxa hi xilasa Richard Dzampeni ni ri lasa dana lodge ntirho laha a kaya ku ri ka nsavula block 25 kwale muganga wa tana kahle thank you Mr. DJ
0: Cleanavani
5: ntlhava
0: fi no tlhavala
6: Tlhavani
0: tlhava ku tlhava sweswi
6: ndzi ta ku ti endlela
0: anakanya
6: ana anakanya kutan kwalam ni tala kama pula nugu mama ori kwa kwa dion ni atela la mani kumtan mkurume ngwana butwa manu abar na manna lokwa ngarna ngwana jimwa mwe wa tsamba no magongwa tsikwa tsani wa malanga tso mokatlalele wa isa cha mala jo kana wulu wa kanga mabdawla le tsheka tsela tsinela mina nani
0: ai de baba
6: aha bye bye
0: dango ntlabeli la
7: a fuge manda o la a go tsiya ke karata a ye ko poka mo fa ya mathosi la ka mabuza nge tsen pala
0: ya
7: ko poka mal me general la ka mbato nge tsen plan fa sere mbona ko hala ka nwa dzeke dze a mer na ndo ka tuno no pa zuma mo mekra la ye
0: ai kasi kasi mpogoro wako wa ka mabuza
8: I'm going to go to the house. Na tiko mwana nga ntavone yini masinshala tibongo to tsaka kunene.
0: Aw shem.
8: Woni ya kazukunya noku mandla wela kutsaka avapuke ha laiza wakamakeke. Avapuke. Ta eteleli women fish masewa mina puka.
0: Mm.
8: Tanke mwana nga varira mana we.
0: Ikese snene kama.
8: Kwala ka homu mwananga.
0: Vinyi va misava laha.
8: Ahee.
0: Danko. E 106 ntlhaveni.
9: Pidei.
0: Hi mina lo.
9: Nkomela ku va tele.
0: Nkarhi wa kona.
9: Ni ku ri mfumo mfungwanga geyaku pfuka mfana wa mina.
0: Ya.
9: Mita, ni fikisa laha tisila ka makosi pfuka makwerhu.
0: Mm.
9: Mita, ni mhani makwerhu na ku duma na geyaku fixin ese.
0: I'm not sure.
10: Epukini ni ngena la ka pasiandane la noko abapfuki banku zana ivini ngena la ka bodela noko abapfuki so langa mavasa
0: ya
10: ivini hetisela hi mhani makhuvela lava vankata boti rich le ka ndambi leyi vanhu lava hinkwavo avapfuxiwa hi mhandla la ku tsaka kwala ka sikhonyani danki muhaxi wa mina
0: kese swi na nihlayisekani mhandla u la ku tsaka
10: a ku tala
0: danku 106 hello.
11: A mina ku sore tanke DJ Clene mono ku ne handle a basan ka nhlanu ku na gogo sha mondo mi la no ka va pfurishile.
0: Mm.
11: A vi hehli le ka va botle ke ngo vhena na Edson mavona no pfuka ndishile.
0: Yeah.
11: E vhene vhu ya ku kongomala ka hala ya khakhala no kuna va zaya e dlori malmeto va zaya pfuka ndishile.
0: Mm.
11: Da mo tswalisa ka xiana moya ri kumbe ka grand form pundutana ku ri n'wana 100 wa ximeta no bejoma longe ti giyani ta masungwana grave ri ndi taya ka khakhala black state dange DJ Clene tlhavetela ni van'wana hi fana
0: kese swi na hlayisekani papa
11: danki
0: si no tlhava leswi
12: Oh, for the Elias Marel, I'm glad to be a flesh or sana. The Brian Powell is saying, I'm sana, no, I did just buy the Mutila Marina, Pugana Marina. The Viana, the Eternal Lava, and Nundula, no, I'll put the Jim Dove. But well, I'll push away for Fasting One, not Tama Cave.
0: Just as never was one.
12: Thank you.
0: Say, Tabitha.
13: Kuna bukisiwe mashangani laka jini jini hawa fuku. Kuna manda ina kone ni kwa laka jini jini hawa fuku. Kaitela hii maine senku na kona kwa laka jini jini na unura hawa fuku. Lapushua hii manasiki shia ila kukwa nuambali laka jini jini na hama skra.
0: Kesa sile nukukwa nuambali?
13: Yesho.
0: Thank you. Fii, Tabi lila.
14: Hai, my Tabi.
0: Yebo, my Tabi.
14: Njane.
0: Epo kile njane mwena?
14: Epo kile. Nikombela kupesha kwino ndipopo kwa laka umma ngombe krali. Nipusha manda wela kupaka kaskunyani. Nietele na imanja jane makilono wa maini kwa mtisi. Mapuchuwa isha vile ya kumbeni kwa laka mapapiri.
0: Kiasa suna nesas tabi?
14: Thank you,
0: Clemmy. Thank you. Say, Tabi Lila.
15: Hey, when a lot of trouble could come up, I
0: eat. Sorry, but.
15: One more push.
0: I'm a pussy.
15: On a boat, Jan Thomas, someone at the Guerra Kakala Fugan, put on when I chop, I look at any time, take a leg of my pussy, go to a kicker of fire. While I come a valan land, Kunam Kayama Mina, Emanan Seco. Bukan mana seko, coba ini kita ini. Tetapi tunggal kampas seka itu agak mau fire ya dia keke. Wan lantam ganwa mina dong kulun kan guys kuembu. Gumba gumba Elias no dalam bukan ganwa mina ini kita ini coba itu am teka ya dia keke nega mau fire lah. Wanda wain kuau kau na DJ ini. Apa pusing mana botol bikin kau angamal silo arla kama balan. Na wala ntanzilandu kutake fo ya kia kele kaa mufayali.
0: Akuna problem ni kesi ili niridimi.
15: Danke mgano wa mina kaisa.
0: Danke mgojo chopper. Si, tabidila.
16: Ako puke, jaleri ya robomba, eku tukumeta liri. Ima gezi roja skanyanleka mbokota am gangeri watana ubasi. Kupukana sa kala adidas maluleke. A blog three kam ninginisi kam the Swiss barley and bale kampumala. Yetisela ima seguamina ea and lai zabakama cake leka osingo wam ta. Papuchua eko kwan dala wangalava laka tomo mese DJ.
0: Kazas nanako kwan dala wangalava laka tomala.
16: Thank you.
0: Danku. 106 in Tabilimi.
17: Kabil man.
0: Kasenji.
17: Ya laka masoswa.
0: Laka masoswa nila.
17: Orang nak kula mana mina. Kau macam apa si masoswa? Kau lah nak masoswa nukuat. Di suka ni lagi di satu apa nak mangger? Apa mana nero? Di suka apa mana nero? Kau kau mana le kuzaran? Kau nak mana masoswa? Masoswa.
0: Kau sesuatu masoswa.
17: Kesan macam kerana aku
0: kurus. Tangkuk.

0: Mhaka Siyandhani na Voni Va Twile a va pfuxa Mhani Makhuvele ka Thabo Tirichi la ka Ndhambi. Nkhensile Muhaxani.
1: Njhani? Ni pfuxa Papa Mhlori Sezakari Chaturkhotsa a Rubin ka Xihoko. Ni pfuxa kokwani Mhoveza ka Xikondzo ka Xifaxani. Ni hetelela hi Mhanhlekani va Manyoni ka Papa Zele Mhanhlela kwala ka Mapayeni Daku.
2: Avuxeni, avuxeni, avuxeni, avuxeni Tlema DJ Mr. Pat Mavulavula Mpfukeni na moya va pfuxa pfuahla ku ri kwala ko teka vanharhu. Ni ta pfuxa Mhana BBZ Daduet Sisitinyiko Maleka ka Ngove a Jamela to Inkomu a va pfuki. Kasi ku na Papa Xilwana a fanele va ka lotetela mugangeni wa Edgala Mxava a va pfuki. Ni ta hetela ku pfuxa n'wana ngwa yin'wana wa Joel Papa Remote Mchini Popa Mates a Mahawu a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani ka lo pampa hlaka madavulo mbuyi a mi navele na katsa
3: Tlemile wa DJ. Ku na Swivara Maria Masonganyi laha ka Masonganyi laha na Swivara Maria va ka hi sweswo laha ka Nhlaniki laha ka ti va kona Swivara Maria va ka N'wadekeni laha ka Nhlaniki laha hinkwavo a va hlanganela ka Laxaka EW Manganyi me tshamakati ku rileka ku ni kesile Tlemile wa DJ wosi ya mina ne boboy
4: mese pati ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na hahani wa Ndhavezitha a hlangana na RDP. Va heta va ku khiko loko joo. Ku na Sesi Nyiko, Xigodo, Mhana Oscar ka Xikokwani na N'wina Pfukani ka Sesi. Ta hetelela hi n'wana hanu wa mina, miyingiseri lonkulu wa GCR FM, ku nga Mhani N'wamuganyisi, Makhosani ka Gawula na N'wina Pfukani ka n'wana hanu. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi Manana Maria Masanganyi, kwala ka Masanganyi kwala hansi ka vuhobyi bya ka Holweni wa Maxangu wa Mpatso Danko.
0: Ni ta pfuxa kokwa Risuna ka Bode a va pfuki. Kokwani wa ku hlula Mhani Maxindzu pfukani kwala Section A. Ta hetelele Sesi Tinyiko a Jamela 2 a va pfuki na vona. Pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thoma Bayi.
5: Avuxeni Maxindzu kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mhani Khumalo ka Homu. Ni pfuxa Schoolboy ka Homu. Ni pfuxa Mhani Anakanya 14A. A va pfuxa Juliet Ramafumani kwala ka Makoxi Xidanki.
6: Tshile DJ Tleme a ku pfuki kokwana swa bola henhla ka madavule ka makoxo va ku mpfapfa va ka mi navele na a mi navele kokwana swa bola mitlhela mi khatsa va kwini vuxokoxoko information siweyo le a sukumekari pfukani vuxokoxoko ta hetisela hi kala xaka Dabu Manganyi le atikweni ra ka Gongo lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma rihwana laha mugangeni wa ndhuna Elkaza Mxava. A block 20 ka screen na Papa Xilwana na vafana hlayiseke DJ Tleme Danko.
0: Ahe mihaxi wa mina hi kombela ku va pfuxa va nghena na ka jimla ni ku mhancha wa ku bavu masewa wa mina wa nkava pfukana nghena na ka makoxo na ni ku kokwana swa boha pfukani bavu a tsutsumela kwale ka mavuza le ni kuma faya pfukani. Hi le ku teni hi ta dya khekhe na siku a ri mi sasekile bava vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi Mhani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi Mhani Vukela ka Thoma laha hansi ka vukosi bya ka xiviti i danki mihaxi
7: ku rhula ku ve na n'wina DJ Tleme ni kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vona ka Mhani Maboko le ka Ndhuna Tomu pfukani ka n'wana Mhani ka Mhani Lindi wa mino kwele ka Nkuri futhi kwele pfukani na n'wina ka Mhana Ntlambi ka Boti Mataleni ha mi nga hayi mi alamula va nga ta mi bava mbavisa hayi khona mi nga halamuli va tshikeni valwa va swi tiva ku va lwela yini mhani n'wina vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni thaweni chipi laha ni kumeka kona ka DJ Tleme ka a hi tirha tirhi rixini n'wananga
8: rixini rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu a vuhehli ku na Swara Yuza Bennett Mashele a va pfuki ka sikhunyana ku na Papa Xiluvana vafana a va pfuki laha ka Bon'wana ku na Botseva Ibodunga a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi Nkuzana ka Siyandhani bayi
9: rixile Tlemile wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka.

0: kuna Mankumalo le akahomu a 14A, kuna kokwana wa the junior le a Jilonga, kuna scheme 16 komaleke ka Ngobe Jamela 2. Vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngomeni a vehehle. Danke Brahmin.
1: DJ Tlemini kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni ta sungula hi Brenda Mrimi laha tikweni ra ka Rivala lani. Na ka nhlaneki ku na Mhani Maria va ka N'wadekeni Mhani Amdona. Ta hi tisela hi Khomisani Mukhurumbe kwalaya ka nhlaneki laha khigela nguvu lani. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandzeka Thomas Maleka kusuka laha tikweni ra ka Mavhuza laha. DJ Tlemi ni khensile.
2: Kurula DJ Tlhava Ntlhava. Ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa Bootbill Ocean Ximbinywana kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve. Ni pfuxa mfana wa Goxa kokwa ku hlula kona kwala tikweni ra ka Mapuve. Ni ta ni ta hetisela hi Ndhuna Moyi laha ka Moyi. Pfukani ka Ndhuna Moyi. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono. Ni kha ni ku a va ti va ta dya khekhe ra papatsongo wa swihlangi given ngoveni kwala ka akaya kwala. Khekhe ri kona va ti va ta dya. Vanhu lava va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapume na khesa papatsongo wa swihlangi.
3: Ahe, ni pfuxa Hula African ya ka Siyandhani swi phinde kambe le ka Mhlanga. Una this day ya lungile. Ni pfuxa Masevhiji. Ahe yena ka Siyandhani. Una this day. Ivi ni pfuxa Mana Sukuna Tshimbile na Nkateko. Ahe yena ka Siyandhani. Ni pfuxa hi Mhani Mahori ka Mapuve ehansi ka Spock Center. Inkomu.
4: A ku pfuki Maseve ka xikokwana Mhananeli, va pfuka kokwana wa Risima a ka Bode, ni hetisela hi Mhani a vukheta ka Dzingidzingi, i Mhani Rivombo N'wamavona a nga Lasburg va va pfuxaka. Danko.
5: Ahe, ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mfundhisi Vhelevhele kwala ka Ngove Pfukani Bava. Ni landza Giyani Derek Xivamba kala ku pringapringa milenge. Ka kun'wana lwa nga bihi bava ku biha xikhwama pfuka n'wana wa mina. Ni tshela hi swi swa nghala vulavula Papa Thapelo kwala ka Ngove Pfuka. Vanhu lava nkwaka va vapfuxi vumani va vukudzi mina ri kwala ka Ngodani.
6: Ri chile ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa Manjhanjhani kwala ka Michikisi kusuhana Mayini Pfukani mhana mina. Ni ya ni ya pfuxa Mhani Makhuvele aka Ndhambi eka Tapapa Richi lava pfukani mhana mina. Na hetelela hi Mhani u nga ri Mhani Maswangayi kwala ka Maswangayi kwala pfukani na n'wina Mhani kwala ka Maswangayi loyi a mi pfuxa i Mama Albe kwala ka xikokwana inkomu.
7: Ahe Tlemini ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki Boti Yuza Babangu, ku pfuka tatani Bhakani ya Mayimele ka Gongongo. Ni pfumeleli ni hetisela hi kata Mhani Mamayila N'wathelani i mamba ya vukari maluma hi ncila yi tshika nomo va pfuxa hi Mhani Rozobya ni le ka Nkuzani n'wana nga danki.
8: Minjhani Mr Tlemi, ni kombela ku pfuxa. Ni pfuxa Evidence kwele vuyehli. Ni vuya ni pfuxa na Mhani Advice kwale N'wakhuwani. Ni hetisela hi ku pfuxa Mhani Nhlekani wa Manyunyu hi karhi hi ya kwele ka vona ka Papazela aka birthday ya xilaveko. Hi le ku teni Mhani Nhlekani, hi le ku teni. Ku na van'wani va nga ni pfuxa Mhani a swi tivi ku i mani tolo na tolo. Exi, ni rivale vito ra vona a na ha swi tivi ku mani. Lava va va pfuxaka lava i Mhani Burisa kwala ka Mapayini inkomu.
9: Rixile Mr Pat, ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki Sesi Rheni le ka Nkurhasa Sonke. A ku pfuki Sesi Brenda Marimi le ka Rivala. Ivi ni hetelela hi Bo Dunkel la muganga wa ka Mukhahlela. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlorimaleke ni ri la ka Khakhala Dankomu.

0: hambisiri tani mikiseri ba mahlari biyelela ka hikwenu ku na mi nga kota ku haxa xandla xa mina n'wana mi nga tirhisa WhatsApp ni khensile xa mi kandziyisa n'wi yi twala kahle swinene leswi vekelaka khumetsevu timinete se yi bela wara leyi ya ntlhanisile ka xiyenge lexi ya mina na n'wana mikiseri xi rhandzaka swinene ni khensa swinene eka hinkwenu na mi nga kota ku va mi karhi mi yingisela ni switwile ku va kona va tele ngopfu la ka dzingidzingi va kona va tele ngopfu la ka ngovela vo ngo tsandzeka ku va va karhi va ntlhavela kumbe va karhi va nghena hikuva layini leyili and a va familiar ngopfu na swa social media kumbe ni vula swiyenge swa mabulo swo fana na va WhatsApp na va Facebook mara na khensa swinene ni khensa vuyingiseri bya n'wina kwala ka ngovela n'wina mi yingiselaka hinkwakokwako ku hambanavana ka ndhawu na n'wina van'wanyana mi ni koketa kumbe ni kuma mi rhalaka va khakhalaka va gavulaka ndindani kambe mi tsandzeka ku va mi nghena hikuva mi nga ri ngopfu ka swona swa ti-social network ni vula Facebook na WhatsApp ivi mara hi la riqinghweni loko mi ma ringeta mi kuma ku loko mi tlhava mi tlhava mi tlhava hikuva mi se swi tolovela mi swi helelanyana mbilu ni khensa swinene le ka n'wina mi yingiselaka hi ndlela leyi kasike sweswi hi le ka mpanganyiso lani ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka riqinghweni hi nkarhi wu ri wun'we lava i vo sungula tsi tlhaveni mi
1: muhaxi wa mina
0: mi yingiseri wa mi lowo rhandzeka
1: la basari nga tlhani
0: ni mi twa kahle xigondzo xa mondo mi yila
1: voni va tele
0: i nkarhi wa kona
1: hi ta sungula hi bilikoxeni i swimbinyana na ka mapfuno
0: ya
1: ni tsutsuma ni ya le a ka ntshuti ni kumbe general hayi kwala ka ntshuti a va lala ku gaya ni tsutsuma ni ya le mawa ni ku reset epapa remote i swa tika richard maluleke na ringeta ni ku pfuka
0: ya
1: a ku ri xigondzo xa mondo muyila ni ri kona kwala basarikaaboboy
0: hi kona mali leyi linda maluleke khotsa lava ku ri xiletlembe ra tijava tirhisa Facebook vana va ku ri kombela ku pfuxa vana vulandzela ni kombela ku pfuxa FM ya ka mphambo eludiku maluleke na mama BBZ nyiko maluleke la ka ngobe jamela two na sesi wa mina imali flora makhumele lama wa block nana wa pfuxa kahle mama mhlori linda ngo maluleke la robeni ka xihongo dango tsi tlhambile mi
2: Women fisher ground na vapfuki.
0: Yes.
2: Mani mahori ka mapfuva vapfuki.
0: Ya.
2: Mfana wo goxa a vapfuki ka mapfu. Vapfuxa hi Malizi majoka mniyisa block 3 nko.
0: Malizi ni khensilani.
2: Ku khensana mina.
0: Thank you. Emakhori vana Emmanuel Makhumele lava ku ri xiyela tlembe ro tijana kombela ku pfuxa kokwana kokwa rigabeni la ka makoxela na sesixela tinhlungwana ka makoxela and ta hetelela hi manana kanyela 14 a va pfuxa kahle Emmanuel wa Tubias kusukela ka makoxa danki maxi wa me wa best skhense mina mi yingiseriwa me wo rhandzeka tsi tlhavini mi
2: yo my baby so tamal
0: la vito leri ya ka me mte man before mva pfuxa
2: man patron
0: danki
2: kombela ku pfuxa vanharhu
0: ai vatsutseni
2: ta pfuxa i mjuda mjudisi ni vatwile tolo va ka va ni pfuxa ivi ni pfuxa sesi thavhele ya ku humbele ka mapapila ni hetisela hikokwani maluleke le ka hlaniki a va pfuxiwa hi maxudu gracious mphepho ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku paidanki tlhava ni tlhavoni
0: khensa swina ni hlayisekani
2: danko
0: ekona mailo sandra bilomo munyayi lava ku va pfuxeni tlembe ro tixe swin'we ni ri la ka masakona ni kombela ku pfuxa ndi vo munyayi la ka masakona la peter ravambani la ka masakona la na sandra madangatani afia bom i mana vananga lava ri khensa swina ni bamandlani vuyelele mailo tsi tlhavini mi
3: ahe minjhani
0: hi pfukele minjhani
3: hi pfukile
0: ina
3: ni kombela ku pfuxa sesi basani n'wana mhani phosa kwala ka ngove
0: e
3: ni pfuxa sesi tinyiko maluleka jamela two
0: ya
3: ni hetelela hi ku pfuxa kokwani wa ntshovelo a 14c a va pfuxa hi mhani wa xitichi xa jesi a ri kwala ka ngove hlayisekana
0: na n'we hlayisekana si tlhaveni la
4: ahe ni kombela ku va pfuxo
0: nkarhi wa kona
4: ni pfuxa xivisco kwala ka tshonga ntukulu wa mapeni i n'wana makhuvele kambi leyi kuli ka khotani pfuki teke mbuti ta ntsemele ximangani n'wananga ni ya pfuxa mani mia ni pfuxa mhani ndhawula ku teka kwala ka xikhunyami i mhana vana vambirhi ntsena switiye na malaji pfukani miharhiwa wa mina ni ya pfuxa manna ni ya kwale ka mapfuve ni ya pfuxa mfane wa goxa i boti morisi pfukani he boti i nkomo xumana
0: khensa swinene ntukulu wa hosi
4: ahe
0: dankoma kona mala i mabilo nono sesira va ku elsimirani ni kombela ku xa vana vanandzela elsimirani la ka makoxala na va loyi dlori patricia la ka nkombela hola ni ri bulani fresh bodze laya na mahala lava pfuxa kahle hi mabilo nuna wa sesi a gumbani khensa swinene nuna wa sesi kusuka le gumbani leyi mana n'wana nga kona ni n'wi patsaka laya masengwana bodo nga mutoku va ku ni kombela ku pfuxa manyake forward sixoka la hanyani thomo la na mesia vicen sixoka ni ta hetelela hi philip phangela la ka thomo xikontirini kasike va ku ri mani la ronewa mudzanani va ku ri rotho ni ri vonga manda tingwa na mianga dubali bela bo the tsi solerenga ba kona na bo bo na fomara wona tlemara di jenke sele ne ka ngwela and ba manda bela la John Wisto salane e ba kurisela tlemara di jenke ba na pusha ba na zala ka my titi bet isalane Kestin and ba wen la ka mi yashala na open love ra ka tshelana la na golden love ra ka tshelana a pusha ka hle hi John Wisto salane ri la ka tshelana ka skela ka WhatsApp na ko ba ri kona ila
5: DJ Tlem kombela ku pusha na valandelaka le ka sianda lena ne va kona mhantsongo wa ndona brown ni ku pfukani mhani wa mina mbona ku yini yini ivi la ka makoxo lanwana ku na swimatana chisa maxali ni ku pfukani boti wa mina na n'wina mbona ku yini yini ni kombela ku hetile vaakatiko va ka thomo hinkwavo DJ Tlem ni ku Iron Tribal Office hi ya ti hlawulela mukhanselari wa hina lowuntshwa hi ta vona ku yena u hi tala na yini hinkwavo lava DJ Tlem ni a va pfuxa hi Pitas Mathonsi no vona John Mathonsi ka Thomo Maxi wa mina hashtag ya hi Sansimbi hina ya ku chayeleni a hi hlayisekeni emagondzweni inkomo DJ Tlem
0: tende badori va ku swin'wana ni ri kwala mlo emredani ne block J zone 10
6: ni kombela ku va teka bo Tlem ni teka yena nhlalati yaloye pfuka sesi ya khobolweni ya tlanga ende teka na mhani anakanya mana anya ka no pfuka n'wana mhani yima ku swana wuholi ivi ni teka wakwani wa mugeza pfuka sesi i ya xikolweni ya xavisa i mhani ma huri kwala ka mapfuka wakwani wa dyono na ku swika dango
0: tlhavelela
7: moniko skim sam
0: ino
7: ni la ku rhanga ni tsundzuxa i kokwani wa ntsumi na vakon'wani Benet na mhani Masanganya a va a rhaveli hi maribye a ni se pfuxa ni va na mukhuhlwani vanhu lava loko ku ri kokwa wa ntsumi se kha ni va twa va vulavula ku vava swo ni twisa ku vava ngopfu boso ya mina lavaya mo se ni nghena moyeni manje ni ku knowledge n'wana wa mina fambi ya kwele Alexandre leyi i ya fika ka malume wa wena DJ Ncomani kokwani wa nga na vaveri va mitwini pfukani i tlhela n'wana wa mina i vuya hi le ka makoxa ka masewa wa mina mhani Grace Mashali i fika i ku kokwani wa nga lava masewa wa n'wina va ri pfukani i tlhela i fambi ya le ka malume wa wena Phonyoka Makhuva ne tikatareni i fika i ku kokwani wa nga lava va ri pfukani vanhu lavunkwavo lava wa ni swikimisama va pfuxiwa hi kokwani wa nga lava laha swika vukosi bya ka xipite inkomu swikimisama a ni nga yi madlekeni holiday namuntlha na mundzuku hi wa vunharhu aleyi inkomu
0: gese xitele swikimisama mi ta dlayisa vanhu ndlala n'we
2: ni ta etisela hi mhanisani vombo n'wambo mavona laha ka a nga la swibeke ni ku a va pfuki ni va pfuxa hi kokwana wa tsuma kwala ka boden kasini ni n'wana tate virongo
0: tensa mina hlayisekani
1: va pfuxiwa hina ndzumu benkwini ka kaya block 3 ka mingrisikano kahle ahe
0: thank you baba evakwerhu vana i Lorraine Bridget va ku swin'wana ni ri kwala ka dzingedzingeni khe swinene Lorraine Bridget la ka dzingedzinge laha aka WhatsApp a ha ri kona van'wana hila
8: DJ Tlem i xiphemu lexi ya xaku ni heta na mangumbu mani mo hi va hodula ni nghena le ka mapuve leyi ku na mfana wa goxa hi bot moso lava ni ku hi bot pfuxani vaakatiko va ka mapuve hinkwavo mi ku ku on ka radio hi ya le ka mavusa leyi ni heta ni ngi yi ya le ka xikukwani leyi ku na kokwani makapule ni ku va ni kalela madala lava ni ku madala tindlela ti kongoma le ka mavusa hi ya jakeke ni nghena la ka nhlaniki laha mugangeni wa ka mpenyisi kusuhani na tliliniki ku na kokwani Maluleke i mukhalabya wa mulawu loyi heyi ni n'wi tsakela ngo madala loyi ni ku pfukani hi ya le ka mavusa leyi ni ku DJ ni kume ntirho mani xikwembu xi hlamurile heyi a ni ri lava siku na nhlekani ni tirha ku chavisa swihlangi a crash DJ wa mina ni hola 100 rand n'hweti a ni ni dya kwalaya Mataleni mina ni yale ka mavusa dange.
0: Hey, u kona manla engeta bolwa ku tlemela DJ swingwe ndiri kona gyan section F. Ai madiba mara.
9: Fuka mfana mina. Nita. Eishile lechile shile DJ. Nikomela ku bateka, ni bazuza. Ni ku rifumo hlungwana gyan section. Fuka mfana mina. Nita, ni ku mama kiss.
0: Ivana, Ivana. Hey, but you got one. If it's not Yanjan Lewa,
9: Michelle O'Neill, Clemillo, DJ Mavalavala, Tavan Tava, Akufuku, Wangil Namoya Evidence, Mugwena, again, a section A, Kufuka, Botlinki, Gobeni, Abu Yeshi, Assaultin, Doetelemana, Lugunga, Italy, Etatana, Richard Martella, and Scansava, Atotokwe. Malabo ba pushwa malunga DJ Abzaxo ka kulunga ndonda la gyan section X una hotel a shuluma na kresha mama via sungora ke se ka tlemi le wa DJ Dango.
10: Hello moye ba pusha akupuki boti Amos Moweni aka mgejani laba emakhelani wa mani Sesia Monica ka mgejani ka mbokoto fuka ne boti Amos kupuka malume Benedict user mashele awehle Asautini. Fuka hali malume izo. Kupuka mngana wa mina. Billy Ocean Shimbinyani. Aka mapubi. Fuka hali choma. Walaba hengu wabu. Aba pusha hima ama kensi. Mwaulela. Mwamtamona. Kusuka lari singa. View.
0: Si. Tabiri da.
11: Kwa kwanza rinta makosha. Aba pubi.
0: Hmm.
12: Even the man is my joke. Legam is missing. I want to have a book. Even yet, tell a lie, man. Now, yet, tell a lie. And see, she put the wah to Ghani. The woman face a grounding. Can see the danku.
0: Tell us, Nancy.
12: Thank you.
0: Amanu Tabera uvarino ngwe vakona vatirisa Facebook vakona pusha ngukupela Tabera Masabara Green Farm Narudzan welcome Nemuru din kesa swinani endele kanwe na nkarwa kore wo ngadwa ya makota shema na swinabela kuba ensa ngwa mari kunala banga kore la ikora manla yelu gawo muchizi vaku bva manene rote ndobonga manda zvisi vakona na manu ngona ngona ngazano ngona tala man Julia Mukhadi la vakona kopela kupusha banaro masebo wa mina mana Felicia kwa la ka dzingi dzingila na man gelma tibela la kama swanganya la stand love la mangombela apusha kahle mana advice la ngwa Juan la kesa swinani and ba mandani bielela la ka ngwa mina te yinwe leng a salaming sorome ai kuba ichita magi ai chitela ka xiangela xilandzela ka nga xiangela xa ku hetelela telela xa nongonoko ho ntika vanwana ka WhatsApp la
13: ai digitally mi kombela ku pusha vanhu na lava landzela ka digitally mi ta le ka thomo kona ku kunwa ngo gwe vanhu ava pfuki mi tania le risinga view kuna mama case nwa holela munti ya mona ava pfuki ta hetele nda le tele ka makosha kuna sesishalati tongwane kata mwanati aba pfoki urandi wa zondo aka bona xilo xinga vandla a pusha ma bona edison arbitri inkomo digitally man 36 o'clock atra drently me
14: ninja ni na iphukile kombela ku va pusha ni pusha mani maria aka madekini mana mdola va lavo ndiri aba pfoki even pusha ba sa boa ama dawulini kwale kama ikosneri avapuka mina velina ne ku pusha potim juda mjidisi kwala ti f ne ku pukana nyarwa la vanhu va mitirini nkarhi pusha va mhana xikongelo wa jawu kwala ka sikunyani iku
15: Felicia Ambesari aka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio. Felice.
16: Nkopiani Shariza aka vanhu lava landzelaka.
17: Salvation Nkopiani.

0: amshatana ngizaziva ngakho bakumelana mbere tbere tsa ibila gara liya yantan aus kuba dodana kesa sune ne imfundisi sedwa lomba bala memo live ene bodele branda mre man kesa sune ne nora tisara madule ke bana ngona nga kona nga tsalana nga ngwe nga nzile ka inala imanto bon divine ramuada ron manganya ka bokisi basana ngona man posa la ka facebook la judgment ma inshabalala ene bodena ngwe na frank manganya ne bodele kesa sune ne mana sukuna stembele ene bamanda bela amshatana ngizaziva sibe kala ka tbere tele dia tama kuma na robere tbere tsa ibila gara liya yantan so swa ele ka shenge sha kwetela tele ne ngwe ngarumela la ka whatsapp la ka ndisa ngwene sibonile sham ko bangare ku ngahava meta ni khomela swinana swina vhere ku vhantanga hinkwayo mikadiso ya ngwene la na ngwe ku vhamini vhete ka tingo tato hinkwato ana swina vherile ko vha ku xiyimo nga xiyimo vanhu va mina se sweswi ile ka xiyangele xa xona ndzika swinene ile ka xiyange xa ku va hi tlangela na lava tlangela kusuka ra ku velekiwa namuntlha lexi endlaka loko tsundzuka lowu tivaka n'wi tivaka kumbexana u tsundzuka la tlangela kusuka ra ku velekiwa namuntlha ku nga ti 16 ta june i lembe leri ra 2026 kambe ku lexi tela lembe ntsena kambe siku hi rro loko ra lowu tivaka nga velekiwa hi siku lo fanekela namuntlha mdl mixer ni beng tsunga nambara 0608 75942 tiva mana tlangela kusuka ra ra ku velekiwa la ku velekiwa hi siku lo fanaka na ra namuntlha nje so lo bengof of ka unibere nqingo mi byela ku feliz cumpleanos swi vulantsa ra ku happy birthday kumbe nga tirhisa xiphutukezi a ku feliz anniversary naswona swi vula ku happy birthday ivi sweswo hinkwaswo swi endleka nambara leyi a ya nduma ka whatsapp and kona na le ka riqingho ni kona miyingiselo ma hi va naveleli ti mo sungula ku va navelela la
1: finish and copiarus finish copianos eka mofaya le ka mavuza le ne le ka homu ka ncawo ke kona makheke ne le ka makoxa ka hlungwani ka bobodla ma kona makheke ne le ka van'wana van'wani ne le ka vamhanhlekani va manyunyu ntombi ya vona ya birthday namuntlha a ku ri manjhejani lava va ku finish anniversary ka vanhu hinkwavo na vona makheke makheke hlayisekani DJ Clean nkomu
0: kesa swinene ngwe hlayisekana ni danku ena wonge sikuzo kanja tana mixer bon tlhavela ka nambara 0608 75942 tuva mana tlangela sikuzo ra ra kuvelekiwa tsi ku birthday mana
2: Clean my DJ
0: yebo ma'am
2: woni ku happy birthday ka loyi a ni landzelaku ni nga mama ni n'wi siyela ni nga ka ni nga ri na makwanga
0: ya
2: jaha rin'we ra mhani n'wina wo va vanharhu ka mhani i vhusi hlungwani ni ku n'wana mhani siku ra wa ri ku sasekele mfana wo saseka wo ti rhandza mhani ku rhandza na mazaza a nhloko ya yena yi kahle hikuva ni yi fana na ya papa wa na mhe yi fana na ya papa mina loko a no ka ni nga fani na papa a va ta tata swisolo se a ri saseki siku ra yena n'wana mhani la i n'wi kumaka wa ri kona ku va ku tele munhu wo ka nga ri na madzolonga na vanhu n'wana wa kahle mhani na ku rhandza n'wana mhani ivi ni ku hepi birthday ka rifumo hlungwani loyi n'wana buti wa mina nyiku laha a vixakeni hi ntirho ni ku kula zinjiva kula tshika misava hi malwandla ivi ni ku hepi birthday ka bra ya mina mhani mo fire ndhambi ya mikateko a yi ku neli bra ya mina siku ra wena ri saseka swinene hakha ha swimbirisana na vona kwala ka xiyanamoya a hi yeneni mahlweni hi tlakusa xitichi xa hina siku a ri saseki koko kwalaya ka mavuza laya ivi ku ni ku hepi birthday ka ochadi khazamu la mathevula lavi nga ri va kumeka laya ka ngove laya loko ni nga swi nga ni tlunyi siku a ri saseki swinene buti wa mina mi vona lomo tala malembe ni ku hepi birthday ka nyeleti nkuna na yena ve ri i tswariwa hi siku leri ri fanaku na ra namuntlha a ri saseki siku makwenu wa mina ni ku hepi birthday ka n'wana mhanhlekani n'wa manyunyu laya ka phaphazela ve ri i xilaveko mavasa na yena i siku ra yena ra ku tswariwa ni rivaleri vito ra makwenu wa Nesta Ndlovu n'wingi wa hahani wa mina laha ka nkuri laha ka maswanganyi ni ku siku a ri saseki n'wingi wa hahani wa mina emakwenu wa Nesta Ndlovu ni yo tlunyiwa hi vito ni ku a ri saseki mhani maswenge se a ri saseki siku va le xilungwini sweswi va le ku tirheni a ri saseki siku a kula vona mo tala malembe muti wa ka maswanganyi wu ya mahlweni vana va le lexala tihlungwani ri la ka makoxo lahi vilava nkata mun'wana ti lwa wa ntlhoho wo pima va heta va ku xileva ntlhandla ha loko ba ma-7 ni ta va ni dya rawundi 2 se ni ta tilulamisa ni ya girawundi a stadiyamu kusuhani leyi ka xikukwanini
0: kesesaka
2: ni voni kha ni ndla ndhasu kweli
0: hlayiseka
2: Clean my DJ
0: yebo mem
2: hi sweswo
0: ti ku birthday mani la
3: mosamakeki laya ka mavuza loko siku ya ri vilerinene na le ka malume botingani na vona na le tibirthday ka vona na hinkwavo lava birthdayka siku ra namuntlha xikembetikaaisa loko navela ka vana ku humelela ka pari mo timelela ka leswi kulu bomba
0: Muchino bomba medzi. Kesa snen. Atikoki. Si, mir feliz cumpleaños, comanda.
4: Feliz cumpleaños, ka mofa ya matose. Pala ka a 14B, pala ka mavuza kweli. Feliz cumpleaños, ka botwa manchala te kwale ka makosho vusi chungwane. Nane ka seswa manne standu kwale. Nane ka mwana mantheka ni mamanyunyu ka papazela. Nane ka hinkwavo lava birthday ya kwi manchela kwala ka mapayeni dango. Feliz cumpleaños.
0: Very feliz cumpleaños, Commander.
5: Pigos de ka Owen Mashaule. Apul one of me. Pigos de ka Ivone Mashangai. Last song killer. Even if you see one anger, who bought one in a cool and a win. I call our best day up. Very finish for you.
0: Yeah, Marianne.
5: Finish that. Very easy.
0: Very feliz cumpleaños.
5: Oh, finish for couple. I
0: Bulando,
5: finish cumpleaños.
0: Ay, ay,
5: ay.
0: Manma bogo, mina la candela. Manma bogo, mina la sicuri kesa matiba.
5: Danko.
1: Happy birthday to my son. A ti te le ti peste ta dingane ta ti pina solution compianos ka en kwabu
0: ti ke siri sai se kare
1: danko
0: meri feliz compianos kamana
6: feliz ya compianos e ka mo fire matosi le ka mavuza le sisi varla ka homa 14b na shlabeko mabasa le aga azon foka papazela
0: yeah
6: na mimi cha uki ka thom na ivon masanganyi le kankure achwa songele
0: yeah
6: na ri fumu tsungwane la agian section a na swara wa mina ivhus tsungwane la ka makosha la bana vene ni kokwan dala wanga la bala ka thom la mse dj
0: kesa sine kokwan dala wanga la bala ka thom la Dago. Agora vai na beira da missa, lá vai chegar segurar o rock, vai levar o coração, vai falar com a nossa ramada. Kunga 16 de junho, bacana, mangon bater seu WhatsApp, como vai na beira lá, e tu vai bater uma na beira agora.
7: Nico, happy birthday, come on, vinho de amacaranga com Jim. Happy birthday, can sushi com a tebola com Jim. Happy birthday, com a Tembi. Vangeli, arsinga viu. Happy birthday, com a Lungile, Mshongo, com a Siandani. Happy birthday, Cassie, sister of Matevula, Kashkukwane, Nina Etrela, Mr. Skate, Richard, Rukeya,
8: Happy birthday, Ekabona. Happy birthday, Akama Tava. Mtsoshe, Komatebula, Ka Jim. Happy birthday, Ekabona. Happy birthday, Nega Timbi. Mevangeli. Arsinga View. Happy birthday, Ekabona. Happy birthday, Nega Lungile. Mhlanga aka siendane. Nuku happy happy birthday eka bona. Na hinkwavo la birthday ka siku ra namuntlha. La vana vela kuti birthday leti kokwana wa risima kwala ka Boden case n'wana tatini.
9: Ambisiritane hita ku happy finish anniversary. Kupia. Shilave kuka papazela. Lungile Mhlanga ka siendane. Bothemba Mvangeni ari singa view Rifumo Hlungwane Vusi Hlungwane ka makosha Ivone Maswanganyi aka nkuri a bekareni ari ti ari ntirweni a Pitori Ochadi Khazamula Matevula aka ngove Nyeleti una kangove ari joni ntiro given body given ngoven aka mapuve vanla va hinkwapu avari na mburi ya ntshava DJ Tlemi tlhavatsi vanwana
0: ti tlhavelela
10: Vola vala.
0: My totty
10: by Baskiri money.
0: Ah,
10: money what never take a tekanum type. This is still lavang a chavana munta.
0: Yo.
10: Kuna malubu amina la gangilla. I impair a woman from my lang as a malo tanilia. A vusimus, Sungwan. One boy, Kawan, my yaba beer, cool, and when a malubeskum shook and light in Jalukunabella na Melele. Hloni phona ra hanzu ichumu nga wena ninge iphukini swivulini kula nwana malume wa mina kuna vavukati bya mina lava ni bulaka na vona no bula na vona va makumbile va mathonsi va kokwani va zaya swi tele ngopfu loko no swi hlaya swi nge heli vanhu va hlamala loko ni ku papa fana ni vula makumbile vatukulu va mina ni vula mofaya finish kopiano sikwala ka mavuza ha ta famba swinkwa a hi swona n'wananga
0: ntiyiso
10: ta famba kun'we hi swona sweswo ivi ni vuya ni tala ka thomola kuna Mr. Vukeya nkata mani Vukeya a kulani kulani melemba xikomba ximende tintswalo bava mukulela vana va n'wina na vatukulu va n'wina lava Jehovha nga binika mukulela ndyangu wa n'wina na mani Vukeya van'wana vo saseko kulani bava kwalani xikomba ximikatekisi va vile ka lavo mani vo hlekelela hala vo zenyala ku na xilaveko xa ka mavasa kula na wena lavi laka siyangani la kuna lungile kuna lungile mhlanga makweni wa mina loyi va kwanwa va ka miyambu kula nwana mhani hita ya lovola sisa xiku endle tinswalo xikwembo ijika ni ya hala verele ka khanyi le ku hala kuna ku tsemba mashinzi baloyi loko ninga hoxisi swinene etimbeva leti kulani miss baloyi ku halano agandlanani ka khani kula n'wamhlahlandlela kula na hala veri kuna makweni wa loyi wa landzaka ntshava la kula na wena ku halano n'wananga na van'wana mhani maboko ko ku halaya vana va nga tswariwa namuntlha na ku hala ka gym makhekhe ma kona a ku heta wona ku twa khuri ku panda heta maheta ku i holodeni ta fambeka hi khandiya hi chika hi khandiya hi chika laya ngo Felix Kopenos a ka vona vanhu lava i kokwani Gaveni mina ka makoxa hi ngondo DJ Tlhava ni ku rhandza hi rirhandzu ra love mina hayira
0: baby
10: loko Jehovha a swi lava hi ta tlhela
0: hi ta tlhela hi hlangana mundzuku
10: xapxap mfana wa mina
0: hi tira ka tarde bana tengo se power le atsebata tsumo se rukavara se batlho tshomela na ota bakare ambara tsi thabere ku bedza mala
11: finishian kopena tawana man ma boko i owen ku halana mele ka mafaya le ka mavusa le mele ka chilane ko mavata mele ka vote na reformo mele ka khadza mlango ve mele ka ikotora mhani vote masanganyi mhani masanganyi kwala ka kurish baso hi ntirho neri i le Pitori nguvu ya vutomi loko yi pfala ni veni tshama va social work ka swiburukwani tomi ya ku ni vakhazi mi petekela swi ni helele kwalaya kogore tima hinkwato se ni va mutswari ni va mhani na sweswi na tamsesese i ndlovukazikuzomeubekela a ye
0: i ndlovukazi
11: evo
0: ve le Pitori va byeleni ku happy birthday hi suthu
11: Yeah, I'm beginning to say, you want to one arm now.
0: Yeah,
11: one arm, man.
12: Xilaveko Lunghile Rifumo Freedom Vuako Maria na Teleni na hinkwavo lava xirhaka siku leri fanaka. Vana va le ro hanyi va masilo Virgin Love ka Mapuve a Chamani. Hip hip.
0: Huri a mi se ri kota ririmi leri a ni nga mi byeku mbula ku bedero.
12: Kambe hi ri?
0: A hi zameni xisuthu namuntlha.
12: Hi xisuthu? Giri, happy birthday.
0: Hi nge sungurisi swona sweswo.
12: Va ri.
0: What's your name, Kaka?
12: Happy birthday!
0: Hey, it's a happy birthday. It's long, Shash.
12: It's long.
0: What's your name, birthday? It's a suit.
12: Aika, Sulani Mara, and Palakulan Motana, like if you
13: are. Happy birthday, Kavalavalanzela, Kuna, Papa Uchat Kazamula, Matibula Kangove, Mr. Sketo Richard Vukea Katomos, sister of Matibula Kaskukwani. Lungile Mhlanga ka Siyandani Themba Mavengene ari singa view tshushe ku mathebula ka Jim Man Venolo Makaringe ka Jim Man wazitha le shawula block 23 vana vele liki ngobena behle
14: ahe wana DJ Tlen wa mina wa nkoka mona to wena nda ku feelis as spanon
0: 3 years now.
14: Ahe wana DJ Tlen wa mina wa nkoka mona to wena nda ku feelis as spanon and companion man wena man aka rifumo hlungwana man enwana bodiniko hlungwana man abushakeni trolo abushakeni man ena man ni le ka mofaya man ri happy birthday aka yena man kona ena man ni le ka manhlekani wa manyunyu man kuna xilaveko man wa to wena man hambi xilaveko mavasa ke ana swi tivi kahle man wa birthday na yena man ena man ni le ka mani na ni le ka vusi vusi hlungwana man wa to wena man wa birthday na yena man vusi hlungwana man wa to man ni le ka mani man un'wana na I'm very mean. Danke DJ Tlemi.
0: Ay, mere feliz cumpleaños, Kamala.
15: Ay, feliz cumpleaños. Ega no ma tsenda. Baloi masinzi. Anga ndala nka khan. Ntiro ari Johnny. Una master skate Richard Vukela na ka Thoma man Vinuli ya makaring ka gym. Una sesi staff Mathebula le ka xikwani mo fire wa radio ka Mavuza. Una bus fungwani ka Makosho. Na rufumo na Lungile Mhlanga le ka Siyandana hinkwavo lava vulaka namuntlha hi siku ra holodeni hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveleliwa hi mani maxinzi hikokwana wa ku hlula ku sukala gan 16 a i nkaomukulemle wa DJ a hi yeni ya wiso
0: va byele ku vele xikompilano se yi zulu ni twa
15: namuntlha je
0: yeyi aye
15: i langalangi mpela
16: Happy birthday ka ochatazamla mathebula ka ngoba ari pitolo entiro nyeleteng kuna ka ngobe ari joni ntiri vusungwan ka makosh telenzi ta ka ngobe tonic mathebula ka ngobe man maria zita ashawula block 23 mofo ya ka mavuzi avana vela man nurse ni kensile mavula vala tsi
0: e man nurse voice yangwe ifanerwa ngobvilese swaku vanwana tendeli vanwana la ka makherwana vanwana ra mara nkhesa swana ba mandla bela ka skam sorta ra tsumele ka vanandza ra ka ku rishile mr pat e batsela ka whatsapp ra ba ku kombela ku bona ka bebe ka vanandza ra ka kombela ku bona ka bebe ka man maria zita la ashawula block 23 ne ka mr skedo richard vukela ka thomala ne ka sisi staff mathebula la ka xikukwana la lungile mhlanga ka siyandala na xilaveko mabasa zone foka papazela tembi mvangeli la singa view la temba tembi tembi mvangeli la singa view na tshe ka mathebula la ka gym la man vinolia makarengela ka gym la inkoro la tangle skora ra ka bidiki bana belo ka te ibonga ni mbetsa malungani mbetsa xigubula kusukana ka xikukwana stadium ke zwine bolo tsara kunene bana bana banga tsara kunene bangwani la ba kurisi le tlebra tibola ke bibete ka vusi khongwana la ka makosha la ne le ka man vinolia makarengela ka gym la tshe ka mathebula la ka gym la na tembi mvangeli la ka singa view la lungile ma mhlanga la ka siyandala sisi staff mathebula la ka xikukwana la na Mr. Skedo Richard lava ka thomo na bona belo ka tlhekukona swa bona ka makoxa la emani nwana ka tsara kunene eno dlayisa tanyana ka roko se u tsutume swinene va ku nikobe ku lawuni ka happy birthday ka bana bela tsara ka tlembe ro DJ ebula ku happy birthday aka embara ka manda aka skim sami more fire la ka mavuza la u happy birthday ne ka vusihlungwana ka makoxa la freeman manganyela ka mhlawa velemula helen zita la shawela la na man na man maria zita la shawela la gabaza ngobeni na section f la na nyele tinkuna la ka ngobela nwana masebe iri fu muhlungwane la risinga view khazavula ri orchard mathebula laka ngobela abane roka tlhe mama can see I love you baby I love you mara haira baby hey I love you baby I love you mara haira baby and kasuna le bama ndarbiya le kasike kora bana ngona ngthapaka kabela ba kwe birthday ka sisteleni si tsala ka ngobela o chat ka zamula mathebola laka ngobela ane nyele tinkuna laka ngobela nye na xilabe ko mabasa laka babazela ako mabunda laka mhlaba vele freeman manganye laka mhlaba vele body given ngobeni laka mapubela ivoni maswanganye ka ka nkuri abakarini na vu sina rifumo hlungwane laka makosha laba roka Eman Grace ka tandona ifra makama la kangobela ke swinene mana emandona la kangobela ba ka rombongwa ba tsareni ba go ibethe ka xilebe ka mabasa kula nwananga ba ku kuna na mofaya la ka mavuza la vusi hlungwana la ka makosha la awen mahlawule na nwana wa mitere wa le bshakene na ngwa ba tlhaka sikorora go le go bona ro ka tle e mantlengana ba monyuni la zan foka papazela la ba bana belala go ba rkona ka skeba kona manana kamela ba go bona go ibethe ka bana ba ntsa vusi hlungwana la ka makosha la rfu mo hlungwane le gyan section A mofaya ka mathonsa la ka mavuza la na man maria zita la shawla block 23 teleni zita la kangobela xabe xilebe ka mabasa la ka papazela ivoni maswanganyela ka nkuri la vana va le ro ka tlhe mara bombolo switinyiko la ka homo 14 bn ke swinene vana mana manlu swo sweswo eka sike va kona mabongolo va tsari kunene a xem va tsari ku swi nandzika lexinjani va khu happy birthday eka n'wakhuruka va kume mina sweswi nwakhuruka kona ka homo 14 bn kensa swinene and ba mandlani vuyelela nkarhi wa ko u vekela ka tlhari wa totimela timekisa ra ma yi nga se ba wara liya tsevu ni to teka va yi tshelatshela riqinghweni la tsi mi va hetelela ku va navelela la
17: ndhawini
0: ahe
17: eri vatsuxi
0: vatsuxi a va navelela sweswi
17: oh I'm sorry kra wari u valakaleja lejaji la matswalo gone le vusi kwa makoxa kiri a vele lejaji le le kotsela matswalo
0: ya
17: gone le mo fire le yena kiri a vele lejaji le le kotsela matswalo le kaofela ga fela kaofela ga bona ba beleilweng jaji la lekgono kiri aba vele lejaji la bona abagole ba tlhakana le the general ga ntshushi ke nna ke bolelang
0: ke lebole ka matha kere ngese sinene ba mandla lebele ka ngwe ngwe ngwe xa ndle ka ngwe ngwe ndle ka mixo sa grof tsane ke sala ndle xa ndle ka ngwe xa ndle xa mon ko rsa nyana ba mbere bana rla ka WhatsApp la
18: ahe DJ Tleme ni re happy birthday ka Vusi Hlungwane ka makosho Bodu Orchard mathebula ka ngobe Bodu Tonic mathebula ka ngobe Ivoni maswanganye ka nkure bekarini sisteleni zitha ka ngobe na hinkwavo lava birthday ya ku eka siku ra namuntlha va navelela hi mana khavisa ka ngobe inkomu
0: kesa swinene mana khavisa la ka ngobe vangwani la
19: finish investor eka sisi staff mathebula ka xikokwani lungile mhlanga ka siyandani vusi hlungwane ka makoxo mr skedo richard vukea kwala ka thomo na neli xauko kwala ka thomo man vinolia makaringi ka gym tembi mvangeli ri singa view na rifumo hlungwane na hinkwakokwagwe vanhu ba
0: khensa swinene va mandla rivelela xandla xi henhla ka xin'wana sweswi ni khensa swinene ku va u te nkarhi wona u hlava xitixo xi rhandza GSR FM ka xiwanzo 106.0 Megas FM loko ri mina ni mirandza rhandzo ra lava ni mirandza rhandzo ra mina na vahaxi hinkwava GSR FM mara hayi ra baby maime ku lunga majaha na mainjiki jera famba kahle na jaha ra malamisa ka nongonoko BBZ loko swi swi rhandzile leswi hi nga swi endla ka misisari ta wena ku mina na wena hi hlangana ka siku ra mundzuku hi ya jiki jela
20: ku njhani mfu
0: xaposit
20: kambe mina na wena hi tshame hi hlangana moyeni
0: Skala too much.
20: Se imatimu leswi.
0: Yeah. Iwo day phela.
20: Iwo day. Yenze ku rhandza.
0: Ende yenze ku rhandza uti yenze.
20: U tiri njani man?
0: Ah, imnandi blind bra fana. Ekho.
20: Yeah ne.
0: Mm. Smart deal ku feel is complainos bra me.
20: Ah, mfu. Uwo songuli kamdidi.
0: Ibe kunonga dingani David Mathebula ri sibra kwathi kahle xinyama no famba me leswi. Ino magic jira ngutshela ukoro ime kunonga ku famba ra wena kana ngoro ko. Pip pip. Zot. Ashina ntanga xem. Famba me. Bye bye.

0: love back.
1: Ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair. Va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Gili Gili la pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand u ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refera xitshuketani i 6 months. Eka refera mhangu wa movha ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
3: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na la dumahadiweke ya na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku special lexi ya fika 31 May 2026. La duma way you say and score.
4: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaso leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwi

0: asiphelelanga kushota on the news desk kushota kahle remember ngobeni heka misho sikhona namuhla kumbe shani lungile kwa malefana asiphelelanga vele 43 after the hours 6 o'clock kwaba kutsunzu kwentsena ka bana ba bangafamba laba ba replayini ka role ikulu kumba swinene Mr. X lo kushota kati makata bunanga.
1: Yeah, indlela leyo vele ivusi novo leyi wana ta kahle ka n'wina va ku asiphelelanga indlela leyo ka namuntlha ku 16 June vele veka hi tlangela kahle siku ra vantshwa hi ndlela yona yaleyo ka tanihileyi nga vula hi kona loko fambe ka siku la ka vhiki la ku ri loko swi tlangeriwa swin'wana leswi nga swi tlangeriwaka Afrika-Dzonga mani i mabyala ntsena
0: manibyala
1: a hi hunguteni nyana
0: swi hetelela swi khosa mafu tinghozi ta movha vanhu va gwazana va tlhavana hi mabodlhela van'wa va chelela
1: namuntlha a hi swi hunguteni nyana
0: a hi swipapalata swi swa muxakona a hi kumele yin'wana ndlela and no tsakisa hi vanhu lavavanga nga ti-good leaders ka ti-community ne loko siku ra namuntlha ku tita vandla ti-tournament ta tibolo Mr. X va ringeta ku empowera vantshwa just to make sure vantshwa va va get together ka siku leriwa va celebrata somewhere somehow i mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu mani loko ku ri ku na mitlangu leyi mi kumaka nomu kumbexana ti-activity tin'wana leti mi vonaka ti kota ku hlanganisa vantshwa eka siku ra namuntlha a hi tiendleni na n'wena mi nga ku tiendleni.
1: Yeah.
0: We really give you the hands of applause, Kalish Mbaka Mkamshenda, just because Mam come back up Amcha by Anzawi or Kama celebrate. Dan Kufam, Baba candidate, Mova, Baby Queen, Nelly Queen. So some shaka loss was here, tell us from Nashfan Sosha Kaka community, Mr.
1: Kaka. Yeah, Kasuka Long Saka Rakona Vel 06:44. So let's analyze 16 minutes before 7 o'clock. Logru, we join a Vele by Karikwam Kelagasle, Mandla Mambiri, Gumashelo, my Miss Queen, Kamisho Sukrana Mutta by Karim Nikawana Velem Nikagasle, Mashel. Na mashelo mele hla eka misho wa sokana mutlabi ni kala ngsakahle la drop ira giani la 12 to 23 kama lamlele 12 to 23 and buya kahle all days na yone ku 12 to 23 bilabira 10 to 22 and gela kahle le ali phala le 11 to 23 la alivobo 11 to 22 makado 0921 and gena kahle la drop ira mokopane 10 to 22 and gena kahle la musina la 13 to 25 fila phala bo 14 to 25 tabazimbi 08 to 20 ni gena kahle la athoya ndu ba mini venda 12 to 23 and gena kahle la drop ira tsane drop ra mina gara go etela kahle 10 to 20 so bala tsene tswa gore la go kuri mashelo mo tsela wona kusoka ba ka bdziro ya ta mashelo.
0: All right, guys, this is a swimming sauce from my iPhone and Kulu Shali Mpopo. He could have a hobby of Vumba, because he had a Mashello, a African song, and then he came to Instagram. I call a rat to Berlin Jambo, Mr. X.
1: Yeah, rat to Berlin Jambo.
0: Come to Instagram. The Logru, Lampoca, Eta Jangamelwe.
1: In so so.
0: Sansa Imelela. That's what Sansa Bruna skip. I'm going to have a lot of people who are one every weekend. Come to Shallow Group busy.
1: Yeah.
0: Eta Jangamelwe.
1: She's so.
0: Yiswi switirhisiwa leswi vonaka nga ri swi le ku xavisiweni ende ku vona ka wena a swi ta hetelela swi pfuna ngopfu ni le ka vana loko swi nga xavisiwi swi va swi kha swi nyikeriwa mahala
1: switirhisiwa
0: swo
1: karhi leswi nga le ku xavisiweni ku ri ku loko swi nga xavisiwa swi ta pfuna vana lava tsala
0: swa swi ta pfuna vanhu kumbe xa swi ta pfuna vanhu at large
1: a ni ku khomi kahle a wu ni dzumile
0: ku na switirhisiwa swa ku fana na ti-sanitary pads ne.
1: Kumbe xana swilo swi va switirhisaka va vasati loko va ri ya minkarhini, no tunga ku nkarhi wun'wani Mr. X a swi fanele swi nga xavisiwi leswi hi tikuma swa ku swona swilo leswi a swo tisirhelela loko hi fanele hi tinghenelisa ka timhaka ta masangu a swi fanele swi kumisiwa xiswona mahala. You can imagine n'wana a xiwa xikolweni just because u le minkarhini a nga na swo sivela ku ya minkarhini hi swona a hetelela a tshama ku ya xikolweni leswi vulaka loko ya 7 days a minkarhini Mr. X.
0: So lotok 7 days fanangai school.
1: Iso ngo sweso
0: phe. Ku fana na leswi hina hi switirhisaka hina va vanuna loko ku tisirhelela loko hi fanele hi nghena ka ti-sexual activities.
1: Yes.
0: Ya switirhisiwa swa hina
1: wa ximunhu.
0: No tunga ku tisa timhaka ta ti-sanitary pads. A swo fane swi kumeka lomuya titliniki man.
1: Yeah, and a paralogue, Mr.
0: X, bana ba masuku lama ba mkarin at an early stage. One of 11 years, 10 years, so like bana mkarin just because swakudya leswi va swi dyaka.
1: Yeah, sweswi endla ku va hatla ti homosi ta vona ti.
0: And ku na vana vo tala lava yaka mikarhini va va ka va ha tumbela just because ka vona va twi nga ku u titwa nandzu ku byala mitswalo ku se i nga ku hi se u vona masiku.
1: Ko va ku swa hlupha.
0: Va ta ku ni se ni ti nghenerisa ka timhaka ta masiku se u sungula ku chuha n'wana.
1: Ku vona ku endla xilo ro sungula vuton'wini lexi u nge tshama ku xi endla. Swa tikanyana, swa chuhisanyana. Swi fanele loko u kuma ku u fanele u va na nsati ro sungulasungula. A wu swi tivi switandzhaku swa kona, ti-challenges ta kona ku yini yini. Se swi kahle leswaku ri na vana lavawani loko a vona minkarhi ro sungula vhele vo tala va chuhatale laha u nga vula hi kona. Swi kahle ku hi va hi karhi hi va support. Ku ri hi endla ku hi va tichomi na vona mani va hi byela. Because swa endleka u kuma ku sweswi ni papa loko se ni fika vana hinkwavo va tsutsuma va chava. Swa xikhale leswiya mani a hi veni tichomi na vana va hina.
0: So swi na nkoka swinene ngopfu just because to show up ku ri swi na nkoka Mr. X. Loko munhu a za a swi vona minkarhi swi vula ku loko o tinghenelisa ka timhaka ta masangu nkarhi wun'wana ngo a ngo va na pregnant.
1: A ngo va na n'wana.
0: So loko n'wana a ya minkarhini at an early stage ka malembe yalomo ya ka vo 12, 11, 10 Mr. X. A mi byela swi vula ta n'wina tanihi mutswari mo fanele mi va mi siku sungula ku vona vutihlamuleni ehenhleni ka n'wana waloye ku se sungula ku vona minkarhi ande ni langusa ni malembe lama nga ka wona mi va mi le hansi swinene
1: ande malembe lama hi malembe lama n'wana loko se hi n'wi tshinya a nga tshinyeki
0: swinene loko n'wana wo za mi byela ku le minkarhini lexi n'wi mi nga ta n'wi byela xona tanihi mutswari ta u ku yini n'wananga se u kurile ivi a ku teka mihleketo leyo n'wana nga se u nileyini
1: ukurile ivi a la ta vona kuimpela ni kurile
0: loko a kha a tlanga na vana van'wana mi kuma ka va se fika minkarhini ya kota ku va byela ku se hi ye vona na minkarhi se swi vula ta ku hi se i kurile na le ka vana lavan'wa sa sungula timhaka ta vafana ni n'we mi n'wi byele ku se i kurile so timhaka letiya loko hi fanele hi tiveka kahle ka vana Mr. X ta ku fana na teto ku se n'wana n'wana loko a sungula ku vona minkarhi hi ku kulini a hi tivekeni kahle n'wana a ti twisisa kahle ku kahle ka timhaka ya minkarhi
1: swi vula yini yes
0: hi ku lexi va vulaka xona vatswari i ku n'wana a nga se hi kurile
1: ivi va miyela
0: va miyerisa swona
1: va fanele va hlamusela ku hi ndlela yini
0: u kule yini hi ku loko se mi ku kurile leswo swi vula ku mi ri awa ya xitaratini
1: so pfulela u tshika leswi nga ri ku swona
0: a hi tshame ni hansi loko a hi byeleni vana lava timhaka ta minkarhi ku loko un'wana ngozo u vona n'weti swi vula yini ka wena tanihi n'wana wa xisati so hence I'm saying ku ri no ni twa ku va va swinene ngopfu Mr. X kuma ku n'wana i hetelela a nga exikolweni hi timhakeni ta yini u hava so u hava ti-pads u hava ti-sanitary pads se loko that's one ku loko swi kuma ku n'wana hi nkarhi wa xikambelo o ya 7 days mi kuma ku i pfumala switirhisiwa swa swilo swa ta ku i ta xiwa 7 days
1: upset.
0: So swa muxaka lowu a ni loko a ku swi phakiwa mahala swi phakiwa kona a ta swi tiva ku loko a pfuka la loko a vona swi swa muxaka swa loko swi n'wi jumini hi ku cincacinca ka tin'hweti a swi tiva ku ta tsutsumela kwini
1: u tsutsumela kwihi nkarhi walowo swa twisiseka swinene
0: government loko ri ya hi twa Mr. X a yi ya cukumetela swilo leswiya a titliniki vana va xisati na swi vona xikolweni nkarhi wun'wana vana va vuya na swona ti-organization tin'wana ta ti nyiketela ku va va kha va phakela switirhisiwa leswiya swa vaxisati kambe ke mfumo wa hina wa tikweni ra Afrika-Dzonga a wu teke nhlokweni timhaka ta vavasati va munhu n'wansati u fanele va na dignity yena a nga feeli guilty hikuva yena a ya minkarhini ene kuma ku a nga swi tiku fanele swi endlisa kwini now and so on so it's very much important ku va yi kha yi swi tekela nhlokweni swilo swa muxaka wolowo
1: ene swi fanele loko u kuma ku na mina a swi nyumisi nchumu loko no kuma ku ni na n'wana wa nhwanyana ni swi vona ku swin'wana na swin'wana na xava ni famba na swo kaa ni fika ni veka ku endle ku loko se swo tshika swi te a va na xilamulela mhangu ma swivona
0: a ku na swilo leswi swi nga swi endliwaku hi va ka mhani hi mhaka ku swi tirhisiwa ngopfu va ka mhani wa xava na wun'wana loko swi taka na n'wana
1: wa xava vhele u famba na swona and then a swi endli na chumu leswi
0: Afrika-Dzonga hi swona leswi swin'wana hi khomile swona swi hetelela swi ni vavisa swinene ngopfu Mr. X loko ni kha ni vona vana nkarhi wun'wana va xisati va kha va hlupheka hi ndlela yoleyo hi ndlela yoleyo mikiseni kambe ke i tinkoti mina leswaku se va kahle awara ya manalo ku nga ri awara ya nkompo kambe ke loko hi vulavula kahle hi siku ra ntshunxeko ka siku ra mitlha mfumo wa xifundzankulu lexiya xa Mpumalanga wu ta khoma ntirho wo tsundzuka siku ra vantshwa erivaleni ra mitlangu ra pedicopo eka masipala wa pixley ka Isaka Seme loko ku kongomiwe eka siku ra namuntlha ra vantshwa etikweni hinkwaro kambe ke laha exifundzankulu xa Mpumalanga va ta va kha va khomela kona siku ra ku tlangela siku ra vantshwa eka siku ra namuntlha Mr. X kasi varhangeri va matiko ya misava ya hlengeletanini efurhwa kumbexana eFrance ku ta nghenelela enhlengeletano ya G7 ya matiko ya misava
1: Ya indlela leyo vele lokho ebekarile ngidisa vele kuyamohleni kahle ka president wa Iran Masoud Pezeshkian uri memorandum yo yimisa kahle nyimpi exikarhi ka Iran na USA yi ta sayiniwa kahle eka sekuleriya ka rona ka siku ra mundzuku kahle kahle eGevera eSwitzerland la Iran na USA va tivisa ku yimisa kahle nyimpi leyi nga sungula kahle 28 February rona lembe leriwani vele nyimpi yi nga endla leswaku petrol vele na diesel fa swika swi tlakuka swinene la vulaka leswaku loko u vekarhi swi yimisa sweswiwani vele vanhu va matiko va ta va karhi va chipe
0: anti ku tengwa ka nandu wa sezomiwa hi leswi nga ta swi langutela swi nga tlhela swi fika makumu
1: ana tsembi kahle
0: ni vula leswi just because khoti ele henhla ya Pitori i hundzisele emahlweni ku tengwa ka nandu wo dlayiwa ka sezomiwa ku ya ka siku ra wa vuntlhanu Friday ku ta tlhelela high court ka siku ra tota tsunga a va rekhodo ePitori kumbexana Pretoria High Court Mr. X lava langutisisa swinene ngopfu ka timhaka to teto hi va kha ku hlamusela to ta ku dlayiwa ka sezomeyiwa so ta tsunga papa wa yena va za va hundza misaveni va kha va sika justice against his son so ka siku ra tolo hi vone va hundzisela emahlweni enandzu wa ku tengiwa ka kumbexana ku tengiwa ka nandzu luya ePitori leswi yisiwaka siku leriya ra wa vuntlhanu kumbexana Friday.
1: Ya kasi loko a hisa mahlweni kahle na ku tengiwa-tengiwa ka milandzu ya ti-celebrity ta hina vhele kahle ku tengiwa kahle ka nandzu wa Jub-Jub swi swi karhi swi hundzisiwa kahle emahlweni eka khoto ya Germiston exifundzenikulu xa Gauteng eka mixo wa siku leriya ra tolo lava va nga vula leswaku Jub-Jub va karhi khomiwa kahle milandzu ya ku hambanahambana ku katsa kahle na nandzu wa ku humesa xibalesa exikarhi ka vanhu kumbexana xikarhi ka tiko nandzu wa ku tlhakisa muakatiko xikan'we na nandzu wa ku lwisana kahle na milawu ya tiko. Jub-Jub u ta tivonaka lisa ekhoto ya ti-17 ta n'hweti leyi taka kumbexana n'hweti yaleyi yaku kahle eka yona ya 2026.
0: Police Service Mr. X Commissioner Maphorisa ayari ku tirheni hi matimba swinene ngopfu ku ringeta ku kurisa xiyimo endzhaku ku fika ka mulweri wa timfanelo ta vaaki Ngizwe Mthunu eholweni ya Sherwood at the Benefitzen kulu xa KwaZulu-Natal laha magidigidi ya vaaki va le Malawi va nga hlengeletana kona ku ya tlheriseriwa eka rikwavo ku ta fika sweswi nhlayo leyi nhlayo yi vile henhla swinene ngopfu ya vanhu lava nga tlheriseriwa ka matiko lama huma ka vona kumbexana ka matiko mambe Mr. X ta tsundzuka ka siku ra tolo hi vulavuleni nhlayo ya yela henhla swinene ngopfu lava va kha va yimela swo famba kumbe xa xo tleka henhla xa mani na mani ku va va rhwaliwa va tlheriseriwa kahle eka rikwavo.
1: Ya kasi loko hi yamotlheni kahle bekari hi langutisa vhele 06:55 minutes before 7 o'clock loko ku ri kwa wijoyina ka hi bekari ku amukela kahle murhangeri lonkulu wa maphorisa ya le magondzweni exifundzeninkulu xa Gauteng u yimisiwe kahle ku ya mahlweni entirhweni swa xikarhananyana endzhaku ka loko ka ha ku a karhi a khumbeka kahle ka milandzu ya ku phanga na milandzu ya ku hambanahambana ya ku tlula milawu ya tiko. Muhlerinkulu wa murhangeri wa maphorisa ya le magondzweni exifundzeninkulu xa Gauteng tatana Samuel Mashaba va yimisiwile ku ya entirhweni endzhaku ka loko va ta va khumbeka kahle eka milandzu ya ku tirhisana na swigevenga xikan'we na ku amukela timali ta swipfala nomo hi xikongomelo xo lava ku ti vuyerisa vona.
0: Munhu wa timinetsa kusimba kahle awara ya komba mikiseni nakonako the big breakfast zone jara va landza Mr. X ka xihondo 106 audio streaming www.gisrfm.co.za mhaka yo vava swinene ngopfu loko kha ri langutisa eka tiko ra DRC kumbexana Democratic Republic of Congo ntungu wa ebola etikweni ra DRC wu ya emahlweni wu hangalaka etindhawini tintshwa ta tiko leriya hambileswi ku nga na mapfhumba Mr. X yo tiya yo lwisana na wona kambe ke vuvabyi lebyiya byi vikiwa ku va swi kha byi hangalaka etikweni leriya kambe ke vanhu va ku tala swinene ngopfu ta tsutsunga hi lava nga na vuvabyi lebyiya ende nhlayo yi le henhla yi ya yi kha tlakuka ya va vanhu lava va va kha va kha va luzekeriwa hi vutomi bya vona hikwala ka ntungu luwa wa ebola u kha ri langutisa eka tiko ra Democratic Republic of Congo kumbexana DRC ku komisa mikiseni.
1: Ya kasi loko va karhi langutisa vhele va ku munhu wun'we va karhi hundza kahle emisaveni u katsa kahle kumbexana timovha to ringana nkombo ka gondzo ra N12 eka nhlikani wa siku ra tolo nghozi ku vikiwa leswaku yi humelele kahle eka gondzo ra N12 kusuki kahle na All Gis exikarhi ka awara ya 2 na awara ya 3 ndzenga nhlayo ya vanhu vo ringana nhungu ku vikiwa leswaku va karhi va vaviseka eka nghozi leyi kasi xivangelo xa nghozi a yi se tiveka lava swivulavisisi bya ri ku yini kahle emahlweni.
0: Maphorisa ya Limpopo ya khome va ehleketela ra vanharhu mayelana na mhangu yo dlayiwa ka munhu emugangeni wa kome exifundzeni ntsongo xa Skukune kasi swiviko swi kombisa timhata ku languteriwa mabazi man'wana eholweni ya Sherwood at Durban na hambi ku ri ka siku ra namuntlha leyi nga ta va kha yi tleketla vaaki va le Malawi lava va ka va langutisela ku tlhelela kahle eka rikwavo swi tikombe vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X va va kha va amukeriwini ku va amukerile kumbe a ta ku tlhelela ka rikwavo kasi mudyondzi wa ka grade 1 wa ntsevu wa malembe ya vukhale laha nga lova eka nghozi ya movha emugangeni wa ka Masimula eLimpopo n'hweti leyi nga hela u lahliwile hi mahelo ya vhiki ingaku moya wun'wana u nga wu sekrola kasi ndzawulo ya nhluvukiso ya vaaki exifundzenikulu lexiya xa le Gauteng hi vula leswaku vadyuhari vo tala va ya emahlweni va fela endzeni ka loko va ta va kha va xanisiwa Mr. X
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka timbirhi ntsena timina hi tshembeka rikongoma kahle awara ya nkombo yi nga se ba kasi maphorisa ya tiko ra Zambia va va karhi va khoma kahle muchayeri wa drug loyi a huma kahle etikweni ra Zimbabwe muchayeri loyi wani a rhwele kahle vanhu va matiko yo fana na Ethiopia na Pakistan a va tisa kahle la Afrika-Dzonga van'wani va vona vanhu lavawani lava tiveka kahle va ri karhi va xavisa lomu swiphazeni swa hina lomu makaya lomu vanhu lava a va hoxiwele ehansi ka drug va tumbetiwa nkaye wa vona va tisiwa kahle laha tikweni loko van'wani va kha va ku va huma la tikweni van'wani va le ku ngheneni la tikweni
0: nhlayo ya mafu Mr. X eka nghozi yo tlumbana ka xibebe na bazi loko yi kha ri langutisa le ka gondzo leri ya tiveka swinene ngopfu tani gondzo ra N2 ekusuhi na le ePedi exifundzenikulu xa Eastern Cape yi tlakukile ku ya eka ntlhanu ta tsuka hi vulavula hi nghozi yin'wana ya matsema nhlanu a swinene ngopfu wanuna ku baleserile a hundze emisaveni eLotus River eCape Town mhangu leyi ku ehleketeriwa leswaku yi fambela na mitlawa ya xigevenga yi humelele eka siku leriya ra tolo kasi maphorisa ya vula leswaku ya le ku lwisaneni ku yisa emahlweni ka nandzu lowu khumbaka xirho xa le Gauteng xa ndhuma eka vunyanyuri evuhlanganisi bya swa mahungu na vuxokoxoko byin'wana tanihileswi u nga swi khumba timhaka leti a ta copcopa Afrika-Dzonga so hi swin'wana swa mahungu leswi a hi vaka hi ku khomela swona na mikisele eka mixo wa siku ra namuhla kasi mfumo yi fundzankulu xa Gauteng wu andlele swivangelo swo yimisiwa nyana ka nhloko ya maphorisa ya le magondzweni ya Gauteng Samuel Mashaba mfumo wu tivisa xiboho lexi tolo endzhaku ka ku ya eka Mashaba eka khomixini ya madlanga vhiki leri nga hela so swo swin'wana Mr. X va ka kha swi langutisa loko swi ta ka timhaka ta ti-official sta yina kumbexana vanhu lava nga na swirho kumbexana va nga na switulu swa le henhla kumbexana va nga swirho loko kha ri langutisa ka ti-position ta le henhla va va kha va hetelela va yimisiwa ntirhweni loko va va kha va yisiwa ka madlanga khomixini
1: ya hi langu hetelela ku va karhi u ti vutisa ku loko se va swikulu vanhu lavakulukumba vhele va va kha va yimisiwa mitirhweni hikwalaho ka vukungundzwani mina ni nga tshama ntsena kusuka ka Malamulele ni manike hi ndlela yona leyi ta va karhi hi vona ku ri loko se madlanga va fika kahle makumu ku ta va ku ri karhi ku endleka yena swi tikomba yi nga ku hayi vanhu vo tala va ta hetelela va va karhi va khomiwa loko ku ri ku ri swilo swi ta hetelela leswi nga swi fambisa hi leswi swilo swi nga xiswona sweswiwana vanhu vo tala vhele va ta va va karhi va khomiwa swinene ta va yi karhi hi vona ku ri swi ta helela kwini
0: allright ke Afrika-Dzonga va kha hi fambisa sweswo vhele ni ka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone hi le ka wara ya nkombo ehenhla ka nhloko leswi vulataka sweswo a hi fanele
1: ku va mahungu a mara mahungu hi walawa a hi ri ku ma hlayini a hi ri ku va nikeni ka wona
0: mahungu vhele hi wo lama hi va ka hi kha hi khomela wona emikiseni ku na n'wana i ndrumele meseji a kumhaka leyi vulavulaka hi yona Mr. X ya switirhisiwa swa vavasati va ri tani a ni swi tivi ku o va mudyondzisi kumbexana loko va ri i ntlhontlho wu kulukumba swinene ngopfu va hlangana na swona swi swa muxaka lowa loko hi khalela
1: n'wana
0: loko va n'wi vutisa ku wanga exikolweni a ku a ri minkarhini a ndzi hava swo switirhisiwa
1: ene unge mukaneti loko mukaneta wa kwini a ri minkarhini ni xo ku loko na vadyondzisi lomu swikolweni ti-challenges leti va hlanganaka na tona xo ku na vona mobile mu tilokharini ta vona va nga va ri na tona ti-sanitary wear ku endlela ku loko un'wana n'wana u tshika swi n'wi jumini a va karhi a pfuneka hi ndlela leyo
0: allright Afrika-Dzonga hi fambisa sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha eka mixo wa siku ra namuntlha kona vhela risimu leri nga ku lulamisela rona suka kahle ka Dr. Sandlen Chabalala va ku manjiyanjiya mi fikile vanhu va ka manjiyanjiya laha tindhawu leyi ta tele ka babangu va kun'wana loko kha hi fambaka le gondzo ra R78 ndlula kahle ndhawu ta ka dzingidzingi ndlula kahle bodo maswangayi wena loyi ya ku hlaneki ka gongonga gong city kusuka kona nghena ndzeni ka le babangu kona va ka manjiyanjiya laha babangu tiphinisini i risimu ra Sandlen avuya

0: Galaxy 5000 rand. Hey, hiri a hi langu Smalembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Magagabaji na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sekgosese Wholesale endzhaku ka Medical Esgadafi Winterfeld kusuhi na le Manamelong Primary School. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa van'wina kusuka eJoni hi va vuyisela Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 06 ka vatibukwani xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela eGiyani 1514.
1: Good Tombstone va endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone kwina kwi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T Life Group lab iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Biru nga fambu kaka ya parikona
3: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani wuhlongurisa ya moya Kutungula munu wuhlangana nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kutungula mwelo ui kusupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya ku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilagi ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka.
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena. Yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 uti kumela 20,000 rand, 220 uti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandzi wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko hakela 200 rand uti kumela 10,000 rand, loko hakela 250 uti kumela 15,000 rand, kasi 350 uti kumela 20,000 rand, 400 rand it kumela 30,000 rand. La swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand, 270 u tikumela 15,000 rand, kasi 370 u tikumela 20,000 rand, kasi 420 u tikumela 30.

0: Ya switwala kahle leswaku ri vhele namuntlha endla hi ku rhandza vhele risimu ra kona vhele kona Joe Shirimani ndzeni ka rona Ben Mayengani va ri kona ndzeni ka rona vhele risimu ra kahle ri ta kahle na Prince Rangani va ta kahle ka n'wina kaha kumbexana majala wa manharhu i tip ya kahle leyiwani vhele va ku phela ndhava mara risimu ra kahle swinene ri ta kahle kusuka ka Prince
1: Rangani phela ndhava Pitori le vugimamusi le mapotweni lamakulu le ka magalasa ma ku sweka vanhu Afrika-Dzonga khomekhaya watipinetse ku phile kahle wa ra ya nkombo second hour the big breakfast on tipa kahle leswaku mingiseri namuntlha isiku la vukhume ntsevu hi le ka n'hweti ya vutsevu lembe ra vakinivirile makumembirhi tsevu Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo tlangela kahle esiku leri nga hlambanywa kahle Afrika-Dzonga tani i siku ra vantshwa happy birthday ka mani wa Frank kusuka la ndhawini letiya tala ka hlaniki la etiphineni esiku ra n'wina ra ku velekiwa la tindhawini letiya tala ka hlaniki makheke makheke mani alina ndaheni wa Frank kusuka la ka hlaniki la tiphineni siku ra n'wina a ra ku velekiwa kwala ndhaka ka le tliliniki la mi va byela ku makheke makheke makheke happy birthday ni le ka wena ri endile Jayden kusuka la ndhawini letiya tala ka Mavuza na wena esiku ra wena ra ku velekiwa hi kona mfanaka tiphineni siku ra wena ra ku velekiwa la ndhawini letiya tala ka Mavuza ri makheke makheke makheke eka n'we hinkwemu nga velekiwa hi siku leri fanaka na la namuntlha a hi fambi Mr. X siku leri fanaka malembe ndzhaku ku humelele yini
0: ya moya na mina nyana ni ku happy birthday ka mzaya wa mina mani share mani ibongi kahle kahle poshi ya bongi baloyi ya imin'wana sesi loyiwani i number 3 ya sesi vhele happy birthday mzaya kula swinene i poshi ya bongi baloyi
1: Pushy Abongi Baloyi.
0: Yes.
1: Happy birthday ka yena Pushy Abongi Baloyi. Makheke makheke makheke makheke. Ku va na malume o tirha ka radio. Swipfuneni mzala.
0: Swi kahle ngopfu. Hi swiswona. Saka ku navelela.
1: E dumi. Phela va ta ku navelela ka radio Mr. X. It's not just simple ya ku hi ri happy birthday. Phela ta hi twa hi vanhu vo tala ngopfu.
0: Yes, vo tala swinene.
1: And before we n'wi byela a nga foyinela hi vanhu. Ni tshame ni navelela un'wana birthday wa ka hina. Loko ni chayisa la n'wana ni kuma tikhola ta vanhu va ku misala u n'wi tivela kwini ni ku wa ka yini va ku na wa ka yini hi leswo wa ni twisisa nyana ne hi va hi kha hi va feka mepeni vanhu lavawani
0: kahlekahle
1: a va swi tekeni nhloko swi swa ku fana na sweswo
0: ya se ni wa ku tshemba leswaku ri n'wana sesi la nga kona u ta va na mixo wa kahle swinene kumbexana siku ra kahle ra ku saseka swinene u nga rivali ku ri na hi ti-19
1: ra mitlhanu fana ni mi lunghisa ku n'wi tlhavela wa tlhavela nuna loyi na ye n'wi tlhaveleni
0: kahlekahle
1: loko birthday ni loko u vona vanhu va nga ku nyiki Mr. X mali ne a wu nyiki
0: ya ne
1: xandla i ma nga ta tsakela u nga tsakela ku nika vonhu valanga
0: xandla famba xandla vuya
1: exactly ya ti-19 makheke makheke Mr. X so hayi hopfa hi mi tsundzuxa ne ku ri loko mi titwa matima loko hi chayisela hi 9 movhe mi ku team bibi za ti tshamisani sweswo mi fika mi hi teka hi xibebela mi yisa kwale ka table
0: 42
1: today ni history Mr. X kumbexana swi nga huvela kahle malembe ndzhaku siku leri fanaka na ra namuntlha
0: ya vhele hi ta vekela ngisa kahle ku ri today ni history vhele leswi bela kahle malembe ndzhaku ena swi tiva ku hava loko hala nga swi tivi ku namuntlha kahle loko hela ngisa kahle ku malembe ndzhaku ku humelele yini loko hi vekela swa ngongo ku ri ti-16 ta June vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ka hi ta veke nghena kahle hi langutisa ku ri hi siku leri fanaka vhele 16 ta June lembe 2026 swo kha swi endleka kahle loko hi veka ri hi langutisa vhele hi ku hambanahambana ka kona vhele
1: ya timhaka leti tale ti nga humelela kahle lembe ra 1976 le la ku nga va na Soweto uprising lavantshwa va tiko ra hina Afrika-Dzonga va nga fika ba ku hey you know what enough it's enough na se hi karhele vhele ku va hi kha hi xanisiwa vhele tanihi vantshwa va tiko ra ra Afrika-Dzonga lavanhu va ku tala swinene ngopfu va nga lahlusekeriwa hi vutomi lavanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X boha plus 1,000 people lava nga vuya va hetelela va vaviseka swinene ngopfu van'wani va nhlayo le henhla va nga va va kha va khomiwa Mr. X ku ri siku leri fanaka ndlela namuntlha lavantshwa va Afrika-Dzonga va yime hi milenge va ku va karhele vona tanihi ku xanisiwa loko hi kha ri langutisa ka mfumo lowo kona wa xihlawuhlawu kaveke lexi a va lwela ngopfu xona i timhaka ta ku va va kha va tirhisa Afrikaans as a major language xin'wana na xin'wana va fanele va xi tirhisa loko va dyondza va fanele va dyondza Afrikaans kambe ku fika lava va nga hetelela wa ka karhele to explore specific events that occurred in your local area during the 1976 uprising ta tsutsuka mhaka leyi sungule kokwala ka lembe lera 1976 ku ya fikelela ka lembe ra 1978 a wu nge za ku va na tshamiseko hi ndlelo leyi Mr. X loko mhaka leyi kha yi humelela kambe kumbe busy swinene ngopfu until lembe ra 1978 laha ku nga hetelela swiha ku va ku nga va tihuwa laha ti nga vuya sungula ti va ti kha ti miyela kona hi ndlelo leyi so hi yo siku ra namuntlha hi yo hi swo swi ndlaku ku siku ra namuntlha hi ku namuntlha i siku ra vantshwa etikweni ra Afrika-Dzonga vantshwa lava a va tiyimisela swinene ngopfu that's why ni ku vutiseni eku sunguleni ku u vona hi nga ku vantshwa va 1976 na vantshwa va sweswiwana ku hambanaka ko ku nga va ku ri kwihi
0: ha vele ku hambana vele ku kulukumba ku kona vele hiku wa kuma ku ende swin'wana loko hi tshameke hi nga vulavula hi swona vantshwa va sweswiwana va ta hetelela va nga tivi nchumu ya swi kahle ku ri loko hi tshame nkarhi wun'wana hi fa hi va rhungulela ku ri kwahala ka 1976 a ku humelela yena hambiloko ku ri ku ri hina va ngana hi nge se velekiwa a ni matsalwa ma kona ha tshama hi hlapfula matsalwa hi hlaya hi kha hi va hlamusela ku ri a ku endleka leswi na leswi ku endlela ku na vova va kha va kula va swi tiva ku loko ku fika ka siku leri fana leriwani hi va fanele va ri tlangerisa ku yini handle ka ku va famba vanhu va mabyalwa
1: ende ta tsutsuka hina nhlayo ya kolomi ya ka vo va kombisa timhata ku in the morning of 16 June Mr. X lembe ra 1976 over 20,000 students from various Soweto schools kumbexani ka swikolo swo tala leswi nga kona ndhawini letatela Soweto hi vulavula hi fundza kulu xa Gauteng began marching toward the Orlando Stadium in the demonstration of defiance lava nga sungula ku macha va tindhawini letatela Orlando Stadium Mr. X 20,000 students va nhlayo le henhla swinene ngopfu kusuka ka swikolo swa ku hambanahambana ku khari langutisa timhaka letatela Soweto hi yo mhaka ka siku ra namuhla yi nga hlamonyiwa kahle tanihi siku ra vantshwa
0: mara lexi nga hlamarisa ku it began as a peaceful protest swi sungule hi nga ku swi peaceful nyana mara ku heteleleni loko swi ka swi ya but ended with a violence tears and blood and the death of 13-year-old boy Hector Peterson la nga hetelela va karhi hundza kahle misaveni a ku ri siku leri fanaka vhele eka siku ra namuntlha
1: ya siku leri fanaka na ra namuntlha hi yo mhaka ka swifaniso swa ku tala ngopfu ya n'wi vona vana va tivutisa vhele va ku a se Hector Peterson why ni vone na la ka tifoni ta hina loko ka
0: network yo karhi
1: vanhu vo tala va tivutisa ku va kha ku humelela yini vhele kwala so un'wana a nga ka swifaniso swa ku tala swinene ngopfu na loko khari langutisa eka history leyi nga kona tibukwini vanhu vo tala hi ve hi kha hi hlangana na swona hi dyondza yena mbiyisa lowu a hi tsala yena va hi tisela xifaniso xa yena va ku vulavulani swin'wana hi xifaniso lexi because i kule ni tshemba ku na we wa ha ri primary i mhaka leyi kule u kha u yi tiva leyi nga humelela kahle lembe ra 1970 ku ri actually what happened kahlekahle hi ndlela leyo so hi swona swin'wana vhele nga humelela emalemezaku siku leswi fanaka na rona
0: mo ya kasi loko va karhi langusa kahle 16 June 1999 Thabo Mbeki elected the second president of Democratic Republic of South Africa and loko va karhi langusa kahle vhele letsutsuma kahle tlhela ku hala ka 1999 president Thabo Mbeki inaugurated as a union building after the African National Congress ANC registered a landslide victory in 1999 general election Thabo Mbeki who had replaced Nelson Mandela va karhi replace kahle munhu wo fana na Nelson Mandela ku ri president ya kahle ya umbirhi endzhaku loko hi ta va hi kumi kahle tshunxeko loko va karhi langutisa la Afrika Dzonga swa ka swi endleka kahle hi siku leri fanaka hi 1999
1: leswi vulaka ku kahle ka swi swa ku tala swinene ngopfu hi lembe ra 1966 ne loko u langusa lembe leri ya ku va kha ku humelela swin'wana swa ku tala swinene ngopfu Mr. X
0: swi tele vhele leswi nga hetelela leswi va swi kha swi humelela kumbexana leswi hi nga hetelela va ku hi swi vulavula ana vhele hi nge swi khumbakhumbe hinkwaswo siku ra halehini vatirhikulori va ha ri kona vhele swin'wana swa kona va ta va kha mi niketela swona kahle kha mi twa kahle
1: lembe ra 1970 Equal Pay Act press in the United Kingdom the United Kingdom passed the Equal Party Act as a landmark piece of legislation designed at the prohibit kambe ka Equal Party leyi nga va kha yi pasisiwa loko khari langusa endhawini leyi ta the United Kingdom the United Kingdom passed the Equal Party Act leyi ta va yi kha yi tala swinene ngopfu na timhaka ta va kha ku tisa tshamiseko leri khari langutisa eka matiko yo fana na va UK so swo swin'wana vhele swi nga humelela kahle esiku leri fanaka na namuntlha loko khari langutisa malembe ndzhaku ni lembe ra 1963 esiku leri fanaka na namuntlha Valentina Tereshkova goes to space Soviet cosmonaut Valentina hi ndlela leyi va kombisa timhaka ku the first woman to fly in the space aboard Vostok 6 mission kambe ke va kombisa timhaka un'wansati wo sungula ku va kha vhele a fly a matikweni ma le handle tanihi vurhumiwa bya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga so hi swo swin'wana vhele swi nga humelela siku leri swi tele swinene ngopfu tanihi leswi hlayaka Mr. X leswaku swilo leswi nga humelela malembe ndzhaku swi va swi kha swi tele ngopfu eka siku ra namuntlha kambe ke vanhu va ku tala swinene ngopfu namuntlha a hi langutisi ku ri siku leri nga swi tlangerisa ku yini Mr. X tanihileswi nga kombisa ku no a swi boha ku vanhu va xavetela mabyalwa va hala na hala Mr. X vanhu va nga endla ende va nga endla ti-gathering tanihi vantshwa va dyondzisana vhele kumbexana va lecturana about this day van'wani amitirhweni Mr. X va mbale ti-informo namuntlha
0: ya kumbale ti-informo vhele ka siku ra namuntlha na ku tshembela hina loko hi chayisa la
1: imbala ntirhweni Mr. X informo u ti u nga mbalanga info mara ho atleast na ublake na vu-white nyana kwalaa
0: ni vula ku na pundu ku xibemudani a ni ta twa ku titimela va ka hina
1: xa grey
0: ta xi vona kumbe xa khakhi so valla masokisi na magorogoro nyana ni ya ni ya toyitoya na mina kwalaya ni tlulatlula na vona hi celebrate kahle June 16 hi nga ku no va vona kahlekahle la patwi la xibajani nyana xa double sledge la ndhaku la kasi loko langutisana na nyana vhele malembe ndzhaku Siphongomane of South African wins the 8 comrades marathon in Durban Siphongomane of Nelspruit started running at the age of 16 after playing soccer initially on the 16th of June 2005 Ngomane won 8 comrades marathon race la tsutsuma kahle kusuka la tindhawini tiya ta Durban swa ka swi endleka kahle siku leri fanaka 2005
1: all right Africa Dzonga swo vhela hi khomela swo khari langutisaka today in history kambe kasi swi vhela swo kahle swa the pro va famisana kahle Oscar mabakamo va ku swi endlekile a famba.

0: Mbala Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamente Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, a yi teki chance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Matyandzope Traditional Healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana susambe wasati ni vusiku. Eka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer tele ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15.

0: Aravela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, a yi teki tichance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili miri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

Hey. Are you in a man?

0: skohle Mr. X leswaku leka holiday ne.
1: Ya, leka holiday.
0: Mfumo lo vunaka bya kwa WhatsAppisela wo hoxe ne.
1: Ya.
0: DNK DJ Maphorisa Sean 1401 Scott Maphoma uya papa man. U inginga man. Exactly 19 after the white clock leka bona ku itelana sponsor. Pepe Sandy Big Sauce Farm kambe shosa kona namuntu. Ai jang chumu leswi nga u ngo u lava ku ta swi endla na hela ku jayela swona. Leswi ya nga plana ku swi endla ngo namuntu la ku endla swona.
1: Ne ne
0: la ku endla swona.
1: Ku yini?
0: A hi sti we plane yini na we plane yini. A hi sti mara na na la ta kuma home kambe inga se ona swa vanhu.
1: Ya swi ta swi ona ka vhele.
0: Ya swi ka swa kahle swi kume swi kahle. Tlhava ni tlhava loko famba u fambe swilo swi tshamisa.
1: Ne ne fa famba swi ya swi ri kahle. 0819 vele 19 minutes after 8 o'clock. Nguma ku joina ka aura kahle wa ra ku hetelela. Kula taxi ni aleyo. Loko swi koteka mani na n'wina vakhandziyi mani mi hi foyinela mani hi vulavula kahle na vakhandziyi mani. Hi twa matitwelo ma vona kwala xibazana ni xexo ku ri hayi. Drivisa ku yini ke? A mitsutsumi ngopfuke hi ndlela yona
0: aleyo. Ene namuntlha Mr. X na hi kombela vakokwana loko ku na vatukulu ku na vantshwa lava nga kona. Namuntlha hi kombela mbanyizela.
1: A va hi niki vantshwa.
0: Siku ra vantshwa namuntlha. Yona ku bula na vantshwa Mr. X va kha hi langutisa kahle kahle siku leri ri vula yini ka vona.
1: Ya ri vula yini ngopfu ka vona. Va ri tlangelisa ku yini kahle kahle.
0: Wena tanihi muntshwa mingiseri siku leri ra ti 16 ta June. Kumbe xa leri nga hlambanyiwa kahle tanihi siku ra vantshwa ro va ri vula yini ka wena.
1: Na ti voice note mi nga faka mi sungula ku yi sendela hambi ko va mi sungula sweswiwani. Mi nga mi rhumela kahle ti voice note le ka WhatsApp 0607 5942. Ndi vachelo na vudi nge ivenda vuchiri ngoma gaina gaina ri khova vona mani hayi
0: ri khova tanganedza ka mbengana ya mishumo ya 106.0 mekaza fm www.gisarfm.co.za hi leka nambara 0608 75 942. Namuntlha hi lava ku pulana n'wina vakokwani hi nge vutisi kokwani mhani mahori ka mapuve hi ku namuntlha mi pulane yini hi nge vutisi mhani makhuvele namuntlha kumbe pulane yini
1: hi
0: lava vantshwa namuntlha
1: ke bulabula na vona a hi vuli ku n'wina va nga ni mpfalela hatla hi mpfalele hatla
0: yo vula ku hi tshikeni hi hlavanyana
1: ni rhandza hinkwenu kahle kahle
0: a va hi tshiki hlavanyana na
1: vantshwa va hleva
0: 0608 75 942 Afrika Dzonga hi rhumeleni kahle ti voice note loko ri muntshwa njhe hi kombela namuntlha u tihlanganisa yena u hi byela kahle kahle siku leri ro vula yini ka wena ko ri fike njhani etindleveni ta wena ko u pulane yini siku leri ku fanaka na ra namuntlha
1: ya swo ntsena leswi hi va khela va swona mi hi khoma ka na le ka Facebook swiyenge swa mabulo hi veka hi bula kahle na n'wina mi ni kona ka Facebook nome jikijela GCR buku Space FM ka veka hi hlangana kahle kwalaya ka kavisani mi ya ka happiness
0: ya jara happiness mlamza
1: ya hi leswi hi hlanganisaka swona vhele ka social media
0: xi huna happiness mlamza hi la hi khomaka ka swiyenge swa mabulo GCR Space FM na yo ya ha ri on ne u nga hi byalela kona hi byala leswaku wena u va kha u pulane yini vhele ka mixo wa siku ra namuntlha nambara yin'we ntsena ya riqingho i 0608 75 942 Afrika-Dzonga i la ku twa wena ku u pulane yini vhele i siku leri fanaka na ra namuntlha
1: ya loko se kha fambisa sweswo vhele loko se hi jika hi vuya vhele hi ta va kha hi ta kahle tiqingho ta n'wina le ka Facebook bilawa ra yanongo vhevhe hi vulavula na n'wina ka mi byela ku ri xana ke n'wina siku leriwani ri vula ngopfu yini eka wena muntshwa nga tshama kwala kaya wa ha yo tlela vhele ko yingisela kahle siku leriwani
0: va va yingiseli va vantshwa
1: ya va vantshwa le
0: yo vantshwa
1: va kona vandlovukazi
0: Goxa xo dina lexi
1: ya lava mfana wa goxa wa kona
0: va swimirhande xiya
1: lava mhani makhuvele va nga hi byela lava mara ni xoku va
0: swihi leto geva teto
1: phela ku na vanhu van'wana loko va hetelela to ta haxa ivi va hetelela va nga va twi moyeni
0: va nga kusuhi
1: va yi nga tshamisekanga a hi tweni mi le moyeni vambirhi
2: ahe vanhu vambirhi
0: mpfukile muntshwa wa hina
2: Nice,
0: you know me. I was a fixer 35 months.
2: Tani muntsha ah no ti jela ku swa fana na malembe la manwani ani ti unti tenchumu mara ani ta jela vantshwa kuloni ku sikura na muntsha ni like about endela swilo a majarateni kumbe a makaya no unwani wa ku experience maybe in June ani ana hi tsakele kahle kahle
1: mara
2: ri like a ni fanele ni lose mina so loko ri fika ni tsundzuka siku leri ya kahle kahle
1: mara hi nga swi helisa njhani ku ri vantshwa kahle kahle la Afrika-Dzonga loko fika 16 June va titlangela hi ku nwa mabyala mi vona nga ku hi nga swi herisa njhani kahle kahle mhaka leyi
0: Sikulera namuntlha leriwa kuve na vantshwa va va nga ndla ku ri va ri ri koho hi lembe leri ya ra 1976 loko va na Soweto uprising. U nga ku yini ka vantshwa va 1976 lava nga endla ku namuntlha hi nyungubya hi siku leri?
2: Mina ni nga ku aka vantshwa lava ya mimoya ya vona a yi mahlweni ya tlela hi kurhula. Va hi lwerini ntshunxeko hi wu vonyini mara hina hi nga sala vantshwa a ha tirhisi vuntshwa lebyi leswi a hi fanele hi byi tirhisisa xiswona.
0: Enkomo i va na siku ra kahle xo ta bava makhuvela kwala
2: na hi xiletanta va xewena
1: kesi swinene. Ya, hi fambisa sweswo vhela 060-875-942.
0: Wamutwa muntshwa wa vulavula. Wamutwa muntshwa wa vulavula. Through experience.
1: A va ta ku yini kokwani Gabeni kwala?
0: A ni ta ku yini mana mani makhuvela ko xiyimo xitetani ya?
1: Ya.
0: Ya, hi le ka nambara 060-875-942. Ko va na muntshwa wun'we la?
1: Swa humelela. A swa pfumela, a va nyika nghoma loko hi vuya hi tlhe hi va kandziya. Swi endli na nchumu.
0: Hi nga famba na?
1: Eh, hi nga famba loko hi vuya ni tshemba ku ri se na ti-voice note ta va ti ri kona va va ka va hi byela ku ri xana ka siku leri vula yini ka vona ende ri va pulani yini ku tlangela ka kona ka siku ra namuntlha.
0: All right, la a hi fambi Mr. X hi lava risimu kambe hi nga se nyika kahle risimu ne. Va hi kombela ku va ri hindza hi la, va ri hindza hi la.
1: Oh, hindza hi la.
3: U nga hundziwi nongonoko wa GSR Talk i ra vumune ra ti 18 June 2026 na hi ra vuntlhanu ra ti 19 June 2026 nkarhi i 12 o'clock ni mixo laha ku ta ku ri na vafundhisi va kusuka eka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures lava nga ta va va karhi va avelana na wena hi fundraising ya GSR FM. U nga riva leswaku ku hanana ka wena ku endla leswaku GSR FM yi tshama yi ri moyeni. Together we can keep the voice alive. Let's build GSR FM together. Unga hundziwi nongonoko wa GSR Talk i ra vumune ra ti 18 June 2026 na hi ra vuntlhanu ra ti 19 June 2026 nkarhi i 12 o'clock ni mixo laha ku ta ku ri na vafundhisi va kusuka eka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures lava nga ta va va karhi va avelana na wena hi fundraising ya GSR FM. U nga riva leswaku ku hanana ka wena ku endla leswaku GSR FM yi tshama yi ri moyeni. Together we can keep the voice alive. Let's build GSR FM together.
0: Ya, eso so ke Mr. X ele swi vaka hiko ingete ya kanzi ya la eta hiko eso so vele va komisa swona ka minga hindi u vele ndongo no kwa tshisa talk endla siku ra wa mune ne
1: yes
0: yes ra wa mkhano i ba fundisi ba wela bo
1: yes so wena u fanele ba ri kona obvious nto ba ri kona na mina
0: vele swa wena mi ta ba mka mi byela materoro ma nwina ku mi plani yini tani ba fundisi endla phela weso swa wena bishop
1: bishop jingi
0: ai la la la bishop la bishop ni e bishop
1: le bishop e kwako ani loko munhu ari mfundisi umfundisi hikwako la famba kona se bishop
0: all right ke famba swa sweswo Mr. X
1: ya
0: lead combo shirman ba kuma Samson ai famba loko hi buya ta vuya kahle hi bona ku ba yingisela ba kuma la ri bala kumela wena munhla la ai na mi umumelerisi
1: ai na chu
0: endlela
1: ku endlela
0: plus swa lo hela ku famba
1: famba
0: Say five. High five.

unga hundziwi nongonoko wa GSR Talk e rabu mune ra di 18 June 2026 na e rabu ntlhanu ra di 19 June 2026 nkari i 12 o'clock ni misho la kuta ku ri na bafundisi va kusuka eka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures lava nga ta va va karhi va avelana na wena hi fundraising ya GSR FM. U nga rivali leswaku ku hanana ka wena ku endla leswaku GSR FM yi tshama yi ri moyeni. Together we can keep the voice alive. Let's build GSR FM together. Risima Funeral i society ya nduma swinene lava va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu a joni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi ni le ka Chip Chip, va kona le poswini kwala Giyani ni le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene. U nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirhela ku tshembeka.

0: Mara luya mfana luya u tikaralela.
1: Ah, ene luya futhi ungaku u tsana na nyana ka mina luya.
0: Ah.
1: Eh. Mina enga ku
0: ri tsana. Ha. Amringa. But link ivan mohena. Muntshwa linki ngoveni lavo yehle khwina
1: mara handle ka swo tlangela swin'wana na swin'wana vantshwa a yini a celebrate kahle tlangela kahle siku leriwani mani hi wisanyana leswi swa ku holova hi vavisana hi nwa ngo a hi nweni mara hi nwa hi vutihlamuleri lebyi kulukumba swinene
0: ende ha swi tiva ku leswi va byalaka ni hambo ka va nga yingiseli mara mi ta va mi hi twile phela nkarhi wun'wani ku va u hundzise xiphemu xa wena xo n'wana u n'wi byela kumbe munhu u n'wi byela wa ku twa nga ku twi
1: swi le ka yena
0: the fact ya ku wena u playing role ya wena leyi u fanele u endla ku fana na swe swi nga swi vuleni hayi ku ve nge swi endle leswi we swi vulaka ku va nga swi endli va ku twini mara va ta alava swi endla
1: ma swi vona
0: se va nga allright hi le ka 060 8 75 942 ni vona muntshwa laniwa loko o ka nga ri muntshwa kupelo ra kona a nga ta ri kuma la ya muntshwa balek i chava swa timano i nghala loyi Gona e buya futa la. E buya futa 060 8 75 942 muntshwa.
2: Hey hey, e va khava kola vele ku tsile ku lungise ka tikula
0: fofe. We muntshwa la.
2: Vele ku huwelele se ku yingisela hina.
0: Ah, hi lava vantshwa. Hi tele loko vanga hi tele loko vanga ngheni vantshwa swina mhaka. Hi to tlangela music. Eh, swa ngala a hi la ku hi nga ku putsi chuma u muntshwa. Wo huwelela muntshwa kwale nga ko. Huwelela muntshwa ku nika foni.
1: Eh.
0: Xibaleki.
1: Kuna swiswin'wana swi fanele loko ku ri na topic ka radio loko swi vona ku a hi ku suti va kona lava ya va khumbaka va ta participate
0: fa ku tisa nhlokomhaka hi vulavula hi vanhu lava nga feriwa
1: u kuma ku
0: na experience ya yini wena ya ku feriwa
1: wa swi vona
3: feriwa swi vava va ta ku feriwa va ta va lambyana mese hi leswo ku feriwa
1: why u vulavula hi voice ya inani
0: ya ma 060 42 after hour 8 o'clock 18 minutes before the hour then o'clock on the dot ya gimeta kahle nokoo a ni swi a nga ta hemba ku nghena mani na phemi nongonoko ya tiholiday ya bayizisa leswa ku nghena mani mara ku ta va na nongonoko la ka wana ya nkaye
1: no kuma loko yi huma ku vuya mina
0: se wa swona phela swi sala swi na ntiyiso ive ndhalo ku huma we 12 ku nghena mini
1: ku vuya wena ya wena leswi ka xiswona vhele la ka hina la kwana ro senta voice note nyana mara
0: ku hava
1: ne
0: ku hava vantshwa
1: hina hi to vhaya kahle kanje
0: arali ke Afrika-Dzonga nyika kahle vunanga kona vhele risimu vherekisiwa kahle kari Thabile Khumalo fambisana kahle Mr. KG twanisa leswaku ncilo njengenyoni nga nciloza mfethu va rivele ku hlantsweni ka ti-cola box la va la ku chela yini na
1: obvious ku la ku chela swilo swa mihloti ya queen hi alana ngopfu na swona ku va swi tirhisa ngopfu mara
0: a chela vinyo
1: ta endla njhani
0: nge swi sivele ne
1: ya
0: a fa Mr. X
1: a fambe
0: yabo ya

0: Katik kasmen deta arma rubella funeral services. Na wena mlabaka ku joina. Melem kiswa ebkanganyisi lepse indlwa ka ebangwana bakhale ka batirwa hina. Minga pfumeli kwakela xibukwani xa nwina exitarateni kumbe loko munhu amtela ekaya. Hakela ntsena eto ofisi ta hina na le post office eGiyani. Na lo mitendela ka kona tsena loko kuri na movha ya arma rubella funeral services. Vika ni bukanganyiseka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932.
1: Matyandzope traditional healer Dr. Giligili beru ngofambu kaka bari kona
2: ba pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe WhatsApp ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pfandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 u ti kumela 20,000 rand 220 u ti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand loko u hakela 250 u ti kumela

0: swa kahle ka Oscar Makamu na majoba sisters nkosi yankolobe ntsavula kahle simo ni ku tshwantsa leswaku nsini diamond exactly 9 o'clock on the dot Africa Dzonga hi ta va hi ri na vona na muntlha Oscar Makamu leti ndhawu letiya ta le ka n'wama tatani le ka big six ground lava nga ta va ri kona vhele ku nga ta ku tlanga ti-final na muntlha ku nga ta ku ombale kahle xipandi xa magenge na xipandi xa cmzini hi ndlela yaleyo ku ta va ku ti-final ta matimba swinene ngopfu after final liya hi ta vona performance ya kahle swinene ngopfu kusuka kahle eka Oscar Makamu kusuka ndhawu letiya ta le ka n'wama tatani.
1: Ya hi sweswo vhele laha kombela hi kona vhele se hina hi ta va hi karhi hi famba hi karhi lowu nga hi tiki mbilu wo mara ni nge se famba mina ni ku happy birthday eka Masiya kusuka laha a sasela mani la i mzaya loyi wani kahlahle u teki n'wana sesi na yena u tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ingaku xikwembu xi nga n'wi nyika hinkwaswo leswi a lavaka swona happy birthday hi mfo hi Masiya khese swinene mani mihlayiseka
0: Masiya vito ra yena Masiya Venda
1: mchangala xivongo xa yena Masiya
0: o Masiya vo Masiya swi fanele ku vo Masiya
1: a swi
0: lavaka tiphelei siku na n'wana na ku velekiwa Afrika-Dzonga eka mixo wa siku na namuntlha kambe ke a hi tsundzuxi vantshwa ku va ndla leswa hi nga va byela swona ku va hlayiseka
1: ya vantshwa va hlayiseki vhele hikwakwaku lava nga kona a hi lavi ku mundzuku lerixaku hi twa ku mutshwa wun'wani ku humelele leswi na leswi a hi tihlayiseni swinene loko swi nga bohi ku u driver movha loko se u karhele nyika wun'wana la nga karhelangeka ku chayela ku tlherisela kaya ya
0: all right ke Afrika-Dzonga hi huma hi la hi nga hi nghena hi kona hi ta a hi swi tivi ku nghena mani
1: All
0: right, kambe la nga ta nghena a nghena tirha na yena hi tirhini Mr. X hi hlangana kahle na vayingise ri mindzuku kambe mindzuku tlhe vuya kwala
1: ha yi tlhe vuya kwala
0: kasi memoya lowu wa vutlhanu i mhaka holiday leyi andza wena swi lava uni foyinela na madyambu ku
1: emfowuhi
0: ku munhu i ya ku tlulatluleni ngopfu a nga ta rivala Mr. Post Joe na hi famba Mr. X
1: hi famba

ta va yi kha yi fambelana kahle na timhaka tetiya ta youth day n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya hi ya kuma kahle tinsimu ta ku hambanahambana ta va yi kha yi tiphina kahlekahle namuhla siku ra namuhla siku ra vibe nyana ma ni twisisa nyana kheni ku vekela kahle vavavhumi ya kahle laya en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 nombara riqingho leyi mina u nga ta va khe yi famba kahle hi yona kasi ke mina n'wina yi nga hlangana kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we kan'we ne le ka TikTok page ya xitichi it's at GCRFM en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya hi ya kuma kahle kumbe miya hi kuma kahle le ka Facebook le ka WhatsApp le mi nga ni sendela kona marungula na mi ni sendela kahle kona marungula na ti-voice notes n'wina vayingiseri va mina ba ku rhandzeka kasi ke 060 875 942 hi famba hi yona 106.0 gandlati and then www.gcrfm.co.za lava yo ka yi nga khomeki kahle 106 mi ta hi kuma kahle site leriya ra audio streaming n'wina vayingiseri va mina ba ku rhandzeka and then ke hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri hi va hi khe hi tiphina a hi ta tiphina leswi mina mi tshembisaka xona i ku matlhantlha a ni nge mi disi eka show xa hina hi loko se xi sungurini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya tiphina eka siku ra namuntlha a hi voneni ku ri hashtag a vomani nghena kahle na vomani eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku hi sendeleni tona hi site leriya ra TikTok page ya hina ni khense swinene otherwise ke hi ba manda hi velela ka munhu a ku fana na Mr Judgment muavanyisi chabalala va ku ni ku yingisele ka ntsomari leyi ni na wena ri laha ri singa view Mr Timan Mathe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi khensa swinene mani leri singa view basani n'wana mani phakasi va ku hi swin'we mara leyi ni ri na wena ri la mugangeni wa ndhuna Ephraim Makamu kwala ka Ngove 060 ri famba kahle na munhu wa ku fana na Christina Manyike ni khense swinene vana mina mi vana siku ra kahle la B9 ka makoxa kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Els Milan Bamandla ni belelela ka n'wina laha ka makoxa lexi thaka munhu wa ku fana na Nhlamulo Kubayi letindhawini ta le Giyani section F vanhu lavawa a lova longoloxa wo tshama sayiti rin'we and then va landzelela ni sarisa xisweswi mara otherwise ke ni ba mandla ni velela ka munhu wa ku fana na Master Munyayi va ku ni ku ngise ku antswa marili ni ri na wena ri la khubvilaniwani hashtag eka munhu wa ku fana na Philly Jones va ku ni ku ngisele ku antswa marili ni ri na wena ri la venda Lipompo ni khense swinene munhu ka munhu wa ku fana na Rodney Mnyoko kumbe na siku ra kahle laha ka ndindani laya kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Tobowani Daphne Ramuyada va ku ri wea together from Ilim Ampeni ni khense swinene kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Dennis Lungwane esifa sonke va ku ni ku ngisele ku antswa ka nongonoko marilini hi ta famba swin'wana ndzi 12 o'clock ni khensa swinene kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Abe Masanganyi le ka Masanganyi leyi a hi amireta hi Abe hi nkarhi lwa tinjiya hayi khona se ha fana swibya swi herile swa tinjiya otherwise ke khensa swinene hi Abe hikuva u yi joyinile ka siku ra namuhla kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na mufana wa Goxa le ka mapuve leyi mi va na siku ra kahle va ku njhani hi sesiwa ke ni pfukile njhani kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Lorraine Bridget ka dzingidzingi mi va na siku ra kahle web chavalala ka xikokwana mi va na siku ra kahle va ku hayi mani ni vona kahle munhu wa ku fana na Zax mi va na siku ra kahle hi Zax hashtag eka n'wina va ku hi swin'we ni ri kwala a matachi ku humelela yini le matachi leyi mi le ntirhweni kumbexana ku hi byeleni swi helerile Zax mara otherwise ke mami ni baleka ni ya languta kahle ku hi famba kahle na vomani Bekmuz hashtag eka wehe kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Adam i va na siku ra kahle Adam kasi ke ni balekisa sweswo ni vana kahle munhu wa ku fana na DJ Axo mi va na siku ra kahle otherwise ke ni balekisa sweswo ni languta vanhu lava nga le fasterini hi vona ku ri dintshang hi famba kahle na vomani the water child hashtag ka n'wina DJ Axo hashtag ka wena kasi mi vana kahle munhu wa ku fana na Adam hashtag ka wena kasi mi vana kahle munhu wa ku fana na Nhlamulo Kubayi le Giyani section F le mi va na siku ra kahle hi sisters kasi mi vana kahle munhu wa ku fana na Ntsakiso hashtag eka Nyeleti hayi khona ku va Nyeleti ku leyi ni n'wi tivaka ni khensa swinene yin'wana mani ku va u yi jenile ka siku ra namuhla kusuka kahle le ka Phaphazela kaya kasi ke va kha kumeka kahle le xifundzeni hinkwelo xa Gauteng u va na siku ra kahle n'wana mani kasi mi va na kahle munhu wa ku fana na Khalanga hashtag eka n'wina Ben Moyana mi va na siku ra kahle Gavaza Nyeleti Mandebele ni khensa swinene hi khazimente ku va u yi jenile eka siku ra namuhla otherwise ke mina n'wina hi ta va yi kha yi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina ku rhandzeka a hi tsutsumeni ha kuma kahle site leriya ra WhatsApp hi va hi kha hi languta ku ri hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha ku na lavaya vanhu va mina va rhandzaka ku va va ni sendela ti-voice note ka nongonoko lwa wa mid morning life namuntlha loko mo ni sendela trust me ni nga titlanga mara otherwise ke a hi languteni ku ri hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha hi site ra WhatsApp n'wina vayingiseri va mina mi va kumi njhani na vaxumi hi n'waxirindza hi swin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka Huma 14B i mhana bomba mi va na siku ra kahle kasi ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na languta kahle va ku a

0: intombi ya baba nikuyingisele ku answer ni ri na wena ri la ka ngovelaniwani i mani mavonda ni vana siku ra kahle mani mavonda ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahuma yi ni vona kahle van'wanyana hi lava wani va ku ndi macheloni ya vudi ntswalo yin'we a Tuesday for youth day wo ni chuza vanhu lava landzelaka mfana wa goxa ka mapove mfana wo chava mati na vavasati i swi swa loyini lava wani kasi ke va ku ri hayi mi nghenisiwa kahle hi mama mikenso khomba ya kilomo georgia mabata sunset villa amalonga ni khensa swinene hi mana baby mi va na siku ra kahle justin mitlangu na ku vona kwalano va na siku ra kahle kasi ke mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi mina mi tshembisaka xona i ku va mina ni ku a ni nge mi disi mahlahla ku na voice note leyi lava ku yi tlanga ni yi ni khoma kahle voice leyiwani voice leyiwani ya ni blessa mi ta swi twa loko yi nghena ku va ri yini hi site leriwa
1: kokwana wa dinona ku hlula dango
0: khenze swinene mani ma wuri hayi namuhla va ni bini ku na leswi swa va ku marili no a yi kona mi vona siku ra kahle mara otherwise ke a yi balekeni n'wina vayingiseri va mina ni va ni kheni languta van'wanyana ku ri i va nghena kahle na hina hi site leriwani va ku ri xile marilin ni ta va ni kheni ku yingisela ku antswa ni ta va kheni famba kahle na wena marilin until 12 o'clock ka WhatsApp okay ni khenze swinene mi va na siku ra kahle kasi ke ku na nkandziyiso wun'wanyana hi lowu wa nkandziyiso
2: ahe Marilyn ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani kwalawani ni kha ni hleketa i ma7man ri wombola ka gym laniwa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
0: n'wina hi ta va khehisa sweswo

0: tirhini ka n'wina hi June 16, 1976 a ku ri hina vantshwa va kona a ni ri ndlwini ba ni kha ni khobo hi le ku ri tlangeleni sweswi se swi pfuna von'wina ku tlangela hina se hi vakhegula a ku ri hina vantshwa va kona hi 76 hambiswiritani hi ta tlangela until ri za ri pela hi mpfuna ku tlangelo i manana mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatsa na ha tekiwe kona na sweswi danko
1: Merlina. Loko radio yi nge se za yi timeka Merlina yi nge tshiki ku ku yingisela Merlina ni tshame na wena sweswi ni ri laka makoxa mara sweswi ku ti hungasela ni kha ni hungasa la binene xipikara ni xi veke henhla ka switina ni kha ni ku yingisela ku antswa hi xikwembu a xi dzaha hi mbangi laha sikaku ko bya Ndhunamungoni loko radio yi nge se za yi timeka Merlina yi nge hambani n'wana kokwana amtilizi ya chayisa a hi xumaxumeni Merlina
2: ahe Merlin ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani kwalawani ni kha ni hleketa i maseve mhani ri vombola ka jimu laniwa i mama Aldo kwala ka xikukwani inkomu

0: ngiphile nebhubezi lasiphandela wena ufuna ukuphandela ubani mfethu
1: angithi uyazi ukuthi iphoqo lephoqo lasiphume wena ufuna ukunyela
2: ya elisumela kanje kusuka kahle kamandoza mina bangisele bamina bagrande kakhafa bakahle namdu bako 50-50 otherwise ke namuntlha ni a playlist ya namuntlha loko yo kuma iri ri 2k icon unge swi tsakeli mara otherwise ke na swi tiva ku va swihi swa nghala lava nga kona hayi va le ku nwayeleni ka nhompfu vandlovukazi hayi khona va swi tiva la ku loko ku huma letiwana a ku ri nkarhi lowa va hambala likaboka a va khi va lava ku hlamba va huma va nga swi tinuva ya kwini as long as va hume kaya mara otherwise ke it's only 7 minutes to 10 loko hi kuma hi ku hi joyina hayi khona na cancer swinene kuba mi hi joyinile eka siku ra namuntlha mina n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni siku ra n'wina leri ri yime njhani kasi moka mi nga la ku hi byela tipulani ta n'wina mara na mi pulane ku swi ndlisa ku yini va ku ri xile hi Merlin mina ni to huma ni ya ti vonela bolo eka siku ra namuntlha a ku na swo tala ni nga ta va ni

Push out your window.

0: right when I went to Ramina Bakurandek, Mina when I came to share so much train, Bako Twinny Sailor, Simrakatuk Soka Teka, and Love Gaz when I went to Ramina Bakurandek, Akafambaka, say, or right, because it was working and a little one, but otherwise again, it is Simrakatuk Soka Teka, and Love Gaz when I went to Ramina Bakurandek, Akafambaka, say, Isai Tileria, Akafambaka, say, na. Bari indlovu kazi akafamba kahle na Barryman Kasiluwa na bo Master KG yes ari nibalekereni vitileriwa famba kahle na Master KG ngona bangiserwa mina vakurandeka bakuqinisela bitra ko era risimu ngona bangiserwa mina otherwise ke ayifambeni yakoma kahle nhlokomaka ngona bangiserwa mina vakurandeka ingambayizisi nhlokomaka sikura namuntlha ni nikomela miyingisela kahle. And then the water go by K, try and win. And then the water go by K, Jonza, Nakulim Kashuanyani, between the thin line ling at Afkayam and Santoko Makalaya. A loco you kung win. Mimun Chaluya, wa 1976. Ne? Loco you kung win, a mimun win, a shashua. A miri muncha in 1976, yes, let me put it like that. Loco you kung win, a miri muncha in 1976. Loko hiku amiri muntshwa wa sweswiwa amita survivor na ka life leyi nge le ku hanyiweni sweswiwa laha tikweni ra hina ra South Africa hi vantshwa loko hi ku we i muntshwa wa sweswiwa 2026 a wu ta survivor na ka life leyi a yi hanyiwa hi 1976 na hi la ta kota ku va hi kha hi pick up swilo leswi swi nga ta va swi khe hi swi vona ku ri leswiwani nga swi lunghisa so leswiwani nga swi lunghisa so hi ndlela yaleyo 060875942 loko hi ku n'wina a mi ri muntshwa hi 1976 sweswiwa a mi ta swi kota ku survivor ka mahanyelo na maendlelo ma swilo loko hi ku a mi ri muntshwa ka 2026 na loko hi ku i muntshwa ka 2026 loko hi ku a wu ri muntshwa wa 1976 a wu ta swi kota ku survivor ka maendlelo ma swilo hi nkarhi luwani wa apartheid xana ke 060875942 nhlokomhaka yi nga mi confuse yi nga mi bayizisi nhlokomhaka a yi hoxekangi yi tshamise sweswo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060875942 loko hi kumaka hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemeni hi yingisela mi ri kona and then khe hi famba kahle ka a special show xa hina ka siku ra namuntlha mi famba kahle na Marlene wa ka Xirindza miyingiseri wo sungulo mi le moyeni
1: ni
0: pfukini minjhani mo twalela hansi
1: hi 1976 a ri nga se tsaliwo
0: ma
1: ka vatshwa ka 1976 na lava sweswane lava sweswi va rhangisa ngopfu switsotswi
0: n'wina loko a mi ri muntshwa wa nkarhi luwa sweswiwa a mi ta survivor na not ku ri lava sweswi va endla yini n'wina a mi ta survivor na
1: ya a ni ta survive swi va swi ri the way a nir coscala nir vanhu va kona a va hlonipha a va fana na lava sweswi a nir sweswi a va respect munhu a va ha lavi xikolo vo va vanhu njhe se nkarhi luwani a pfa munhu a ti endlela xitirhwana xa yena
0: ni khensa swinene 060875942 a ni lavi ku hambana between vantshwa va khale na va sweswi ni lava ku twisisa ku n'wina loko hi ku hi 1976 a mi ri muntshwa loko hi ku sweswiwa mi nyikiwa opportunity ya ku va muntshwa a mi ta survivor na ka vuntshwa bya 2026 loko hi ku i muntshwa wena hi 2026 loko ho tlhelela ndhaku i ya va muntshwa wa 1976 a wu ta swi kota ku survivor leswiya lava va nga swi survivor xana ke a ni lavi ku hambana between the two ni lava ku tiva ku wena maendlelo ma swilo between malembe lamambirhi lamo hambana a wu ta swi kota ku hanya na mengiseri mi le moyeni
2: ae mpfukile
0: ni pfukile minjhani
2: ni pfukile a ni nga ta survivor
0: hi 2026 ne
2: a ni nga ta survivor hi ku ni lava ngo swilo no lava ku twisisa ku laha se ku famba yini se loko na u twisisa a va ta ndla kwala na kwala
0: kwala na kwala
2: hikuwe na landzelerisa swilo na sweswi ni nga yima ni le ku hleketa hi ku wa no tloko na ha landza swin'wanyana ku busy ngopfu na ti-efe la
0: amtamvaye blind hi 1976
2: khale khale pojo awa kolomu ya ka va ma 79 80 hi ku ne 76 ni e joni hi 74 The Black Power ni vonini a ni nga ta seven te loko ni landzelerisa ni kuma ku vatswala va ha swi lava ni ya joni
0: exiya
2: e hi ku a ni lava ngoku ku landzelerisa la ku famba yini la ku famba yini i ku humelela yini la wa yi nga ngheni toilete malume swi ku taniya taniya se ni swi vona ku hala lero ha ku famba ni ta va na laha tikweni a ni fambini hi 1983 ni ye matiko man'wana ni lo chava a se ni lo chava a ni lava ku va hemba ha ni ta va ni nga ha ri laha misaveni
0: Yeah, ni ni khensa swinene.
2: Kumare ndo fonela xivongo tirhisa masi dankwa.
0: Danko 060-875-942. Va ri vona loko hikwavo va muntshwa wa nkarhi luwa a va ta va nga survivangi. Cause swi la swi tika. Se ni lava ku twisisa swo sweswo. A yi ku hambana. 060 meaning se ri mi le moyeni?
3: Ahi, pfukini sasera.
0: I pfukini minjhani?
3: I pfukini. A hi ngheneni extra mani muntshwa wa sweswiwa. Fanele ni vulavula hi ku loko a no va muchayi loyi a ni ta lunga na
0: ya exactly
3: ya ya loko va kha va swi hlaya no twa hi nga ku a va xaniseka ngopfu leswi vulaka ku a ni tshama kumbexanini ni nga lunga a kumbe na mehe ni xanisiwini a ni va vulavula hi mapfuno ku a va hluku ku famba swikona se no twa hi nga ku vutomi lebyiya bya vona lava nga pona ka byo va pfunini se sweswi hina hi ve na lucky na loko hi kula hi kuma ku mabunu se na vo va kulini swo taniyama
0: na vo va kurini
3: se va kulina ku ha ku vona lava ku teka na xikotelo va veka henhla ka munhu i va korola va ba hi tirhakela loko va hupa se ni vona yona hi nga ku ya leyi ya sweswi yo yi antswaku leyi a ni nga ta yi kota liya
0: allright ni mukuma kahle
3: thank you
0: 060-875-942 mina n'wita va kha yisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 allright va ni balekeni ni kuma van'wanyani muntshwa wa sweswiwa na wa 1976 ku hambana ha ku tiva ku hi kwini na ta tiva ku ri n'wina loko hi ku mi beburiwe hi malembe malama ma va 76 loko mo nyikiwa opportunity sweswiwa va ku mi muntshwa wa 2026 mi nga survivor na 060 mi ngiseri mi le moyeni
4: Ei, mani nga ta survive va pula swi na vutoya
0: a mi nga ta survive va kwini
4: ta khoma xibamu
0: sweswikumele ndhaku
4: le ndhaku leyi a ni nga ta survive swo ni ta khoma ridzi va kha va duvula hi xibamu a ni nga ta swiyimela
0: ni mi kuma kahle
4: a ni nga ta hanya straight a ni ta tshama ni tlele ndlwini ni nga humi
0: yane
4: leswin'wana swa tamela byo swa mangombe kala hi
0: ni khense swinene 060-875-942 2026 hi na me ani nga ta 2026 to okay 2026 hi mina ni nga ta lunga hi Marilyn hi va ra vanga ta lunga mathebula 060-875-942 ni try n'wina vayingiseri va mina vo rhandzeka iversaverse this nhlokomhaka yi nga mi bayizisi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi mi beburiwe hi 1976 kumbe hi mikarhi yaleyo 1976 swi vula ku mi hlamuseta swa 2026 ku ri loko mo va a mi ri muntshwa wa 2026 leswi life yi nga xiswona maendlelo ma swilo a mi ta survivor n'wina na loko hi ku mi muntshwa wa 2026 loko hi mi tlherisela ndhaku hi mi yisa ka 1976 a mi ta survivor maendlelo ma swilo na 060-875-942 kokwani Gaveni kombe mi ni fonela mi ni byela ku n'wina a mi ta survivor mahanyelo ma 2026 na 060 ni kuma kahle mingiseri la ni twa ku va rini
5: inkomu muhaxi hayi wo fana na mina a ni nga ta lunga ka nkarhi wa sweswi ni wun'wani wo wela kwala ka koxwa a sakile ni koka kokiwa hi xithuthuthu 1976 se ka nkarhi wa sweswi a ni nga ta inana hikuva ni na swo swinkanwani ya swintsinini a swi ri kona hi ku yo na kokwalaha loko ni ya humesiwa la

0: khazi ka saka ni kumakane kuve ku lwiwa swinene la ni nga zani koka koka misisi ya bhunu ya n'wana wa bhunu la ni nga zani cacuwa swi za swi nyawulanyana ni ze ni ku tikumakana ni suka ala vo Krugersdorp ni za ni ya tumbela a Lens ni tshame nkarhi wo leha Lens se a Lens vhela ku ri leswa ma-NBA a ku antswanyana halani se ka nkarhi wa sweswi a ni nga ta lunga xemu ku a ni name xinkanwananyana na xona nyana a va ta kuma ku se va dlereko na kwala a ni no pona ku dlawa ni wo pona ku dlawa loko ni za ni tsutsuma ni ya tshama Krugersdorp nkomu sister
1: okay right 060 njhani mo mina a ni nga ta lunga hi 19
2: ri xile sesi wa mina ri xile nyonga va ri mani ntsonga yin'we ntswalo wun'we ri xile hi sesi wa mina mo ni nghena makeni hayi xa ku survive a ni ta survive mina mina a ni ta survive hi mhaka ku na van'wana hi nkarhi walowo a vo fa hinkwavo phela vanhu lavaa a vo lo fa hinkwavo yo fa valavana lavaya ntsena a vo yo fa hinkwavo a ni ta survive hi ndlela yini hi ndlela leyi loko i nga ngheneleli ka swilo sometimes wa pona phela khale a vo twa loko ku na jaha kwihikwihi a va ku teka endla ya nghena mizavalazini hinkanu a vo ya nghena mizavalazini hinkanu se mina a ni ta endla sweswo mara a ni ta ni ri gwalagwalagwala leriya ro fana lava van'wana va nga pona ka vanhu va 100 ma ni ta ni ri na mbancila ma yi vona mhaka kona ma ni ta survive a ni ta survive leswiya swa ku loko ku ri na xitereko i rhanga i ri mahlweni leswiya loko yi suka futhu va ku thovhele xibamu hi ku va vona wena ka mahlweni ni va vona wena i chovhaku lavan'wanyana se va la ta hunguta crowd liya ku yi nga ti hi matimba se ma ni ta survive xem a ni ta survive cause na swi tiva ku leader most of time leader yo hi faku leadara yo hi faku ha mina a ni ta survive sesi a ni ta sala hi le ndhaku leyi ma yi vone sister wa mina ya loko va yi suka ni va number one hi le ndhaku ya se ma swivona ku loko va se va dula lava van'wanyana ma ni ta va ni ri ndhaku ngopfu mina
1: allright 060 875 942 se loko vo ta hi le ndhaku leyi n'we mi nga kona a mi ta va number one mara otherwise ke ni va kuma kahle 060 875 942 mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and va ni khe ni twa kahle hi n'wina ku ri n'wina mirhi a swi ta ndlisa ku yini va ri mirhi leni wa yi roba wena a wu ta swi ndlisa ku yini hi site ra mina I don't think ku ri mina a ni ta survive mina ni rhandza ngo ku landzelerisa na mina ni fanele leswaku hayi ya hayi mina hi minkarhi liyani futhi ha swi ta swi nga yangini le hela mara otherwise ke 060 875 942 ntwa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vabomani wa James laya na ku tshemba na ku pfumela ku mi le ku ni train kwala mi nga kona xivutiso i ku loko hi ku n'wi mani wa James a mi ri muntshwa wa 2023 a mi ta survivor na a mi ta swi kota sweswi swi ndlisiwaku sweswo masiku lama mahanyelo malama a mi ta ma kota na vakokwani phahlani kwahalani ni ku ni tshemba na ku pfumela ku mi le ku ni train a mi ta swi kota na va mayisenyi na ku tshemba na ku pfumela ku ri mi le ku ni tweni na n'wina xitekete loko hi va monikiwa nkarhi n'wana wa kokwani manuhulu va ku hayi xitekete mi youth n'wina vama mi ya enjoy 2026 a mi ta swi kota xana ke 060 875 942 va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku mi le ku ni tweni kokwani wa dakalo kwala mi nga kona ti-e loko hinkwavo mi nyika nkarhi va ku 2026 mi muntshwa n'wini a mi ta swi kota na miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni
3: ntombi ya mina yo rhandzeka ni le ku tukutweni mani wa xibamu wena
1: se a ni nkarhi luwa mi swi vhikavhikini hambi sweswa mi ri ku hale makaya loko hi ku sweswiwa va ku n'wi mi muntshwa kokwani gaveni sweswi vutomi lebyi hanyiwaku ka sweswiwa hi 2026 a mi ta ma kota mahanyelo lama na
3: hayi khona

0: na mayimiri wa mina hinkwawo
1: se mimbele uniform ya xikolo namuntlha
0: ya xikolo ni mbale yona
1: na mthemba
0: ha ni mbale yona lawa ni mbale yin'wana ya green
1: ni khensa swinene
0: munhu ku ndlwi
1: danke 060875942 munhu kuma kahle nkandziyiso
2: minjhani muhaxi na nhlomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka ka ku enjoya ka use ya khale na leya sweswi kona ku hambana leya khale a yi ri kahle nyana leya sweswi hayi vito bya wena hayi i nga byi lahla ku nga ri khale a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 cut
1: 060875942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni na nhlokomhaka n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka yi nga yi hupi nhlokomhaka leyiwani yi nga yi bayizisi mani xivutiso i ku ri loko hi ku n'wina a mi ri muntshwa hi lembe lera ra 1976 loko vo mi nyiketa opportunity mi va muntshwa sweswiwa hi 2026 mi nga ma kota mahanyelo ya vantshwa ma 2026 na loko hi kuwe i muntshwa hi 2026 ivi hi tlhelela ndhaku hi ku nyika opportunity ya ku i ya va muntshwa hi 1976 i nga ma kota mahanyelo lamayani a va hanyisa swona hi 1976 xana ke hayi ku hi kwini ku hambana ka between vantshwa lavawani ku hambana ha ku tiva ha ku vona hi vutomi bya masiku hinkwawo mara xivutiso i ku wehe leswiya a swi ndliwa hi nkarhi luwani na leswi swi ndliwaku hi nkarhi lowuwani a wu ta swi kota xana ke 060875942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wi hi nge le ku fambeni kahle hi yoho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi balekeni hi kuma kahle ta le mavhengeleni loko hi vuya hi yisa mahlweni na nhlokomhaka
3: madyandzope traditional hila dr giligili beri n'wi fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfulela ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila dr giligili lava pfuna hi ku tshembeka
5: hiphiphuri tlangela 30 wa malembe na laduma hardwork ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econia 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026 la duma where you say and score
6: Uspruwele Entire, you komele special shama tile ya tegisi. Kuma 15 size 14 black side wall hi 950. 195 size 14 white wall 999. Kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999. Unga tlhela u dikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipeciale xi ya fika makumi 30 June 2026. Unga hi fonela ka 015-812-0777 kumbe u WhatsApp eka 082-812-0777 hi kumeka kusuhi na magistrate kwala Giyani Uspruwele Entire yi kumele xipexansiyana Uspruwele Entire best drive
1: 060875

eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzo Pet Traditional Healer Dr. Gilly Gilly, la pfuna hi ku tshembeka.

0: malume vusi hlungwani kwala gangeni ka bobodla kwala no ka ni nga n'wi voni hambilo sukanyana ke kula hi tshika misava va ri ku na n'wana boti nyiko le avuxakeni va ri i hambite i rifumo hambite i fumani happy birthday ku na mr vhukeya aka thomo nkatamhani vhukeya happy birthday ku na lungi lungile mhlanga le aka siyandhani hepi n'wana mhani kula kula ku na xilaveko mavasa le hala ka malamulele hala n'wana mhanihlekani va manyunyu na yena wa kula namuntlha eyi va tele mani a ni hlawule ndi wa siya wa veni va rivele ni va rivele mara lavo tala ni va navelela nampundzu a va kule va kule va navelela hi kokwani gaveni mi ya mi ya hi xewetela yo boyfriend ya vanhu danko baya
1: ni khenze swidyele kokwani gaveni
0: i swona ndzalo ya papa ne
1: 060 875 942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina mi fike kahle nkarhi wa makhekhe lowu wa mingiseri wa mina wo rhandzeka milemo ya ni n'wina
2: vanavelela
1: hi mani
2: hi nhlonipho
1: we le kwihi ka nhlonipho
2: ve
1: le ka ndlovukasi ni khensile nhlonipho yi va na siku ra kahle
2: okay
1: xap xap 060 875 942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni I vo mani va tlangela kahle siku ra vona Rocko Bella Kiwa mo ni kuma kahle lavo wana
3: happy birthday eka vusi nhlungwani le ka makoxa ku va na rifumo nhlungwani na n'wana boti nyiko avuxakeni na hinkwavo lava birthdayaka xikwembu a xi va katekisi swinene a va naveleriwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 cut
1: va ku rixile muhaxi happy birthday eka vanhu lava landzelaka eka siku ra namuntlha happy birthday eka vusi hlungwani ka makoxa rifuma hlungwani n'wana boti nyiko hlungwani lava mutirhi wa le vuxakeni lunghile mhlanga ka siyandhani iv kumbe ivona maswanga nyika nkorisi fasongo nyeleti nkona ka ngove given ngoveni ka mapove xilaveko mabasa ezone 4 ka papazela thembi mvangeli risinga view vanhu lava wa va naveleriwa kahle hi mani makhuvele lavo duma misava hinkwavo jikelele le mugangeni wa riboni yingo gani section f hi khense swinene mani macubs otherwise ke 060 875 942 bako happy birthday eka mofaya mathonsi ka mavuza vusi hlungwani ka makoxa given ngoveni ka mapove rifumo hlungwani a giyani section a man maria zita exawela block 23 xileveko mabasa ka papazela ivoni maswanganyi esifasonke vanhu lava naveleriwa kahle hi mfana wa goxe ka mapove kasi ke hi ri happy birthday eka n'wina hi mofaya ka mavuza miyingiseri nkulu wa GCRFM GCRFM yi mi navelela kahle tinjombo mbana siku ra kahle hi mofaya ma ni kuma kahle lava
4: happy birthday ka lunghile mhlanga aka siyandhani mofaya manthosi ka mavuza rifumo hlungwani aka makoxo vusi hlungwani aka makoxo ivoni maswanganya aka nkurhi abekareni fasonke given ngoveni kwala ka mapuve khazamula nyele na nyeleti kuna aka ngove na hinkwavo lava birthday yaka vana va le le mani mahori ka mapuve ahansi ka sport center inkomu
5: happy birthday ka ivoni maswanganyi makwenu wa ndlovukazi ni tlhela ni ku happy birthday ka vusi hlungwani na fumani n'wana boti nyiko hlungwani ni tlhela ni ku happy birthday ka mofaya mavuza le ka mavuza ni tlhela ni ku happy birthday ka lunghile mhani vhukeya na xilaveko mavasa i n'wana mhanihlekani wa manyunyu lava na vanhu hinkwavo lava birthdayaka na vona a va naveleriwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani sesimirilini inkomu
6: kumbe va birthday ka la birthdayaka ni nge birthday ka fumani aka maboti va birthdayaka na van'wana na n'wana lava lava ku birthday mhani eka xikukwandangi

hlobane kusuka kahle ka Maestro Biz RSA ngona bangiseri ba mina ba kurandeka lexi ndzi tsakisaka hi xona I ku I vulavule ntiyiso tihutswi ku ri hayi loko papa va nga ndlangi swa kala ku ri raka ku ri loyi wani I yena I hanya lebya so vutomi wo ti byela ku I ta mi lo twana na ku ta cinca na munhu waloye mara otherwise ngona bangiseri ba mina mo mini muka Mina se ngiya baleka ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka loko ari mina mina ndzi mani hirimile ku ta fika kwala ene mranda swi suka mbilini ya mina 0608875942 number riqingo le mina ngwenga famba kahle hi yo ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka kasi www.gzfm.co.za that's our audio streaming nakutama na kumeswa ku right corner mi tiphinile ngwana hi nongonoko amke mfamba kahle na mina marilini wa ka shirenda kusuka kahle tindawende tiya taka bungeni ka xitachini keno makahle mtini wa ka pirita ngwena mi ndiba kahle hi vito ra ntswalo yinwe ntombi ya baba leyi wani ngwena bangiseri ba mina ba ku ra ndzeka otherwise ni ba mandla ni bedlaka munhu wa ku fana na NC nkenzo swinene mngana ku va mina wena hi fambeka eka siku ra namuntlha ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ngwena bangiseri ba mina ba ku rhandeka ni khense swinene hi mathebula hi sungule kahle na vona mathebula nongonoko loko u sungula le ka 9 o'clock le ni khense swinene kasi mana kahle munhu wa ku fana na Christos wa ha ku hi joyina a ku i xawuta muti wa ka vona hinkwa.

le ka sikhunyani le bam shout out le ka sikhunyani le boti lanwani otherwise ke ba ku hayi ni kombela ku shout out muti wa mina kumbe muti wa ka hina hinkwawo ka sikhunyani mina ni khe ni kumeka kahle a Richards Bay khense swinene Christos u va na siku ra kahle otherwise ke mina n'wi ta va khesa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va hi khe hi languta kahle ku ri i vo mani van'wanyana lava hi nga famba kahle na vona eka siku ra namuntlha mugabe papa g hashtag eka wena hi bra mina ku themana kume leswaku ri hayi wa ha ri right home kasi ke ni vona kahle munhu la ku fana na theranthoran khenze swinene munghana ku va u yi joinini eka siku ra namuntlha esther highly favored na ku themana kume leswaku ri ma ha hlayisekini mr kello hashtag eka n'wina va nghene kahle nena ka nongonoko kasi ni vona kahle munhu la ku fana na supreme hashtag eka n'wina ni vona kahle na munhu wa ku fana na mhlangazani ni khenze swinene mani ku va mi yi joinini ka siku ra namuntlha nakambe kambe mohadi hashtag eka n'wina eka siku ra namuntlha 060-875-942 nombara riqingho leyi mina n'wina yi nga famba kahle hi yoho eka siku ra rinda tinda papa yena otherwise ke jikijiki otherwise va ku beke li beke a hi voneni ku ri DJ Caesar u ri yini hi site leriwani loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala happy holidays mi va na youth day yo saseka ku fana na timbilu ta n'wina katsa.

ሻታት በእኛ ትንደርኛ ነመር የለም ትንደር

casa chakora le chama chuke ipega li peke wena upaka di peke peke li peke ulti paka wena uhleli kayo uhlela kwalomo ayisikaza chakora bisoro mina sikaza chama chuke ele shumpela kusona kana kona kwa sugar rabo hla raja mu ashile ka tsama ndaka microphone we ina Vakwena hai viki na viki wena upaka di back uya kolomo tleli nele kaya uba ri kolomo uba ri kwini na usuke vadyodya vani xigaza xa vatukexi endla swile we hayi xigaza xa vatukexi na swile wena hayi karo ni vekaleka kumbe ni ri jimile sava ra leyiwani ya n'we yi nga seba mani heyro sungula mani a xa nokonoko wo minkarhinyana leya swono ne mina a no chayisa hi minkarhi leyiwani a ni nga ha ri ku sungule ka nokonoko ni a usuke vadyodya mani ni tshave kahle ka sukura namutlhe special xa nokonoko kahle mingisoro mina ni tshave kahle mina DJ Raja emina umoxo wakhona ka tshama ndaka microfone ku phamela ka vona ka bya kahle 060-887-5942 eda ka ta yi bula kona mixro mina 060-887-5942 mana tingota ku tshuka mani ti sungula ku tshuka tingota mina mani hayi mani mgutela spikara n'wina loko swi tetana xo yini kunene na no.

wa ngana u leke njojo we tsakela tin jobe we tsaka ku shino we tsaka ku benga tsele wena ke we tsaka ku benga tsele ko tsakela tin jobe ku ya ku ile moti moti magati ya ko ai fa baka tin jobe dirka sukra robo tsamik sro bene karon reka la ka ku me birti mena sawara ali yo shole ko ne vik sro di jero ei mik sro di jera jera iya no fela u sukba tjoje man karon reka la ka ku me ku me birti mena tsa aw re ngwe nga se ba ka nngo nko ko ne mik sro bene wa jisa fm ani reka nngo ko sukra na munhla indlela yo leke mina tsa baka tsa ka microphone ani u pabela bunanga e ngwe na ai ba nai ma nai ma abana ka dzikora reka nngo ko sukra na munhla vik sro bene u bela tin jobe ku ya ku ile mina ka nngo ko lone u ba ka dipina ka hle namhla rombiri namhla Tuesday ayo Tuesday Manuel le leswa tla show mix ro mina eku va mina va ndzela leswaku ro wena u nghena na mani muntshwa u ta nghena va nghena honbon honbon ayo nghena na vambirhi vantshwa ne ya u ta nghena na vambirhi vantshwa eka sekra na muntlha lava va navelelaka swo karhi hi ndlela yaleyo wena mix ro mina eka ni ku ri kwa sekra ra sivaka tlhela please boy la ta na rona ne a ku tshunela hi wena a fam zakat la live ni hleka sibra kona bekso robe phirika hleka sibil runga nako nako kahle nako nako special show es gaza shama 2k le shutaka la ka jisa fm na mutla ne muashi rajo muashi na ire 2k nje ai ai stive

Sona bitha mix robine kare ritlangela kahle xa miri tlangela ku veka hlenga vunanga lebyo hlawuleka mix ro register FM ka rurveka laya eka wore kahle wore liyani ya mbika wore ngwene atimina tayiti mina tayi ngwenje wore le ngwe beka hle ne ka sikra no bitha mix robine famba kahle eka nongono ko hlawuleka sine mina DJ Rojo Mosi imene no kupaka isa ka vunanga ne ka sikra bo tlale imene ro ka radio ene mix robine bona ka tsarukona itila Hey Jimmy Rola tla se re ka tsaka malume Juluka big show robele go bienda ka re se le rwane o bjona mele sa go ruwena o gena na mmane bontsho kona

0: tekela nukeri loko endla swo leta leta we u nga leti nukeri vangata se va ku tekela ne ejapa kahlele ka sukra rabhlambi ksoro beka dipina kahle ka nokono ko hlawuleka swinene ne ena tsapi kahle bene ka radio wena mina ndichi rajo wa shika rubeka la ka khume tlan tibela tsa wa rally ya nwe beka kahlele ka sukra rabhlambi ksoro mina eka dipina kahle ka nokono ko hlawuleka swinene ne ni khoba kala ka voice note ni bona ka hlanele ka sikura na mutsa sikuro hloleka iti lavanga ni khoba voice note la
1: aye raja mpukini na ipukini ka xikukwani la nkombela ku ya nghena na nwana wa mina yena mikhari xiri pitori ngena na yena nwananga imani wa yena mana a bikwala ka xikukwani inkomu
0: ni mkesele la ka xikukwani la aya
2: la hero kwala B9 ekumesitukwani mamarito na mponise hi mina inkomu mi titselekini mantaba.

0: Ora sa kamna gaga pile ne e ka ronda kala ka ba kombere nungo jimi na sa mara le a webe ka sa kwa ka radio wele we ranza ka Rave the Register of FM 106.0 Mere FM like a corner on audio streaming in www.gcrf.co.za. You guys are mashaka wena ba kana bo wena crime man loko mari kula nena ba ikoma kula ka audio streaming ne ba jumpa ka iselo tanga ka sikra na mutsha sham ka ronda kala e ka ba kombere nungo tibela sa mara ya ngwe business sa mina ndra jomo wa shitse ka radio wena loko tsana kono ka hlola mix ro mina kona mix ro at line ina mo ita kuri la varis max ko Nimke sabona jisara fa mirishila.
1: DJ Rajaman.
2: Yo bo masayoni.
1: Ah wasita ku kandia gondora ara 578.
0: Ne re kandia ka hadle.
1: Eka helang tala vantswa ha hina eka o madala gugile.
0: Hayi ma hayi ngwe mka gugu.
1: Ah ne o madala gugile mara ho mu ya khale ya dadzwa zwanyuwana.
0: Ina.
1: Ya dadzwa zwintswa. Hayi woni ngena la saka ni RDP ni kuma va switukulwana swa mina man enesi mdawu man hi swona swo tsakamaku leswiwani ni heta ni dlayiseta hi hangwani mdawu man
0: yo
1: ya swa swi tiva ku swi na malume wa swona wa xikhokho wa mukhava
0: yo wa mukhava nje
1: wa mukhava hileswaku ri na loko ni cina i tatiwa ku dabetaleswo wa swi ta ku cina letikulu
0: heyi
1: kona loko ni cina mbona xikwembu ha a ka hasi ka gigeleka loko ti ku xa i toti ka ri kuya awuswitaku ya hayi ti ni vuyeni
0: ku ri se ku cina vamasanyani la
1: a ku cina letikulu ro geva
0: hi leto geva
1: hayi a hi kokeni n'wina mi kha mi bisa sweswo hi 16 hi yaleyi wani ya juni ya kona
0: ina
1: hayi buli mhaka DJ Raja a ti yi phambeni wo mhe namba ni ku ndwi
0: kahle kahle

0: prema here. Ina. Hey man, no kuvele.
1: Ah, futa nuko ndiani vumbi.
0: Ah, zvike ntsandi.
1: Ah, mago evangenisa lavantswa
0: ma. Vangenisa vambiri shemana mini.
1: Kuna last born ya mina hi xichangani vango iri kotse insovo makhuvele kwala Giyani section F la.
0: Mhm.
1: Wa ri mutshwa wa kahle loyi a nga se ni vangela na xitukulwani futhi. Ku tlhe ku va na un'wanyani muntshwa wa ntukulu wa mina na sesi wa mina lava ni va tshandlamaku na yena wa fana na ya luya wa mina.
0: Mhm.
1: I mfanelo Miriel Manganyi i tshama kwala ka mina mara a kaya hi le ka Magoro letiyani le.
0: Letiyani le, mhm.
1: A va ri na mhana vona mhani makhwela lavo duma misava hinkwayo jikelele va ri kwala Giyana mugangeni wa Rivoningo la danke
0: hlayisekani ka mhana mina na mugangeni wa Rivoningo la
1: a swiwetani na le ka wena n'wana ngo
0: dankowa
1: danke
0: hi sweswo fambisasesoravikisorobinikarunibeka la kama kumbirikaya timilatsane awara leyi yambirhi yi nga se bane awara leyi wani kakaa awara yombiri ya nongonoko se yi landza vuri leyani ya vunharhu
2: wena a kolovwa kona nerea

0: siyandlanini ku namhla isiku ra yena ku ri muntshwa na yelo ni kombewu mbewu mi hlangana wena na ku xeweta na wena i muntshwa n'wana wa n'wana ngunu mani mahori hi mina la ka mapovas ka sport center ra jaraja
1: hlayiseka swinene mani wa mina hi twi lava
2: nga mpfukini na hina hi pfukini ni kombela ku nghena na vona ku na J Junior i n'wana wa mina la ka mphambu a ngheni tendeni na yena ku na Kateko Nyambi i ntukulu wa mina a Pitori nghena tendeni n'wana wan'wanaka mi kha mi endla leswinene namuntlha ka vutshwa bya n'wina i mhamiluva la ka mphambu ka vavukati bya sesi ka
1: jago fopsasasendlela leyo mikiselo mini kasi va kona va kani khoma ti-voice note na vona va twala ndlela leyi
3: rajaraja ni ta teka vanhu lava landzelaka ka siku ra vantshwa wambirhi ni ta teka Sepo Kubai kwala ka Musana ni teka na Lulama Kubai kwala ka Musana ya ku ri siku ra vantshwa ku ri Matinhle Sanchevalala kwala ka Musana
4: rixile na vaxumi tigeraja kombela ku nghena na vantshwa va mina lava landzelaka la tintombi ta mina leti rito Lindi Maswanganyi Mathonolo Phoxa Maswanganyi na Amukelani Agnet Maswanganyi vana va nghena na papa vona i David Maswanganyi kusuka la Grand Mountain Xumalo xi
5: holiday leyinene ka n'wina munyahi khalanga mulobyi holiday leyinene ka n'wino hi karhi hi tlangela siku ra vantshwa ni kombela ku nghena na vatukulu va mina vambirhi laha ni tsakela sithole ka n'wamankena na ntokoto Maluleke kwala ka Maswanganyi kwala ni tshamaka na hikwala vanhu lava a va nghena na kokwana wa vona ku nga manana mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuhi bya ka holeni wa maxangu wa mpasodanko
6: wena a kolova kona nere
7: raja hey loko yi nga ri kona xixava xinandzihi mani mo yi nghena na lava va landzelaka ku na Khanyisa Xiseke Maluleke aka Thomo ku va na Dion Mahori aka Mapuve vanhu lava a va nghena na Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve Block 80 Khatsa
1: ayeni
7: muhaxi
1: ina ri bukese kahle hlele ka swin'wana va tsale kunene mix rovini a va ku heyi nhlekani muhaxi a ni nghena na vantshwa vambirhi na xiluva na rulani okay va ri xiluva na rulani a ri kwala Thembisa ekokwani wa Blessing anemkisa sinene kokwana Blessing kwala vika kona va nghena xiluva na rulani ka nokwana ka siku ra namuntlha hi ndlela leyi wena mixrovin na wena u nga endla tano ni khoma laka voice note rhumela kahle marungulo ya wena laya and ta va ka ni mahlaya kwala moyeni kwala na laka mikandziso ya marito ta va ka ni yi tlanga kwala moyeni and vona ya ri kona mikandziso ya marito la ni vona na marungulo ya ri kona ta ka ni matlanga kwana eka nakona ko hlawuleka wena mixrovin eka tiphina kahle leya
6: wena a kolova
1: Kevin get another man get him get seven aloha
8: I am John DJ Raja
1: Isa Isa kelo bjana
8: Hi Pugi
1: Ina
8: Isa
1: Ina
8: Ai nkombela kungena na vanhala
1: vangeni vambirintsena
8: ani kombela kungena na stukulana swami
1: Mhm
8: mkhesa Maluleke la ka nkuru
1: Mhm
8: na mihandzu Maluleke la ka nkuru lava tukulu va lava
1: Mhm
8: ani kungena na vona niku hi I could be in a lee in Sanamund. Gavona, Avarna, Cocavona, Tulomash Nagan like a gong.
1: And Tulomash Nagan like a gong, well, as I said, Gadaba.
8: Thank you.
1: I think it was then and there. Wanje ka ba bire mix robe la ka tingo la bini ngata bana nga mina ka nako nako sukura na mutla ke nim ke semo ina lowa
9: ah ba raja we
1: ndo
9: Kwari meni kwe?
1: Ah, ndendi shabi.
9: Ah, ndendi shabi chote ma.
1: Ina.
9: Kwa mpero jena na wa soa wabili ya.
1: Wabili pezi njeya.
9: ndi to jena na mungani wa nwananga Kaizer Chabalala ninge ipitori ta fetsera nga nwana wanga Karabo Cliff ane pa River Plus ato jena na mashudu Gracious Mpepu ndi ane pa River Plus DJ Raja
1: ndizvezo samulimba tapura
9: vachikandurura vakande vachikandurura
1: zvidoita zvone
9: kudoita zvone
1: ndizvezo pa River Plus ndoriva ngamanda Thank you. Thank you. Forbes gracious and people. Quite a lot of big zero. Vinita Kavik zero. Vinu kutafu nanga. Vinika na kono kusikra na mta 060-87-5942. Adam Kese Vona Jisara Femaloa.
10: The king of Manjar Gyan Derek Swami Mempogiri Boti.
1: Uwan naga B Boti. Kupiashka wa Boti.
10: Mweni van geni ita.
1: Inna.
10: Eni geni sa kubantu kuruwa mina. Fanelo na faneriwa. Vatama kwa la kaya. Vaha kubiashkolo eni. Kwa la na nini na wana. Mikesi ni bote danke danke.
1: Esa sekandi zvine nei.
10: Danke danke bote mkulu.
1: Dako.

0: kamba tsale kunene ka mhlekano sokrana mo ntlha mixo robena go ningena na okay mo ibone ke uri ani gena na ba ntsho la balandela ka nkanelana e beri kanelane marima a ka dinga e jabelelo marima ka dinga e man grace ka tanduna e frame ka mugangobe ane because of the letter level big so robena ka run beka ka khombi bir tibena tsa warra e khome na ro tibena tsa warra lia ai ga se bor le nyam bir mixo robena ba kona la ba ka ndisa ne le ka sokrana mo ntlha e ba tindlela le
1: Nete ra jana njane na ipukile hey men ngena na vanhu lava landzelaka vambirhi vanga vana va mina ni nghena na enjoy mabunda kwala ka swinyana sweswi i kumeka Joni hi ntirho no kwala ngentendeni ra ti-15 ra ti-16 June no ku ni nghena na xikhongelelo wa jaha kwala ka swinyana na yini na yena kwalawani ku a ngheni tendeni va June 16 a karhi a nghenisa hi mhana wa yena mhana xikhongelelo wa jaha kwala ka swinyana inkulu
2: hi braraja hi braraja wa imixolone na maxi hayi mo ni nghena na vambirhi ntsena vantshwa tendeni a wo sungula ni ta nghena na n'wana wa mina i siya vonga dzambukeli yi ni kumeka le ka nsawulwani block 25 ni muganga wa tana kahle leyi tata nghena ntukulu wa mina i nkuriso makuvere na yi ni kumekaku le ka nsawulwani kwale tana kahle leyi vanhu lava hinkwamo haxi a va nghena na xilahla Richard Dzambukeri ni ri kwala tsakani lonji ntirho la ka siya ndhani a kaya ku ri ka nsawulwani dankeni Mr. Raja Raja
3: wena wena wena a kolovwa kona nere wena wena wena a kolovwa kona nere

0: a yɛ fɔ olu yɛrɛ ka gɛrɛ jɛ ka dun dana na a kɔnɔ suma fɛnɛ ba ye sinɔ o fɛnɛ ta ka kɛ ni jamana fana o min na n ka gɔ fini o kɔni jara n na ni kɔnɔ da la ne yari mɔ sɔn fana ka n ka fɛn ne ka n kin e bɛ n jɛ ne ta to a ko n ka layi tina ye fana a ka fɛn ne ka n kin ka kɔnɔ min na a ka fɛn tɔn bɛ kulu a bɛ ranja ne a ka fɛn fɛn kin ba a ne ka fɛn fɛn
1: e ka se ka
0: e cɛ e ni tɔɲɔgɔn sago e kun e k'i tila k'aw dun ye lu ɲɔn t'a lu yɛrɛ ye.
1: bɛ se.
0: e cɛ i tila k'i bɛ gɛsɛ ma kɔ ne fɔ ala ye n jɛ mun.
1: i y'i na dɛ.
0: iyɔ waso in tɛ bin jamu bin ma ka bin naani ma yɛrɛ
1: ye. e le ka di daari ko ala do.
0: ne ka ka ma re de ne ka ma gansan na. ne ka ka sɔrɔ ne bɛ n sigi ka dɔn fɛnɛ bɛ ka n yɛrɛ dun ye kɔni.
1: i ka se ka dem kese yɛlɛ dun ye.
0: o sɔrɔ ne yɛrɛ jɛra a wa taa e ni nin fɛ wa i fa i fa kala i fɛ o fɛ o.
1: i ka se ka sɛnɛ.
0: o sɔrɔ i bɛ fɔ.
1: ni min kɛ sisan.
0: ne bɛ dɔgɔ ne da o ye pɔtɔ.
1: pɔtɔ. sama sɛ sɔrɔ dabila eight seven five ten four two point two la bɔ ni min kɛ sɛ mɔyɛ na lɔ wa.
2: a ye dc arajo.
1: iyɔ.
2: a ma sɔn o ma koyi n'a bɛ ka balo yi tɛlɛ san ta yi mɛ sɛ tuuru b'a ye n'i ka se tile sɛ o ye dɔlɔ ye ba y'a ye. sɔgɔ cɛw kɛnɛma cɛba nin tasumaka de kun.
1: ee tasumaka ko la yari. ayi ka.
2: kutaba station manager kutaba ko kɔnɔ dejun.
1: o ma dejun e taba station manager sɔgɔ wɛrɛ dɛ. ee bɛ n jɔ a ma.
2: ayi mɔ i b'an gɛn nisɔngɔ a to.
1: kaban biri n sɛgɛn ne sɛmu.
2: na suma na nsɛm na fi ndi lele ka mko mi wari i dɔkas na ne lisaka piti jo ne ngɛna na swona ku ri ni ra swi hlayiseki ku i mantsongo wa swona la giyani ko kona dakala
1: ina
2: danke hlayisekani mitumaxuu
1: hlayiseka swinene na n'wina ka mam
2: danke
1: dya ngopfa misasisa vanhu wa mina kwalani miri radio swikwini hayi timhaka ta kona no mikisoro mina ya mahlela nakona kona ka runveka layaka nkombo timina sawa ra lani ya mbirhi nga sepa mikisoro mina ta ku phamela vunanga ni muntu a lavo adadlayini ni mikisi mina lowo
3: he radio
1: iyo
3: mo phanga xiteji la
1: ma hi mina
3: mo phanga xiteji na hanhu wa wena
1: i
3: wo kandziyisa kandziya ya hala chika hi leyi loko gonyela ku na timbyana la tshinyeni
1: ku na to chika hala kun'wana
3: ti ta teka ncila se chika hi leyi
1: i chika hi hala kun'wana va tekeni vantshwa vambirhi vava
3: ha mi phangile xitichi va ka balo hi mitwini wo ni nghena na vantshwa vambirhi laha
1: kahle kahle
3: ku na muntshwa wun'wanyani va nge i phamela kwala ka mapuvi la muntshwa i n'wana wa mina wun'wanyana hi luya le ka tiendani engetelo halaya i muntshwa yena i vantshwa va mina laha he mrozi
1: iyo
3: i chika hi leyi
1: da chika yala ko i kahle kahle nda mo ni chika hi leyi
3: cila wa famba
1: iyo ni mikasini papo
3: ekokwani malileke yanko
1: nikesa sekokwani malilekea ejako ke ntaka mixero ngo 0608758942 mixero me na cover tiko le kusuka kwalano nokuletela sivu andaka sona ta khana ta vanga la ka voice note ela vanga robela ka hlimari ngwe la ka facebook ta vane mlangu tana ngwe na ikane ngone ko sikro robela 0608758942 ngaro robela ka la ka ntlanti mina tsa wa ralia aya hey awa ra mbiri ka sebane ni mke sebane lo
4: mwasi
1: yo
4: lugai
1: o ri deng ligai no
4: mera na ri deng
1: ina
4: kupela o ka senšhaka
1: mondebe babedi fela
4: ba bakae
1: be babedi
4: o ba babedi
1: ya
4: o ba babedi re ne ke tsentshe junior levia le kgotsatso levia ke re lenyaka baswa eawa ke badulo baka ba bao
1: yo
4: junior le kgotsatso ba tsentshake malevia ba e ka mombedi
1: okae
4: mo mbebule
1: mbebule
4: hey
1: ay kahle kahle ni mkesi ni fanele ni vaka la mbebule
4: nene lozala lini
1: ay ngizokuthi libuza ngidawu namo
4: lufonele
1: ngidofona
4: alufona lekhiya phasa dalika fona
1: ay ngizokuthi libuza right today ke ninikihla kidla wona mo
4: ana mukwati lintutu le ya zwe ba mase
1: ayo gido ziba gida le dombonsa di black giri gifita na mo
4: oh ulugi
1: ulugi le mama ne ya
4: thank you
1: Bueno, le batoka ni agora de faca de babo na yona ga. Ha, se sa sirna ni casa sta chopo ne. Sir sa sir vina vina ga zar kona koru vekala ka muna tibila sa warra imbiri ga se parle simre la ka ta kor lia. E ga warlia ni ambiru na mixro vina ga se bra kona mana ba fara se le ruar ta ga ta DJ Happy fa sa ka tla shaba ko ga se bra kona. Every bara ba fana ntena DJ Happy tolo kontala stichini ne ivonga ne leketa batsela dita vashila ni fikisa se DJ Happy

Ah, right, okay.

0: ngisolo mina kariya mahlela nokonoko neleka sikra namuhle kaphina kahle mina no wena kana konoko hlole kasilela ne akasmar kwa lokho ayikhoba kahle the voice note mixolo mina ibikare bathu endlela lewa
1: DJ Raja mashwa mina wakahle wa ndoma man hayi mina nemkhomano rilaka mapobela no wani mfana wakosha hi mina moni ngenisa vantshwa vantshwa vambirhi laniwani wo sungula DJ Hlantswo Boy mfana wa mina loyiwani i mutshwa n'wananga enjoya ka 16 June ivi ni ku no ku na mbawuzo mbawe DJ na wena mbaweni mahori na wena hayi i DJ ya mina mani na wena hayi nghena kahle la ka 16 June mi nghenisiwa hi papa n'wina vafana ma i mfana wa koxa ka mapfuvu mo ri suku hi mina DJ Raja tango
0: tango swinene ni vukhesile vakoni va tsela kunene va ku vijani Raja mina ni nghena na n'wana wa mina nsuku baloyi a thembisa na n'wana wa makwenu wa mina ekhanyisa baloyi ka homu 14b a va nghena na mana bumba na mana bumba ka homu 14b ni mukhesi swinene mana bumba la ka homu 14b ndlela leyi kasi van'wana va kandzise kunene laha a hi vatwi ndlela leya
2: enhlekanihlekanihlekani DJ Raja maxiwa xiyimo xa le henhla wa nyanyula i hlangana rod ni munyuwa ka ndindana ra njhani wo ni nghena na jaha ra mina ni ku nga nkwazi munyuwusa kwala ka ndindana xa ha ri muntshwa na xona 5321 xa ha ri xintshwa lexi ivi ni nghena na lowa ntombi lo va lightness ne vananga ni mi cukumeta moyeni ka GSR ka DJ Raja vantshwa ti hlayiseni mi ta vona ku humela ka muzuku baya rod ni munyuwa kumbe radio yi fikile ka ndindana
0: Ekahlekahle le bukhasile ka njani van'wana va tsala kunene va kumbejani DJ Rajan kombela ku nghena na vana va mina ku nga confidence xitsavi eka mapuve na xivono xitsavi ka mapuve a va nghenisa hi bili oxis ximbinyane munhu wo rhandza ku basa swinene kwala mugangeni wa hosisi ya ndane ka mapuve block 18 ni mukhese sele ndlela lekeya ni teka vangiseri vambirhi laka tiqingo la to leswaku va nghena va mani ndlela lekeya ni mukhese mwena lowa
3: yo kunjani na parana
0: a mehle sekele bjani wena
3: fukele ma
0: ina
3: ya kokwane tsane
0: ya kokwane
3: ya ningena na situkulwa tsamena munsha lo ku bona kala na mungana wa xona ku rula kwale ka kumonga
0: ka nimkesi
3: Sona, a swi kundzela swi tiyela swi vava swa vo tiyela swa ha ri ku teni ya
0: ni mukhesile
3: kwanirisa hi kokwani tatani kwale ka n'wamatatani yevo
0: la ka n'wamatatani la
3: yevo
0: hlayiseka ni kokwanine dango ni khesa hi ndlela leke 060 87 5942 ni taka mik 0 ku ni ku tarise mona 1 ga ni mukhesi mona lowo
4: aye njhana
0: hi hlayisekele minjhani na
4: ni nghena na xitukulwana xa mina mpilo na ksanani ve rimani lexi na prawu

kanokonoko wena mixolo mina neka waralinga ka yona mina na wena endla tano 0608875942 ayana mahlweni ka ringena na vona vambirhi vantshwa mixolo mina ka yi tiphina kahle kanokonoko wa siku ra namuntlha hi ndlela leke 0608875942 ilawu ni khoma kona ke ka nomboro yaleyo na

Sure, maybe. Dinsa.

0: ngena na vantshwa lavambirhi la, ngena na Xiluva Baloyi n'wana sesi wa mina aka Gongongo ka Judas, ngena na n'wana wa mina Ribasile. A va nghena na mhana Ribasile risima na hlwani ri kwala ka mapuvi enkomu.
1: Ahee muhaxi i mutekani, ni kombela ku nghena na vatukulu la ni va nghenisa tendeni ra ti 16 ta June ku nga siku ra lavantshwa. Siku lavantshwa va nga lwela ntshunxeko i ti 16 ta June. Ni nghena na Gingirikani Makhuvela tendeni, na Nsuku Makhuvela atendeni, na Unathi Baloyi atendeni. Leri vatukulu va mina i siku leri mi fanele ku tlangela vintshwa bya n'wina. Mi nga tlangeli hi swibodhlelana, mi fanele mi tlangela hi ku khidzama mi khongela mi khensa Xikwembu. Inkomu kokwana Jesu kwala ti.
2: Mo ni nghena na switukulwana swa mina leswi, switukulwana swa mina swi two. Ntsakiso Maluleke na Siyabonga. Switukulwana leswi nghenisa hi kokwana wa swona Mandorini wa Khalanga. Hi lava ku khandziya sinya va chika hi Ravi va kancila va Loli n'wamilobyi n'wamunyayi loko lola u to po laha mugangeni wa Katekani aka Mayele la 14 ila dangi mihaxi mina ni ri miyingiseli.
3: Keseka garon vekalaka makume mbiri nseva tibina tsawa rambiri bile 0608875942 kom karan vik zorovina amtele sokur gara babar wena fele vampiri nseri kata kono kwa sokur rambutla itlela leka nim kese wena loa
4: ayy raja mpukin
3: itla isa kele bicharu wena na
4: mpukin ngena na vantsawa mbiri ngena na wukono mabunda si alakan kujan ngena na stukulwa nsamina Vutivi I wala chayalo Vangela na mana Oscar Tui kwa kasi godo kwa kasi kukwa niko
3: La kasi kukwa nila isa kani mano mena
4: Danko
3: Danko Aloha
5: Nishigani mpukwendo ya setumare dilo kufoniri la shibongo tirisa masi.
3: Tirisa masi vina.
5: Mpukwende ngoko.
3: Hei.
5: Wala kula nende vena ni ya imela mlanga kufi. Murangere wa mina wala mkande wa seti na si F.
3: Iya, o ile nende le ina ye.
5: Sene ngena na vampiru kuna wana mina la kuna langtan mirini mcha.
3: Uhum.
5: Nikneme ya ifiki. And then wanya niti is a grateful mcha. Nickname ya yena e bafa. Xikolo xona xa important eka swilo hinkwaswo.
3: Kahle kahle.
5: Loko munhu a nga dyondzanga xikolo kwa hava lexi a nga ta xikuma laha misaveni, misava leyi lava education ngopfu. Va kula va hlayiseka vana va mina a va swi tivisa na malembe mo karhi. Mara lowun'wana 14 grade 12 va ka wa phandaphandza. Lowun'wanyana le ka grade 11 phambeni na yena ta fika leyi. A ku na laha a nga ta tsandzeka ku fika ka grade 12 la. A ta dyondza xikolo
3: kahle kahle
5: mi hlayiseka dyangubana
3: hlayisekani papaneya dyangu fopsss endlela ke 0608875942 endlela tano nikhomba na vana kwela vik zero mina ni teka vik zero kane a ni teka vanharhu ni va nghenisa moyeni ni teka sese ni kuleta vunanga mina ka ni mike se vena lowa ya bra kona
6: dumba
3: hi naka dzumba swinene n'wina ke
6: hi
3: naka
6: Mwani ngeni na sikukulua nifami inaka Ngeni na lola mabila Lola mabila wakumeka jini wana wana Ewe ngeni na gifti bila Ngeni wakala kashikela mkazi Awa kukua kukua ni wawona Wanda mana mkateko Mana mkateko lui Imi kateko wabala naba
3: Imi kesele bramino Kahle kahle le. Dankola zika power bra kona le mix rovena 0608875942 ndeka bambiri. Vaindla down eta kutoka game eta de makata ko ma mingena na bambiri ndlela leke. Sweswi ndeka bambiri vaingiseri ndle ho game eta e bona. Hebeka game eta ko ka mingena na bambiri kana kona ko ndlela leke mix rovena. Kana batho bambiri tsene chika 0608875942 and kom kwa lana mix rovena ndlela ya leke ka itpina kana kona kwa sekra na mundla. la kutya kahle la kuna la karobe kahle nkandisi wa rito ke nguthu indlela leya
7: shina mathosi rishina shina mathosi hayi khona ka ku indeka lo munene ka lo ngena tindini ngena la kwana tsena ku kan ngena na mari mabele ka tsona 40c inga mimi na lo kan ngena ku kwanti na buya wona mda ku sora ka siendani u mana mina wala ku kan ngena na mana hluki ku sokora section f ya kotra ka paramedic sai sega mantsongo mana hluki na shilombe ni kesi ni pamata na kula e jimi the black prince makomo sa dirin kwana ka siendani tangu mathosi wa pula wa fone kula mina mu mathosi tangu
3: e tangu ke sa tela like hi hambi ba ixerile radio ke hi mara ba ixerile zato go long gense ka ba virus di ba gahla ba te ba ra sta ba kane okay right ke ya mahlela nako nako e ka sikira na mundla eh etosi ba mi lava ala ba ixerine bene go mlavini hi nak tsapa go tava ri kona kona tle ta ba shi tosi e tava ri kona la a ni shoki kona right vix robin ka run beka la e ka afu bila wa re le wa ni ambi ra wa re le go swiriso vix robin wo hla rungula le rwani vikunketa vunanga mina ko vaka ya gemeta nongo noko le ka wa re le ya nar ndlela le ke ka siku nongwana go rishile raja and ko bela ku ngena na bana ba mina edel mkhari ari okay ari pitori ka sina nhlautelo mkhari kwala ka xikokwane sweswi ari bolweni ka xikokwane stadium okay kesete ka sapa ba tlhela vaku va nghena na mhana vona mhana mama albe kwala ka xikokwane nkomo ni mkhesete ni mama albe ne elaka ku nghena na vana va nghena hi ndlela leyi ke 0608754 ka ku rhumela marungula ma wena na mukandziyisa marito ta vakani switlangala moyeni ka nhleka no sukela namuntlha ni tenkwa kahle hi ndlela leyi wena vekiseriwa jesu ra fm ka siku swiriso mina ku vona ku phamela vunanga mdiphina hi byona kana kona ka siku ra namuntlha hi ndlela yo tala ku swiriso examina ai endle swilo swa endleka sivelo ri ta kahle eka wena hi ndlela leke na rosa the prof mso kahle na paparalani va ku disiwile

0: wena wena wena a kolobwa kona nere
1: Sekana kono go hlole kona big so register fa ba nangana go phabela bzona nere kana kono go sekrara botlhela go swere son me nan ba the jump go ya go ile so

simrera ming sami ka to ka hle ka hle ka ni wa sikra na mondla va ku ni ne se va ku hi ka mina ni judge queen na ming sara mina na mamkela ka hle ka no sikra na mondla simrera eri sika ka hle ka papa penny penny va ku hi ka mina ku I don't seen ku mbe sindisa ku ni hi ka mina so so singethere ka beke va ka fama na ngona ka hle ngofu ming sami na baba ka va nyiki ka hle ri simule ri wani loko mbani ka ning sa ti 15 so mta ku fanele to ni sa ti sindza ku sa ku hi khona e vanhu lava hi va tivaka loko ni singula ku va tiva ka 2022 loko ni hlehlangana vona kuma ku hayi khona mani papa lava va va khona na ntsako papa lava va va kha va na kurhula kambe ke a khensa swinene ka tinsimu leti va nga ri vana mings mina ku ri va sungula ku va kha va tiveka swinene tiko hinkwaro hi lembe leri ya ra 1994 loko va kha va nyika kahle album liya ya Shaka Bundu kambe ke va kha hi kuma ku hambi ni le ka nkarhi wa sweswiwani a va ha tiphina na hi tinsimu ta vona khume munhu wa timina se ku be kahle awara ya nharhu a hi ku nghena na rin'wana risimu mings ma kusuka kahle ka Brenda Fassie loko va ku noma ka njhani we dali wa me hambi va ku ini wa noma hambi va ku yini I wa miwe na amukela ka nongonoko bamba to bamba kwala ka Jisara FM ritora rixaka hinkwakunkwaku namuntlha I holiday leyo saseka mayingiseri wa mina holiday leyi nga na nkoka ka hina hinkwerhu va yi vula kahle ngopfu youth day kambe yi va yi kha yi nga ri ya vantshwa ntsena kambe hinkwerhu ka hina ku ha munhu loyi ka nga hundzeki eka vuntshwa hinkwenu hi hundzini laha va wu tala mi hundzini laha ma swi tivaka ku humelela yini laha swo talatala swa ndleka van'wani hi nga hi kharilela hi vantshwa va 1976 kambe hi va hi kha hi kuma ku loko munhu a ri muntshwa endla ti-mistakes to tala loko munhu a ri muntshwa i hlangana na swiyimo swo tala i dyondza swo tala i dyondza vutomi bya wena kwalaha endla ti-mistake yi tlhela kota ku va yi kha yi ti lunghisa kona na kwalaya kambe ke va hi kha hi kuma ku I siku leri ri va ku ri kha ri ri na nkoka tiko hinkwaro kambe ke va hi kha hi kuma ku himpela 16 June happy happy happy youth day kuri vambirhi wa kahle mingisami va kha hi khensa swinene ku va xikulori lava nga kota ku fambisana n'wina kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro ka fika kahle eka nongonoko xigaza xa ma-two camp va kahle na boti wa mina ni khensile ka boti ku va mi kha mi hi siyele nkarhi ha tshemba hi timbi va tiphine swinene va yingisela n'wina mi tiphine na yena hi tiphinile swinene kambe ke I nkarhi wa le mingisami na ku icon namuntlha ni mahamba yedwa futhi va khaza va kona na tshemba ku mundzuku va ta va kha va ri kona kambe ke I nkarhi wa le mingisami ku va hi kha hi famba na n'wina kahle tiawara ka tona ti nga tinharhu 3 to 6 va yi vula bamba to bamba e bamba reloaded kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ku hayi mina ni n'we hi va hi kha hi tiphini nga ri vana leswaku eka awara leyi ya ku sungula leyiwani hi leyi mina n'we hi va ku hi kha hi tlhela hi ya kuma kahle swihungwahungwani leswi baka mpongo mahungu ya tele futhi sweswi hi va ku hi kha hi ri ka holiday swa ha tele leswi va ku swi kha swi humelela lexi ni tsakisaka i ku vo tala mi lo ti wisela emakaya kambe hina hi ta ku yini ke hina hi fanele ku va hi kha hi ta mi hungasa loko mi va mi kha mi wise emakaya kambe ke swihungwahungwani swi ta swi kha swi ri kona eka awara leyi ya ku sungula nga ri vana leswaku awara ya vumbirhi hi leyi va ku yi kha yi tele kahle na tinsimu leti ya timbirhi letiya hi va ku yi kha hi ya tiphina kahle hi tona laha mi nga ta mi kha mi vula ku hayi khona n'wa wun'wana risimu lero sungula i ra swimanimani naswona famba na manimani loko ri ku yini kambe ke mi nga se mingana ni nga ri va leswaku andzhaku sweswi ta hi kha hi tlhela hi titlonya hi tona hi ti chayisa kwala moyeni andzhaku sweswi nakambe ta tlhela hi kuma kahle ti-celebrity gossip leti va ku ti kha ti ri kona hi twa ku ri vanhu va hina vo duma ku humelela yini hi vona va le ku ti-comment kahle ku le ku ndlekeni ka yini na hi nga ri vanhu mingisameko hi nga yi kha hanya na vanhu kwala kusuhani kuma ku ri munhu lava va ka kha duma kambe ke swi tele leswi va ngo swi kha swi humelela evuton'wini bya hina andzhaku sweswo hi ta hi kha hi kuma kahle ku awara leyi ya ku hetisela liya hi leyi nga ta yi kha yi khomele kahle nhlokomhaka ya siku leyi nga ta yi kha yi fika yi hi dyondzisa swo tala nhlokomhaka a yi ti na dyondzo nhlokomhaka a yi ti na switsundzuxo hi siku na siku kambe ke mingisara mina va yi kha yi kuma kahle ku ina a vula leka hambi kha hi ku we are the voice of the nation. Answer because

Ibi impela baka aku biwish gubu mchongo lo kwele kaya. Sibra suka kati ga aimosis doga famba kati na ina mengsara bina. Nyika simleru aku shi gubu la baku kaya sanga na kati nkwele kaya na arutsa kela simleru ani kampi kenga bada shaka kwa na black beat. Blish boy na wakabar kona la kar simleru ngarbandi na ogarko kar simleru. Ana semba impela mtipini le nkwa kunga kilamba kumkabir kona habuda na kambi kaku ina. We are the voice of the nation. Come and be right to me. I'm going to say, I'm going to go bamba to bamba. You guys, similar to like our Lia Yamune. Look at Sungo, one day, super campongo, mong, we are daily. By Kakumakuna Muta, Tani Loko Siklera, youth day. Ba kha ikuma kahle ngofu mengisamina kuna commission ban bahlanganile kwele FNB stadium la na president Cyril Ramaphosa aba ba kha ba ri kona labanga heta kwa kha ku vulavuriwa commission eka speech ya bo bangeta ba kha ba kombisa kuri vantswa ba leti kwenda Africa Dzonga ba kha ba blame commission ba kha ba kombisa leswaku vele kuri leni hi unemployment rate commission vantswa bo tala abele ku tirhen vanwan va ba dyondzina xikolo vana maphepha vana hinkwaswo ka swona kambe akule ku fambeni ka next ku humelela hi kwa kana ngita kahle ukuba tibisa kahle kuba kombisa xikombiso kuri the percent ta vantswa labo ka vanga ku tirhela famba kwa laka 46 yeah 46% unemployment rate laba ka khatisa kahle mingisala mina ku kule ku tikeni ene vantswa swi tikomba baba kha vatikeri wa swinene mingisala mina hi timhaka leti va ku khati humelela etikweni Afrika-Dzonga wo navelela swa kahle kuri inge swo tala swi nga swi na ku cinca tanihiloko va tala va va kha va kombisa ku vaviseka swinene tanihiloko vanhu va ha tlangela vuntshwa bya vona kambe van'wani va kha va rila ku vuntshwa byi ta na ku vaviseka ndzeni ka timbilu byi ta na swo vava tanihiloko vatan'wa va lo ti tshamela makaya kuna nchumu lexi fambaka kambe ke ku zulunga man kambe loko mi ngisala mi nga ri vana leswaku mahungu lama fambaka mahlweni ngopfu eka rana mutlhasiku laha ma va ku ma kha ma khumba youth day va hi kha hi kuma ku mindyangu ya vanhu lava va nga dlawa Alexander hi siku ra vukhumenhungu Khotavuxika lembe ra 1976 va vula leswaku matimu ya leswi nga humelela Alexander malembe lamaya ya le ndzhaku kumbe lembe ra 1976 swi tikomba va vululamisi xikan'we na va tibuku lava va kha va tsala matimu va nga ha ri ku swi tekeleni enhlokweni ku nga ku ri ku nga ku na ku cincanyana loku nga kona kambe ke va va ka kha tivisa kahle ngopfu ku ri van'wani va lalahlekela hi varhandzi va vona ntsena vanhu a va ha swi tekeli ngopfu enhlokweni siku leri a va ha ri a va ha ri onari a va ha ri xiximi a va ha ri tekele enhlokweni va hi kha hi kuma ku van'wanyana va malembe ndzhaku vo tala va kota ku tlhe va mbala tiyunifomo ku tikombiwa ku himpela va tsundzuka hi xiyimo xa le henhla kambe van'wani va va kha va hlamusela ku tanihiloko swo ta swi va swi kha swi cincini van'wani va mbala ti-graduation gown magaweni ya vona va kombisa ku vilela ku himpela swo tala swi nga swi na ku cinca ko karhi kambe ka ha ri na swirilo leswi va ku swi kha swi ri kona sukaka eka vantshwa na le ka lembe ra 2026.

kambe ke ba nang tekahle mengisa ra mina mahungu lama vaka makama famba amahlweni ba khautisa kahle ngopfu mengisa mina kuri Gauteng Hawks head lo ba ka ka siusela henhla Ibrahim Kodwa ba ba khava hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ka vikela nga hela ba akha a suspend wheel and runa yena anzaka loko ba ba khava hlamusela ku kuna ndi andi ya lezinga humelela tani loko mengisa mina ngari ba ku tsama ikha vulavula kuri vana a hi hlayisekeni amtirweni vana a hi hlonipheni mtirhi vana a hi koteni kuva hi kha hi ti hleketelela ku ri xin'wana na xin'wana xi nga humelela kambe ha vula nakambe mingisela mina ku ri a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku lomu hi vaku hi kha hi ri kona a ri ka swingongwani leswi baka mpongo kambe ke hi va khe hi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku ku na nhungu wa vanhu lava nga hundze emisaveni eka nghozi ya movha laa va ku kha va hlamusela kahle ngopfu ku na mathekisi lama ma nga bisana kumbexani ma nga tlumbana na traka hi khulukumba swinene lava ka kha hlamusela kahle ngopfu nghozi yaleyi humelela kahle N4 a highway eMpumalanga laa swi nga humelela exikarhi ka Gondwana na Waterval onda lava ka kha hlamusela mingisa ra mina ku ri lakruku mi ta ku na maxaka ya n'wina lama nga jikajika kwahalaya kumbexana ma nga fambela tlhelo ra kwahalaya Mpumalanga a hi va chekeni hi ta kota ku va hi kha hi lavisisa ku ri va hlayisekile na mi swi tivaka emagondzweni ku ri a ku hlayisekanga xa nkoka hi hlayiseka hi tlhela hi chayela hi vukheta emagondzweni.

Allora, sembra la saga kahle ka Black Motion mix sarisara famba ku joy joy lokuru ku va kha swi tiva ku ra hi khona ku na ntsako nyana lowu nga kona ka la kusuhana yimbela nsimulelo ku joy joy hi famba na n'wina mix sara mi nga va leswaku Black Motion va hi khala vula hi ntlangu wa vanhu vambirhi lava ka va kha va kote ku va kha va tibuketela masawadi hala na hala hinkwakunkwaka ka mix sara mi ri ndzakelaka ku va nyika kahle tinsimu hi ku hambanahambana ka tona kambe ti na swichayachayani leswi fikaka swi va swi kha swi endla leswaku mihleketo wa hina yi tshama yi tshamisekile mihleketo ya hina yi tshama yi ri kahle kambe ka ntlawa leyi va kha yi kuma kahle ku ri hi kona ku na Muda Bongs laha tiva kahle ngopfu hi jaha kumbexana nuna wa DJ Zinhle kambe nga famba ri ya xila a famba kahle ni Thabo Small ku nga Mabongwe lava kha yi kuma kahle ngopfu mingisama vo tala va heta va kha tivutisa ku ku humelela yini laha va hi nyike e tinsimu ku hambanahambana ka yona kambe ku na single leyi va nga yi nyika kahle hi 2010 Bababane Maboko lava ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisami na ku ri va yi va ya mahlweni ku va kha va hi nyika kahle tinsimu ku hambanahambana na ka yona kambe ke laha swi va ku swi kha swi hi kuma kahle mingisana mina ku Black Motion ya ha ri ko ya ha ta ya mahlweni ya ha ta hi phina kahle hi tinsimu nga ri vona leswaku ya kusimeni ya ku va hi kha hi kuma kahle ti-celebrity gossip ti va ku ti ri kona le ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke hi tikuma njhani a ndzaka risimu leri wa suka kahle ka heavy gay a fambe kahle na busi la ku va hi nyika kahle risimu yingiserisera fami la ku va ku yini na va ku ri notena na tshembe pela u ta kha tiphina hinkwakonkwako lamba ku mukhavelo kona ka ha ri holiday leyo saseka swinene hlayisekanga.

Yeah. All right. Tirisimbra risika kahle ka heavy came ngisana mina famba kahle na busi vaku yindele ndlela yilehile ndlela lewane kambe ke ingehlayiseki ngiba secretary wa chaving sabene ka famba sunga kahle ekana ngona kwa hina bamba to bamba kambe ke kume mona timina says vela kwele ka hora liya kunga hora yantan kambe ke ha itse kahle ka hora lewane na khensa nakuba ikam amkela eka ngona maku yikumaka eka nkari wa swiswane vaku yindele ndlela kambe ke Okay, kuma ku hatlangela siku leri 16 June happy happy youth day hinkwako ka kelamba ku mkamerikana kambe ke mahunga maheli mingisema ku nga ku thethela nkarhi kambe ke nkarhi na wona u ta swidyuzisa kambe ke vakhe famba nangona kahle ngopfu nga ri va leswaku hari sungana ntsaki n'wa wun'wana eka nangona yako kambe switani nkarhi wa ku kha hi kuma swingwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi khona Zinande Cholani lwa ba kha ba hlamusela kahle ngopfu kuri aba ba kha ba kuri na vanhu banharu lava vanga vanga lahlekelana kumbe xana vanga koma leswaku movha ya vona yi va yi kha yi nghene Crocodile River etindhawini ta le Mpumalanga lava vambirhi va vona va nga heta va kha va kumeka va kha hlamusela kahle ngopfu va khona se ntsumbu wa yena wu kumekile u kha u famba na mati kona kwele a Crocodile River atindhawini ta le Mpumalanga lava ka kha hlamusela kuri va swivula tanihi lucky ku kuna swilo swo talatala ngopfu laha matini lama ya tingwenya ti tele timpfumu ti tele kambe ke va va kha va hlamusela ku va cancer swinene ku va searching team yi va yi kha yi kota ku va yi kha yi kuma ntsumbu wa yena wa ha hlayisekile swo vava hi ku himpela i heta va kha lahlekela hi vutomi va ha vula na kambe ku a hi hlayisekeni hi chayela hi vukheta hinkwakonkwaku lomi hi va ku hi kha hi ya kona Tani loko namuhla mingisama ku hlangana kahle FNB Stadium va kha hi kuma kahle ngopfu Minister of Sports, Arts and Culture Gayton McKenzie va kha tivisa kahle ngopfu ku ri tani loko namuhla kha hi tlangela Youth Day va kha tivisa kahle ku va xiphorisa hi vona va nga amukeriwa kumbexana va nga pfumeleriwa wa ha nkandziyela kokwalaho kumbe va va nga pfumeleriwa ku va va kha va humesa maxaka ya hina va le suka eka mati kuma n'wanyani lavo pfumelaka mpfumelelo ku va va kha va nghena laha tikweni ra hina va kha tivisa kahle ku ri hi vona ntsena va xiphorisa va nga pfumeleriwa ku va va kha va tlherisa va makaya n'wina van'wani va ri a hi ntirho wa n'wina lava va kha hlamusela ku ri va sweswo va va kha va ringeta ku va va kha va lwisana kumbexana ku hunguta mpfilimpfuyilo leyi nga kona etikweni ra hina hi ku swilo a swa ha hlayisekanga laha tlha ka tivisa kahle mingisa ra mina ku ri ku va kha ku tlherisiwa vahlampfa ematikweni ya vona kumbe lava humaka kona a swi ze swi ndla ku ri ku va na rizondho eka matiko man'wanyana laha swivutiso leswi a va hi kha hi tivisa swona ku ri tanihiloko va kha va ku se va tlhela kumbexana va nga khomiwi kahle va swi vona ku ri vo xanisiwa vanhu lava va kokakokiwa van'wani va biwa i va kha hlamusela sela kahle ngopfu ku ri sweswo va va kha va la ku tiyisa xandla ku ri munhu a nghena tikweni ra Afrika-Dzonga a ri na maphepha va ha vula nakambe ku ri himpela ti-30 ta June i due date deadline hlayisekanga

vulala kambe mingisamu leyi va kha yi kuma kahle kutanihi loko ku ri hungu leri ri va ku ri kha ri bampongo eka ra namuntlha siku ra Youth Day. Minister in Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities sindisiwe Chikunga va va kha va tivisa kahle ngopfu mingisamu ku loko va kha va languta eka vantshwa lava tekeriwaku nhlokweni hi lava va ku va kha va pfumala vudisability byo karhi, kambe lava va ku va kha va ni vudisability ka minkarhi yo tala va heta va va kha va nga tekeriwi nhlokweni. Va kha va tivisa kahle ku loko va hi kha hi languta unemployment rate, a hi langutela vantshwa lava na vona va hanyaka na vutsoniwa byo karhi, na vona hi va tekela nhlokweni hi siku na siku. Loko va na ntirho na vona va khomiwa ku fana na un'wana na un'wana, tani loko kha va apply ku fana na un'wana na un'wana. Na vona n'wina mi nga na tikhampani mi nga na ka switulo swa le henhla, na vona loko va kha va apply va tekeleni enhlokweni ku ri himpela loko munhu a ri muntshwa i muntshwa etikweni ra hina, naswona hinkwenu hi fanele ku va hi kha hi khomiwa ku fana. Equality yi na nkoka.

khomba kahle na kambe makhali ya babuka kahle umsela kahle ngoku ai chayeleni bukhetha emagonzeni ndaba ko kahle umsela kahle ngofu mengisamina kukuna vanhu vanhungu vanangala hlekela hi vutomi bya vona etindhawini tele call scene la kwa ku fika kuri na tekisi yo kare na timofa to kare la vakwe kahle umsela kahle ngofu mengisamina kuri ngwana miya ka Mpumalanga ngwana mgena ka Limpopo ngwana miya ku miya xilungwini ai chayeleni hi bukhetha ndani loko mukhamisiwona ku ndhawu ya Mpumalanga yi va yi kha yi tshame hi ndlela yi kambe ke hayi amahlweni mingisamine va yi kha yi kuma kahle ku ri ina we are the voice of the nation va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku na n'wanuna la sukaka tindhawini ta le KwaZulu Natal la nga lahlekela vutomi bya yena etindhawini ta le Russia andzhaku loko mingisamina va va kha va hlamusela ku a ku na tinyimpi tani loko va kha va ya etindhawini ta le Ukraine lava kwa a va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri eka ra namuntlha siku ntsumbo yena se va kha u fikile kaya naswona i ta kha vekiwa ndlina yena ya ku hetelela lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku nyimpi liya yi va yi kha yi vavise vanhu va ku hambanana kambe ke va ha tsundzuxa vanhu ku ri loko ku ri ku a swi bohi ku va yi kha ya kun'wana swi tsandza ku hi ku va khotshama la kaya kambe ke va yi kha yi kuma kahle ku ri mpela a ri swin'we na n'wina hinkwako lava ku yi kha yi ri kona hi ndlelandlela a ri na n'wina va ha kombisa leswaku hi mpela maxaka yena kusuka eka matiko ya le handle va haya a kaya va ha va navelela ku va famba kahle va va lunghisa maphepha ya vona va ta vuya hinkwaswo loko swi tshamisekile va ha kombisa hi mpela ku march on march ya haya mahlweni lava kombisa ku kara namuntlha suka etindhawini ta le Cape Town va xiphorisa a va va kha va ri kona ku va kha va seketela march on march kambe yi va yi kha yi ri peaceful ku nga ri na ku vaviseka ku karhi kumbexana ku vavisaka vanhu vo karhi lava kombisa ku ri i hungu leri ra ha fambaka ni le kara namuntlha siku ku vanhu va le tikweni ra Afrika-Dzonga a va swi tivile swaku a yi nyimpi leyi fikaka yi va lwa na n'wina kambe va lwa na vanhu va le handle ku ri a va yi a kaya va ta fika va loko va ta haleni va vhaka kunene hayi ku va fika va tshama haleni swi ri tani mingisava mine va yi kha yi kuma kahle ku ri hayi malama i mahungu lama hi va ku hi kha hi ri na wona eka nkarhi wa sweswiwani kambe swi tani va yi kha yi kuma kahle ku hayi a pfalapfala kahle mingisa ra mina kambe ke loko va yi kha yi languta kahle hi hungu ra ku hetisela va ha vula nakambe ku hayi trial ya ku tekiwaka vutomi bya senzomeyiwa ya ha ya amahlweni tanihiloko yi kha yi postponiwini kumbexana yi hundzisela emahlweni ku fika hi wavuntlhanu high court etindhawini ta le Pitori lavo tala va ha kombisaka ku ri ku ta humelela yini ku i khale yi kha yisiwa hala na hala xivutise ku ka ha ta va na mhaka leyi va nga ta ku yi tshamisekile na kumbexana ku ta tshama yi kha yi hindziseriwa emahlweni yi ta ku yini mahungu lama baka emahlweni kambe nga ri va leswaku KO i kona ku va hi nyika kahle risimu a kha ku sete na tshemba hi mpela u hlayiseke master cash time hlayiseka.

0: Alright, you make a come a gathering, some a good shock of my case, crana montek and a good bumper, the Lord did some a gathering, hindelly, son, I see, silly lissy, mingans, the shack of one, lava bar, you can eke my lambia one a buncha, lissy mingans, a eka son. Yeah, it's an issue, silly lissy, mingasun the shank of one, lava bar, you can eke my lambia one a buncha, a lissy mingans, a eka son. Number one, bangabula shock, we ain't take you. Tekwa loko rena 30 yana tekwa loko ku 35 vana unga vina vana swiku yini yini ranga u ti ak masok fana sisi ya sana isisi lesi minga tsinzi shaka vani lava va haruke ka malembe ya bona ya puntsa lesi minga hunze eka sona wa switiva leswaku vanwan ba hlamusela kahle kuri loko ha ri ka malembe ya wena ya bu 20 la ifane va ika ifika e donza kumbe xana u ti aka u ti nyika nkarhi ku va ika ti aka jisara fa mina mamke
1: Aega baby girl
0: mana e fukile mjani mana mina
1: na happy happy youth day
0: e cancel is name e le inhla ko maka
1: hayi mingo hi vatsundusha mana ava dyondzi xikolo vanhu lava wani
0: yeah
1: va tshaya ku jahelela timhaka leta lavakulu ku humba hi ku ti ta tlhe ti va tlimba laha mahlweni
0: ntiyiso
1: Mativa kam nkarhi lowu ku futhe ku hava rirhandzu lowu ko va na ku phuntisana rirhandzu ri nga va ri ri kona mara a ri talangi se mina a ni ta ku vantshwa a va dyondzi xikolo va huma ka swa mabyala va huma na swa tigigi leti ya ta ku se munhu a vhava addicted ka gigi a nga ha focus ka swa vutomi nkarhi lowu a nga ta ku a ya ku iwa tlharamuka i ta kuma ku se ku leti and i kuma ku se loko ya ya tisola i tisola laha se swi nga ha tlheleleleki na le ndhaku i salela ro loko a ni yo i
0: ntiyiso
1: loko a ya handleki lava vafana lava va ku dzahadzaha mafole mo huma ndleleni na ku nwa mabyala loko a ku ri van'wanyana swi leswiya swin'wana mho kota ku nghena ku huma ka swona a swi olovi
0: ntiyiso
1: ene i kuma ku amutini mali ku hava yo va ta ku hisala i nga ta rihebiwa i kota ku huma ka swilo leswi emakumu i hundzuke xiyatsayatsa hi ndlela yaleyo
0: ntiyiso
1: vutomi bya wena byi lovile se vanhu a va ti hlayisi va tshika ku rhandza swilo leswo ka swi nga va ringanangi
0: ntiyiso
1: loko ku ri lava vanhwanyana lava mina a ni ta ku munhu a nga jaheli ku tekiwa a nga se dyondza xikolo
0: ya
1: a rhanga a dyondza xikolo vukati bya munhu masiku lama i ku dyondza a ta kuma ntirho swi ta n'wi pfuna loko se a swi vona ku i dyondzini i endlini swilo swa yena swa kahle hikuva se a nga ta tekiwa na loko swi ya tsandza hala mahlweni i ta swi tiva ku tidyondzo i na tona ntirho i ta wu kuma hayi ku famba ehluphekisa na vana va wena a va tweli swihlangu swa vona leswi va nga ta swi bebula vusiwana i mavonelo ya mhani makhwela la vo duma la giyan section fla amugangeni wa ri voningo danki
0: hlayiseka
1: nkomu
0: danki mikisa ra mina i famba na n'wina kahle ka 060-8875-940 xana hi swiswi leswi mi nga tsundzuxaka vanhu lava ha ri ku eka malembe ya vona ya vuntshwa leswi mi nga hundza eka swona mi hundzini ka swo tala ma swi tiva ku ri tinkingha ti-mistakes wa ti endla to tala laha ka malembe lama ya mi hundzini eka swona swana hi switsundzuxo leswi mi nga va nyikaka swona jisara fm na mamkela
2: nga wini
0: aye
2: minjhani na
0: i pfukile minjhani
2: i pfukile
0: i can see
2: ya mativa vana lava a va fanele va dyondza hi hina vatswari va kona
0: ya
2: ku a va fanele va hi languta ku sweswi hi le ku hluphekiseni ku yini hi mhaka ku pfumala dyondzo hi ku sweswiwani evurile ntlambileni hi rhandzaku ngopfu va nge GT Chauke loko

0: vukati bya munhu i dyondzo.
1: Ya, i dyondzo.
0: A yini hi va dyondza xikolo. Va nga teki mihleketo leyo yo ka yi nga ri kahle leya ku hambi munhu a dyondzile wa pfumala ntirho. Munhu a tshama amile, a tshama a tlhomi matlhari, a dyondze a tshika ku a rhaba mihleketo leya ku hambi munhu a dyondzile wa pfumala. Ma swi vona. Se mina ni ta ku vana va sweswiwani a va tshiki ku tinyiketa ka swihoko.
1: Ya.
0: A va tshiki ku tinyiketa ka ti-drugs na swilo hinkwaswo leswi nga ri ku kahle. Ala a byi vuyerisi nchumu, vavanuna a va vuyerisi nchumu. Lexi nga kona i ku n'wana a dyondzi loko ri wa jaha a ti byele ku ni lava ku dyondza ni ta kota ku va na vumundzuku lebyinene ni teka nsati ni va na ndyangu wa mina lowu nga ta hanya kahle u nga ri ku hluphekeni. A va swi teki va khansela swilo hinkwaswo leswi va swi ta ku mihleketo ni nga vona ku hambi munhu a dyondzile a swa fana ntirho wange wu kume a swi khanseriwi sweswo.
1: Munayaxikolweni
0: a swi tiva. Munhu a ya xikolweni a ti byela ku ni la ku dyondza.
1: Ya.
0: A ndlaka tidyondzo i ku ri le nqambi yin'wana leyi ni yi rhandzaka na yona i ku tipensele ta n'wina a ku vi tifocholo.
1: Ya.
0: Tibuku ta n'wina tibuku ta n'wina ku va tifocholo swi tsala xa n'wina ku va tibuku swi tsala swona sweswo fana swona sweswo ehasani valavo Thomas Chauke a va dyondzi vanhu.
1: Ya.
0: A ni khensile general la ka nsuku.
1: I khensile papa hlayisekani.
0: Thank you.
1: 0608-75942. Tanihiloko a tlangela siku leriwa ya Youth Day ning sara mina. Actually, this whole month is a youth month. Kambe ka namuntlha siku hi ro siku nkulu. Hi swi tsundzuxo leswi mi nga tsundzuxaka eka vanhu lava va ha ri ku eka malembe ya vona ya vuntshwa leswi mi nga hundza eka swona. Tanihiloko ku ri siku ra kona. Jisa FM na muamukeli.
2: Motor
1: 1976 ipukile njani mam
2: wa hina ma 2K hikuva tintanga ta hina.
1: Yes, mi swi veke kahle ngo
2: a ni ta ku a va dyondzi xikolo vukati bya nhwana i dyondzo
1: impela
2: va nga tsutsumisani na vavanuna lava va nga na mindyangu. Vukati a byi heli va ta va onhela future va sala va kayakaya
1: ntiyiso.
2: Se va tshikana ku yima lomu eswitarateni va nga swi ku va lava yini.
1: Ya.
2: A va tshami makaya va tirhisele makaya va hlaya tibuku lava va fana na vona a va fikeli ku ya mabyaleni na ti-drugs leti ti nga tata siku na tinyawupi. Va ringeta ku tshama makaya va va vana lava nghenaka kereke va va na discipline kahlekahle.
1: Ya, ya.
2: Va ta hlayiseka loko se malembe ya vona ya kulini va ta tiphina hi swa vutomi mara sweswi loko vona ku tirhivata va ta hlupheka.
1: Ya, ya.
2: Ende loko nkarhi wu fambini a ka ha na ku ndza rivesa ni tlhelela ndhaku
1: ntiyiso
2: swi va swi hundzini se ho yimela ku hlupheka ku ku ya vutomi bya wena hinkwavo se ni ta ku ka vona a va dyondzi xikolo hinkwavo va xinuna va xisati. Mama vonele kokwana wa datara
1: loko ikensile mama hlayiseka.
2: Thank you.
1: 0608875940 mi ngisa ra mina hi swi tsundzuxo leswi mi nga na swona mi swi yisaka eka vantshwa kara namuntlha siku tanihiloko ri ka awura ya ku hetisela yena ngonaka wa bamba reloaded mbotlingo ri nghenaka la Jisara FM na muamukeli.
3: Ahe na vaxomisesi.
1: Ahe mfundhisi mpfukile.
3: Epfuke swinene mpfukile.
1: Epfukile.
3: Ni zi ni va muntshwa ni ha ri muntshwa hi ndlela yaleyo. Se ri na kota ku tiva ndlela leyi va nga ku yi fambeni.
1: Yes.
3: Vona va nge se yi tivaka. Se ni nga kota ku va tsundzuxa.
1: Yeah.
3: Se xo sungula ni nga va tsundzuxaka xona hi ku ya hi Ecclesiastes chapter 12 verse ya 1. Yi ri loko wa ha ri lontshwa tsundzuka Xikwembu muvumbi wa wena. Se na tsundzuxaka vantshwa va xinuna na vaxisati ni ri anakanya tsundzuka loyi a ku vumbeke wa ha ri lontshwa.
1: Yeah.
3: I nkarhi wa kahle wa ku kumeka u nga ponisiwa. Loko u ponisiwa wa ha ri lontshwa ku ponisiwa vutomi bya wena ivi na vumundzuku bya wena i ponisiwa aka leswi a wu ta tinghenisa ka swona swi ku onhela vumundzuku. Se tsundzuka muvumbi wa ha ri lontshwa ku nge se fika masiku na malembe ya ku tika lama u nga ta ku a na ha ma tsakeli. I advice yo sungula. Ya vumbirhi no lava ku va tsundzuxa ku nkarhi lowu va kumekaka va ri na wona ku tilulamisela vumundzuku bya kahle a va nga vi na wona minkarhi hinkwayo wa hundza nkarhi a va vutisi hina lava hi nga kurileni namuntlha hi kumeka hi ri karhi hi navela malembe ma vuntshwa ku ri loko a swi koteka ku gwedla wachi ya minkarhi ya munhu a hi to gwedla hi kumeka hi ri karhi hi sungula kahle ivi hi endla hi laha vatswari va hina a va hi byela hi kona hi nga vabyi loko ha ri vabyi hi lava nga ri ku kutweni hi kona na vona namuntlha a vabyi wa hindza nkarhi u nga ha koti ku endla leswi a wu fane u swi endla swi tisa ku cinca vuton'wini bya wena xo hetelela no makopela marito lama aka mhani wun'wani a dyondzisa aka yin'wani ya ti-technicon kwahala va pitori va joni kwahala a kumeka a ri karhi a vula marito lama landzelaka u ri today's decisions are tomorrow's realities today's decisions are tomorrow's realities se vantshwa swiboho leswi namuntlha u swi tekaka swi tivi swi vula ku mundzuku wa wena u ta va njhani tirhisa namuntlha ku tilulamisela vumundzuku byo saseka tshika namuntlha i tlanga hi yena i ta tisola aka vumundzuku bya wena mara u nge he koti ku swi cinca ni khensi swinene
1: khensile mfundhisi hlayiseka
3: danke hlayisa
1: swinene today's regrets are today's tomorrow's regrets kambe ke famba na n'wina kahle ngopfu tomorrow's realities na tshemba mi swi twile mi yingisela mina 0608875942 famba na n'wina kahle ni vona nkandziyiso lowu nga kona laha a hi tiva hi khomeleni
4: riperini wa wun'wana mina lexi a ni ta tsundzuxa xona a ni ta ku va nga tsutsumeli timhaka ta ku tekiwa ende va nga tsutsumeli timhaka ta ku teka a va dyondzi xikolo vukati a byi tsutsumi a va voni hi hina ka leswi hi nga xiswona namuntlha ende a swa ha tlheleleki endhaku se loko vona va ha kume nkarhi a va dyondzi xikolo na le ka lava vafana loko vo hambana na swidzahadzahani a swi ta va kahle va concentrate ka timhaka ta xikolo a ku na xin'wana handle ka xikolo a ku na ntirho handle ka loko i nga dyondzangi xin'wana na xin'wana sweswi loko va thola ku laveka grade 12 se mhani ta ku a va langutana timhaka ta xikolo i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkulu
1: khensi swinene hlayisekani
5: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka mina ni nga ku a va ringeti ku ti humesa aka timhaka mabyalana va landzelela xikolo dyondzo hi yona masiku lama yi fambaka emahlweni kambe loko i nga ri na xikolo ku hava lexi nga ta xi endla hi to tshama se a va ringeti ku landzelela va ti humesa ngopfu ka timhaka ta mafole na mabyala ngopfu na lava vaxisati lava na vona va nga jaheleli ku tekiwa a va ringeti timhaka ta xikolo hawu ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi swiendani mape block 18 khatsa ayeni muhaxi
1: impela ayeni khensi swinene makumembirinkombo ti mina yise kube kahle awara ya ntlhanu i swi twile mi yingisela wa mina xana hi swihi swilo leswi mi nga swi tsundzuxaka vanhu lava ha ri ku eka malembe ya vona ya muntshwa loko va hi kha languta leswi mi nga hundze eka swona ma mi kha mi khumbe kahle swilo swa ku hambananahambanana vutomi byi tele byi na swilo swa ku hambanana a hi tekeni riqingo laha jisala fa yimina mamike
6: ahe sesake
1: ahe mama mi pfukile
6: ni pfukile minjhani
1: pfukile
6: mhani ta sungula ni tsundzuxa vantshwa lava va vanhwanyani ku ri a va langutani na swa xikolo va tshuka swa majaha hi mhaka yo loko vo suka va endla swa majaha va ta va ti-pregnant va tsandzeka no hlaya tibuku na loko vo khomeriwa vana va ya yunivhesiti swi nge fambelani hala tlhelo i ri siye n'wana hala tlhelo i kha i endla swa xikolo i pfa yi kha yi vilelavilela ku ri n'wana i njhani loko va ku n'wana yi khomiwe hi mukhuhlwani swa ku disturb-a na wena ka timhaka ta xikolo ku ni nghenela lava vantshwa va vafana niku vantshwa va mina n'wina va vafana hambanani na ku famba mi ka mi onhela vana va van'wani vutomi hi mhaka yo a hi nge hi mina ni tetani na n'wana wa nhonyani munhu a ta a ta n'wi onha a tlhela a n'wi kaneta hikuva ni va va va ri vatsongo swa leyisa sweswo hi mhaka yo vanhu va ta famba va giriwa munhu a nga tsaki loko wa yena n'wana a tshamile wena wa mfana eka i ya xikolweni i tshike ku i onhele luya yi fanele ku a yima swa xikolo we i ka yi ya phambeni swi hetelela swi vangela vana va van'wana switlhavi na vuloyi sweswo se a va hambani naswona na loko va ri le tiyunivhesiti va tshika ku swa mabyala hikuva van'wana ta kuma va hoste tigigi va ka mali liya va rhumeliwaku va yi endla swo xavisa mabyala vanwa va tinghenelerisa na sweswiya swa swidzidziharisi na sweswiya swo dlaya hi tiphayipi hambi va ri i yini se swi va swi ri na problem hikuva vatswari mali leyiwani a vo yi kuma ku olova va va va ka va ti hlayisela ku na wena i va na vumundzuku bya kahle amena maxudu gracious ntebe kusuka kwala river plantans ka vukosi bya ka ku bayi danki se tsake
1: thank you mama nhlekekeni swi hlayiseka thank you 5:30 mi ngisa sara fm hafa va swin'we ni nga fambi nga tsundzuxanangi 0608875942 xana hi swihi swilo leswi mi nga tsundzuxaka vanhu lava ha riki eka malembe ya vona ya vuntshwa leswi mi nga hundza eka swona ni vona mikandziyiso leyi va ku yi kha yi ri kona la a hi ti mi ngisala mina ku va hi khomele yini eka nkarhi wa sweswi
7: ri perini muhaxi ha yi twa topic i ku lexi ni nga ta va tsundzuxa xona vantshwa vantshwa a va hambani na tigurupugurupu ta ku famba va tshama lomu ya swibadhleni muntshwa a kumeka a ri muntshwa loyi a nga mukela Yesu Kreste a va tidyondzisi ku ya ekerekeni ku va ya tikerekeni va ta kuma switsundzuxo leswi nga ta va endla ku ri va nga weli khombyeni ra ku kumeka va kha va dzahadzaha swilo hi leswi ni nga ta va tsundzuxa swona a hi tweni van'wana leswi va nga ta va tsundzuxa swona inkomu hlayisekana
1: ekensi akuri
7: manjajana ka mchipisi aye
1: aye 0608875942 mingisala mina si tsundzuxa leswi minga tsundzuxaka vanhu lava ha rike ka malembe ya vona ya vuntshwa leswi minga hundze eka sostele mani va fambile lava va kha va ni beriqingo la ni kombela mi vuyi eka 0608875942 famba na n'wina kahle mingisala mina nga va tsundzuxa mi ku yini eka vantshwa va hina lava va havaka van'wanyana a va le ku hi tweni ka nkarhi wa sweswiwani va ye ku hungaseni kambe va lava nga ku hi tweni va ta va kha va kota ku va va kha va swi teka va swi tekela nhlokweni ni vatswari hambi va nga swi twangi se ntirho wa n'wina ku va mi kha mi teka hinkwaswo tsundzuxo leswi swi nga swi kuma eka nkarhi wa sweswiwani mi va fikisela swona
8: ri perini a va xomisa swin'wa wun'wanei mina ni nga va tsundzuxa leswi ni ku ti-boys na ti-girls ma swi vona ku leswi mi ni huhisaka swona mi ta nga hi ndzilo mi ta tshwa mi ticelela magoji ma hanya hikuva a mi le ku endleni ka swona swipyopyi leswi mi swi nwaku swidzahadzahani leswi mi swi dzahaku ku famba vusiku van'wani va kombela tilifiti va nga swi tivi ku va kwini va famba naro ma swi vona ku mi le ku ticeleleni ka magoji hin'wexe mi ta kula na ni nga va byela swona hi ku hi fanele hi va byela hambiloko va nga twi va tindla va ka nkhavelani mahala ku byela hi fanele hi va byela hi ku hi ta va sukela va ri switakati vanhu lava va ta sala va va swikoropulapi va va switakati hi nga va byelangi nchumu ku la hi va byela hambiloko va nga swi teki ni nga va tsundzuxa sweswo sesi n'wa wun'wani i mavonelo ya mina laha hubyeni mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu wun'wani i mavonelo ya manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina leyi hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wampatsa hi tweni van'wani hi le hubyeni laha danko
1: thank you mama hlayisekana
9: sesi n'wa wun'wani hawa madyambu lamanene muhaxi mina hawa rito ra mina eka vantshwa va namuntlha namuntlha va karhi va tlangela June 16 lava xisati kahlekahle a va dyondzi xikolo mesesi n'wa wun'wana a va dyondzi xikolo xikolo ni xa hundza mara vukati a byi hundzeli munhu a dyondzi xikolo munhu a ta kuma vukati lebyinene leswi ma a ni swi vonisa swona lava xinuna lava a va suki mhaka ya lomu tigigini a swa vava sesi n'wa n'wana hina hi tirhaka lomu kusuhi na tithavhere tin'wana ti nga ta ki nga tiboxi vito a ti vonisa sesi n'wa wun'wana a ti vonisa se lexi nga koho vanhu a va sukeli swidzidziharisi va ya xikolweni va ta kota ku va na vumundzuku lebyinene hi na wo hlupheka sesi n'wa wun'wana sweswiwa hiya rindza vanhu va tlele hi ku a hi dyondzangi se vana va lava a va dyondzi xikolo ku va ta kota ku kuma mitirhi leyinene hawa akuri vavonele ya xilahla Richard Damkiri ti karini thaipani ya kwale Sadana Lounge le dankesi sin'wana
10: ni matekwana vo ditsaki wa nga hafa sunset vantshwa leswiya swa vanghana ku na xinghanangana loko u swi twa swa ku vanghana van'wani a va endli leswi wo tsakelaka swona ku ri u nga vika under pressure wo ti humesa eka vona ka ha ri na nkarhi hi ku u ta tinghenisa exikweletini hi vanhu lava u tivaka swa ku wena na vona a mi le ka gurupu yin'we hi swa timali then vantshwa a va fambeli xinghanangana loko munhu a nga ku tsakisi mi kha mi hanya naswona wa huma eka yena ku ri u hanya kahle ni chilidzi mama Nkheso
1: hi khensi swinene mama Nkheso hlayisekani makuvelvelotse wa tivi na swiming swa vesimela kwele ka awara leya ntsevu kambe ke hi nge se za hi famba a ni tivi ku nkandziyiso leyo lava sari nava ku minjhani mahaxi na nhleko mhaka ya kahle swinene mina ni nga ku eka vantshwa a va dyondzi xikolo va tshika ku landzelela mabyala na mapfuwele yo famba yo hambana na hambana na vavasati va nga tsutsumeli vukati va ri va lavantsongo dyondzo i khiyara vutomi masiku lawa a ku ri bilaxeni ximbinyani kwala mugangeni wa siyandani mapuwa block 18 munhu wo rhandza ku basa swinene ntiyisa mi ngisa mi ni khensile eka switsundzuxo swa n'wina hinkwenu va yingiseri va jisara fm ku va mi kha mi va tsundzuxile kambe ke eka ku tatshaka hinkwaswo leswi va ku kha hi vulavula hi swona mi ngisa mi kumbe va yingiseri va hina va va kha va swi khumbile xa nkoka ni nga ku build yourself and it's never too late to start afresh loko swi vona ku himpela a swi fambangi kahle kumbe leswi fike hi bayiziseka i khugunyeka i wa kun'wana na kun'wana tlhela yi tlakuke tiphumunda i ku I'm going back to school I'm going to start that business ni ya ku ti-building nesintsanana xinintsanana swi ta zi swi va swi kha swi fikelela kambe ke tlhela u swi tiva leswaku va na selfish na miri wa wena ti hleketeleli mingiselo wa mina ku va i swi tiva leswaku vutomi bya mina byi na nkoka i tlhela i tekela rihanyo ra wena emahlweni kota ku tihlayisa xa nkoka swinene endla vuxaka bya kahle na family ya wena endla vuxaka bya kahle na vatswari hlonipha vatswari va wena hi siku na siku loko swi vona ku swa xikolo a swi endli it's better u va u kha u sungula business nyana tikholeji ti tele mingiselo wa mina i nga tlhela ya sungula swin'wana na agriculture yi na nkoka wa ya na le vurimini yi kota ku va yi kha yi ti aka xa nkoka xin'wana va yingiseri vana va nga xi khumba i ku i nga jaheleli vukati rhanga u ti hleketelela i swi tiva leswaku siku rin'wana i ya va mutswari i nga ri mutswari ka nkarhi wa sweswiwana u nga va mutswari siku ra mundzuku kambe xa nkoka ti hleketeleli hi siku na siku kambe swi tani mi ngisamile va hi kha hi kota ku pfala hi ndlela yaleyo ni khensile eka n'wina hinkwenu ni nga kota ku va hi kha hi famba swin'wana tshemba ku va lava va nga na tindleve va ta va swi twile hinkwaswo leswi mi nga kota ku va mi kha mi swi khumbe hi khensile eka n'wina hinkwenu va ku hi kha hi kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle kambe ke ku na rhuza mingisa ra mina lavaka kha hi nyika kahle ri simbula loko a ku swi endlekile a fane ni nga famba ra yexe a famba kahle na osika mikamina tshemba impela mi ta mi kha mi hlayiseka ala ndzhaka ri simbu leri hi ta hi kha hi kota ku ya tlangela siku ra n'we ra ku velekiwa happy happy youth day a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku lomi vaku mi kha mi ri kona hi tlhela hi chayela vukheta hi tlhela hi ti hleketelela hi tlhela hi sapotana eka hinkwaswo hinkwaswo hlayisekanga.

hlohlobe mixer wa mina ku pfula hi tshika ntsena jeme u ta twasile ku vambela leswi ni swi vavaka la ka radio wena majabu lamone jawa ile ku amukela ka majabu ya siku ra namuntlha hi DJ Rajo Mwashe the breeze of the K-Night ne ntukulo thambana kuzana xikulu ntshava kona mixer wa mina famba swin'we vhele ka nongonoko wa majabu ya siku ra namuntlha ela loko phamela ka mindanga bya kahle mina ka radio loyi rhandzaka langutakahle xikomba nkarhi xa mina lanxi ni vekelelaka 27 ti mina sawara liya nkombo yi nga seba awura leyi nga ka yona mbikiso ro mina awura yo sungula nongonoko lenga taka ri famba swin'we tiawara tinharhu ni le ka majambi ya siku ra namuntlha ku fika le ka awura liya nkaye loko breaks the DJ va ta karhi va landzela kusuka le ka awura liya nkaye mbikiso ro mina a swi nga ba kahle le ka majambi ya siku ra namuntlha ne a ta ha ta kahle ku titwa hi mkholo ne ikarora se toka ramaile ya viki so ka se ayamaile ya viki ko vaxikarika viki so endisa sweswi vingiso ro mina jisara fami ya wena vhele ne ikutisela ka boya xibza ximo xa la henhla iyo mhaka na mina Rajo Mwashe tsame ndaka microphone ka madiambe sukura na munhla ku vanitisela wena nako nako lowa alo la dzika dzali tingota mina sula ku tsuka ka madiambe la mwana vona ditsuka tsukile la ka vhisa ku vhisa ra kora sen tshin khova ka dzengo flo ku ditsuka tingota mina mana ne mdzela basuka ka vhisa ra mina ku swinela ndana vabunu ai ma swi dikopa ku vhisa nako nako madiambe la mwana ne kasuka ka galuvilela mixer o mina tsaba ka le bulaka hlanele ka 0608875942 langa takan khoba kone le ka majambe sukura namuntla awu takan khoba ka radio wena ndzele sukura wena on khoba ri kwini ka majambe la mwana ka nokono kwa kahle nokono go special utaka wena namuntla ne ha

chava bula kahle bingiseri unga chavile ka 0608875942 ka suka rumbelana marungula la ka Facebook ya mina ya Raja Munhu wo Xexa unga ya sule marungula wena la ka Raja Munhu wo Xexa ne ubeka marungula wena nta karima hlala moyini ka majembe sukura na munja ne landi ka Facebook ya Raja Munhu wo Xexa fika ku RAJAH e Raja Munhu wo Xexa ka Facebook ne of course ya marungula mo wena bingiseri ro bena Jabani mahlaya mina ka majembe sukura na munja. Eko njani kwa la kaya kwa la ulingisela kwa rikon. Minjani la ma taxi ni maru kwa la labanga sabanga ma taxi ni majembe na mwane. Vako la vakanda taxi ni majembe na mwane. Vakarifa wa mtiru ni ba kaya. Miro chaisa kwa rumuni mingo fomba busukule jina. Mothwe la kufala ya mtiru ni we. Mothwe la kuchaisa. Kumbe mlo rangami gena kwa mwane. Ay matiba marana. Efa bakahle big sorry mina ka majembe sukura mhlawumbe bona kahle nwana ka ra sweka sweka majembe la mwana bilo ka sweka bisiku loko swiendlise kwini mi sweka njhani bisiku ke a mi loya kwini a mi ri ntirhweni ne eva karhi va sweka van'wani line kumbe vona kahle un'wani kasi a sukura ri mhlawumbe sorry mina a ni kisela kahle laya a kha lunghisalungisa swimatanyana swo hlambanyana njhe ayi mativa mara na n'wana wa kufumete mati wa ma kufumetile ku va ta ku va sungula ku hlambanyana ka majembe sukura namuntlha Bona bona na ke ka sala khumbini la ya akade chala chala mati ke batamba la mona minga i chali mati phone la yone minga ndi jo jo kwalani ndi bla swela ngwana ngisela ku hlambeni ngwana ngisela ri ku swaka swekeni majabulama au ngwana ngisela ri ku fambena mbi ku vuya ku busiku eva ngwana vele momo mtirweni ne ai bati ba marashini khoba ka hlengo vloku ngisela le ka majabula mona man A one boy basketball. You know, touchy basketball. I'm winning, ba. Jevan bona la bataka ele matro ele kamo ina lai. Jevan bona ka asa ne. Okay, all right. Okay, all right. Jalo kwa bona na soso ka right ne. Eso sula beka ako vele ne kamo jeva sukura na mixo na bina. Emeni kwa na radio we na kwa ndoko ndoko ka asa ndoko ndoko ndoko kamo jeva sukura na munda. La kamo gele ka vele kungesa ka radio so. Radio ma jima the prince of the night. And then better saga saka majembe kwa bana kama tiko kwa bana bana ka wona mijala ka nkuri mi rides ka nkuri akana ba ikisero vela ka gongongo la ya mi rides ka gongongo ne ala ka dzingi dzingi kuna ba ingisere le aka maswanga ine le ka bode mi chani ka maswanga ine le ka bode na ala ka vanhlani ke nkesa ba ikisero bsanwe na majembe la mwani la ka jim gala lome ne mbona kahle le ri ka sabisa zwongela ka jim gala lome baka mapapila mi ride aba go raja wi perisa ngena baka mapapila ane perisa kahle mina ka majembe la mohane le ri perile la jamela la la sa jobe ne mbona kahle le perisa kahle la wane heya la bazani ka nhlani ke ni mperisile na nwina ka la ka shamfana ni mbona kahle ka majembe sukura na munda ene mperisa kahle na la ka njaka njaka la ni mbona kahle ka nkuzana ene mbona kahle la ni ka ndole dia ile ku ila wan la ka majosi la ne mirien ba ka majosi mi right ene mbona kahle ba ngisir ba la ya ka ngoma tatani la ya ni ka sabik sir ba la ka ngoma tatani elam ta kahle ni mbona ba ngisir ba mina la ya la ka njengeza la ya la babangu ni mbona kahle la ka njengeza la mi right loko hlata ni bona ba ikisero ka ndekesa ni hlata ba ikisero ka pikela loko swi ri so mirini ka pikela ri perile ka pikela ka and then pirisa ka hlata ka pikela la mi right ka pikela ne kesa ba ikisero bza nwana majabula mwana and ka pirisa ka hlata ba ikisero bena ndawu leti ya Eko ila wanika eko ila no blue hook la mi right la no blue hook le bona ka hlata ba ikisero bena ne And we are at the Rotterdam and Bonacate Laga, Hall of Fun, a medieval Hall of Fun in our and Persa Gatbanks are Robin Antonia and Robin Gatbanks are more about Lam Kates, a medieval Lam Kates, Nelkama Maila, Laspokubela, Mirajina, Lakam, Lassinam Kubi, Lama Hempang, Miraja Mahempang La. Having sort of some of the big sort of minutes and Kokaman, and again, Lakama Lam Lelim Bonacate. Imagine kwa bana bana kwa nika ngara la kwa nika bash galu ala ya hami right la bash kundo ala kama kuleke ni mbona kahle ala ka somela la kandindani mi right kandindani na kasa mix up tsonga da bang serwa mina kama jambe sukura na munthu na kwa nika mkhumbangi vitu ne nika kalimbilela ne shunga radio mina na nwina ene bana kasa mix up mina ndo le jaka
lunga kahle lawani la tiko leri ka mapuve laha mi ready ka mapuve ne ka swikokwana mperisile ne lavulavula leri ka mapuve nihleketela laha ka siyandani ni sinimisa njhani va ka siyandani mara loko nivulavula le ka mapuve mi ready va ka siyandani kesabingiseritsungule le ka siyandani la langute kahle va kona va yekiseri va vina ntolejiya ntolejiya dile maxawu minjala matotela minjala falkopo laha ni mbone kahle la ka masiya va kona va yekiseri va mina ntolejiya la duri la dihupu mi right la dihupu na va kona va yekiseri va mina ntolejiya ni njele laha ka majiga minjaya ni la ka matshila ri perile ka laha ni ta nita ka matshila ni mbona kahle le ka majiga ni mperisile laka mangena mangena vari mini ngapha mangena a xiphuseni ni mbona kahle na n'wina doli ni mbonile ne apa maxawu muthenga apa ma ni mbona kahle la maxawu thenga la ara ti ku rin'wana lawani ri ni lahlekela ku nyana lobefa fika maxawu thenga ko suka la vodoli la ola gana apa ganja ganja nani ganja nani ri ni gandla nani ganja nani ne apa ganja nani apa ni ku ri vengamaa ni ta muchuchisa apa pa mbendeko na tivana namusi a swi ku fana swavuti ngapo vadoni ni ku jina vaganjanani afalaha a ri khesabekiselo bya n'wina kwala mi ka kona ni jika la maxawu thenga ni mbone kahla ndhaka ntshava la maxawu alaya la valdesia ni misiya njhani a ri perile la valdesia la a ri perisa kahle vayingiseri va mina ntolejetele elim laya ni mbone kahle lampheni mi right lampheni le magangeni khesabekiselo bya n'wina ka majembe sikura namuthi ni ku amukela mingiseri wa mina ku ni twa swone kana ka tsandzo ka mkhetsi mi right ram kids lava ku right right yo hina grand ngove we lava ka tsiba ke zero bena tole dia la tondo ni mbona kahle e manje ke kwa bana kwa wona la tondo drop ra tondo la ha drop ra gyan mbona kahle la bellevue ni mbona kahle ne e vam khaya ka go zona ni mperisile awu siku ba dodo la shayile la mi right ne ka chava ni mi right ne ka n'wa xinyamana loko small vage la mi right n'wina vhele ane le ka bokisi mi right ka bokisi na van'wani va ku bokisi na chava ni xilo xin'we mi vula swona ne ane le ka kona ka radio wena majamba ya siku ra namuntlha DJ Radio Muhaxi the prince of the gay night mix solo mina ne famba kahle mina na wena vhele ka majamba ya siku ra namuntlha famela vunaka bya kahle ni ka majambu lamwana mo vutiphina hi byona mixer wa mina vunaka bya kahle mara vunaka byo saseka leswi famba ka byona ka siku ra ramuntlha mina na wena ne

0: Ere sembra ka ntle mix romela re semlo rotwa ka ka bandiamba sokra na motho go suka ka semedia pro re sembra kona hey o tlo go mtlele njani makhe hay na itlelangi lo wa satwa mina loyi ah swingu talerile leswi ya swoka swi hay man ikaya tlela kwalomo lo sarisa swi kwala ndlweni ri nexe ni vula ku swikola swo va endlekela vanhu va siva va ri voxe ngami ye kwalomo hay man hay ushem Ayimana, loko swi endlise ku yini mara 060-8875-942 mix ra mina endli tana pfula mina na wena ni dyondzisa ku ri khoma ri kwini ka majembe ya sukra namuntlha nongoloko i special show leyi taka wena ka majembe lamawani ne ku va tiphina kahle mina na wena ka majembe ya sukra namuntlha 060-8875-942 ela ni ka kona mina mix ra mina ke ni khoma kwana ka 060-8875-942 ni dyondzisa ku ri wena u ku na mina u ri kwini ekona u nga kona ka majembe ya sukra namuntlha ni vona kahle marungula na mukandisi ya marita ri kona ni ka majembe ya sukra namuntlha Kasi ngo mixer zwe na mixer ubena 060-8875-942 lan koma go ra mixer register FM ka majembe ya sukra namuntlha ni mkese mwena lowa
1: DJ Raja
0: yo
1: hello
0: ndo hello ye gracious pepo
1: ndin na bo Raja ah bone ba re ba shem
0: ndo ita mi
1: Ah, va tamba ngo bika na riko bika.
0: Va go bika no vhusiku, umulandu go bika vhusiku.
1: Oh, na sona ichilani kana veri ndi mininga chichangani. Kuna cho dogwa ku. Kuna ndi khorisana na cho masia rothe bon.
0: Ah, ushem.
1: Ah, dzichi go buyesa bon.
0: Dzo buyesa le?
1: Nga manda.
0: Eh.
1: Ah, rothe ndi ane fa River Plus DJ Raja.
0: Ah, va bika bika vha songo fisa.
1: Ah, zwino ndo na fhedza nda rava muthu vha le vha.
0: Ai na River Rhodes.
1: Dagi.
0: Hey Dagi stand in people gracious apa la River Plus. Va kombisa ku ri va exerile ka majamba sikra na mudle mix ro mina 060-8875-942. Ani kom kona mix ro jisa fam na tsoro sokun komo ri kwini ka majamba sikra na mudle. Nako nako. Eno diso ka wena radio mwa shi the breeze of the gay night. Riperila.
2: Ai ai ni ka radio.
0: Oh hey.
2: Ai mina na wala ko mapungela mo tsana ga swa ha mina ngana ba ni mi tsoko antsa na.
0: Ya ka ba bobe folo goja. I'm going to go to the house.
3: Hey, come here, Romera, Ara 57, any gondola machere.

0: tima kona kwalaya mara xibazana xi ta kandzehenhla ka misava hi mathayele
1: kahle kahle
0: dizela na petrolo mi ya chela hala ka Caltex na Shell House kokwani DJ
1: kahle kahle
0: mara swi ta tara na mati na oyila na battery na njheni hi leswi ya laya zela kabaret na boneta na beef leswi hala
1: kahle kahle
0: inkomu kokwani DJ mi nga tluli berela laya mi ba mavhilo henhla ka xikontiri na taza
1: kahle le
0: Provisi
1: de Mkhosile eya.
0: Ahi.
1: Sai sekani baba. E jango ke fa bin jela le ke mixorum ma jamba sukra na bohla. Radio mo a shila ka radio wena ma jamba mohani. E long u dwa ka radio lo iranza ka wena mixorum bela. Ni kona ka radio wena ka the com sese sona khoba kahle. Minjani ba manana kanya. La ka home 14. La ka le di pananela. Ai man, ba diva ka mixorum zwa mwena ka ba jamba sukra na bohla man. Awu sukuma dota ke. Nam tunzu ka manana kanye mo tola mhlekeze na mina ka mi right manana kanye mar awu jema ndilonga nje simkhuhlani mkhuhlani yi chaba chabeni mus mi right ne yo mi grand mus ne okay all right yo abar ba right ekaron veka la kawari ankombe enhla ka hloko e billi ku nko ana ku business sa big sura mina ke ndu phamela bona ngana mo hla mina ne asebra ka tsaka ka rakona razike akwa thu mulindengwa ti tsai ti pindi sebra mixero mina o hlaisekwa ka ka riperila

0: bina bika sa ko ko ne mix ro mina kar fa baga sa kana gona ko ma jebe su gram 0608875942 la bala line ni ge reperel
1: hey yo Ache kono be
0: e santo kono ate hosi ne
1: rene ngo kombini na mina le gangeni le oh ndo ndo sa famba man
0: e mina ba fureni Mila mafure.
1: Ana wewe ngukumini ka mwana bot.
0: Manu ngumange.
1: Ah, sikwi gaven. Nese tova basikiri ya jagwa.
0: Eh.
1: Oh, nese ya kuda ijona.
0: Ijona.
1: Tawena.
0: Iyo. Miri yenu kunda nena.
1: Eh, pala pala pala pala pala.
0: Iyo.
1: I was in a matosanga, I was a matosova, I was a matosova. Doko ane na yena nga tilo ka jeliwa.
0: Eh.
1: Ah, tilo ka yena. Yena mwana bo.
0: O me go jwerira.
1: Yena mwana bo tsani yena na zwana teka.
0: Iya. Sia yena mara go dira di jala re sabar.
1: Ane na yena o na yena o ntse di tsiri tsiri a ka khara mo ka go thamo thamo.
0: Iya, wa tlela tlela ne.
1: Yo, teka. Yena mwana bo. Nga
0: I'm going to go to the house.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
2: Ay, mati wa tle go ifa etelele me ri kwa la tikwara ka kwa ka konyana into go wa hotse yo khotlo khotlo ipamba na yona
0: e famba na yona ita go yini ke
2: ah e ta hi tere go a le famba Enko mo tsman so tsweta
0: Nike se se ne bana mina ma jabula mo hanika
2: Aeta
0: A se se ka ne ne
2: Abutali
0: Danko Eka sva korbe xoro mina laka WhatsApp kan kan ja kunene laka WhatsApp mix xoro mina kha ba jaba sikura na munhla un balango tana bona man eka va sinda ku ka Facebook na mbona ne eka na mkana ka Facebook ya Raja Munwe Shesha kha msi ya marungula mangwena ne kha ba jaba sikura na munhla ke kha msi ya marungula mangwena laka Raja Munwe Shesha eka ba jaba sikura na munhla ta karani mlango tana ngwena kha sva ko ni mixerile ba ri mixerile ndi laka ba ri kwala ka ngobe ka ndune frame ka man grace ni mkhese sene man grace loko mini mixerile kha ba jaba sikura na munhla indlela leke kha simi xoro mina a long time ka kan the voice note ka majabula man ke a hi tlava
3: korola DJ Raja mina ni mkhoma kwa ntlo kwa zone 4 ka papazela imhandlekani wa manyunyu hlayisekani DJ Raja hayi hina siku ri kahle swinene na keke ri dini
0: e kahle ka dim kesili ka mishe la nyana keke kunene na
4: rile ri pore DJ DJ Raja, e pukin ka mwana nga na e pukin. Ha, ina ile ku mihibise le. Pere kwa la ifa mkwe, manjo ula la itine imi, na. Danku.
5: Mijana, mijana, vashum DJ Raja. Iya.
0: Iyo.
5: Iya. Nyanganyisa Raja, nyanganyisa Raja. Iya, mga kurumalwa. Kuingisa lako. Iwe sanje maka msuka laka ndando mgangeni waka Broman FC. Ako ai ni DJ Raja iya
0: iya Elim cases then Jema ka Elim cases lele u san Jema ka ka ma Jema sikara ba ba ba tsale kunene mix ro mina ba ko benjani DJ Raja he mixela ir kwa la mgangeni wa ho sisi andani ka mapove block 18 na ku ri bili o ku sisi shimzinyane mono randza ku basa swinene ai Jema vo randza ku basa man Elim cases le mix ro mina ka ma Jema sikara la munhla indlela yo ya leke mix ro mina landi ka Facebook ya Raja Munwe Shesha of course Raja Munwe Shesha R A J A H of course kuma kwa la ka number ya le kuma kwa ka kwa la ka Facebook ya le wena big sora mina bakho siya kahle marungula wena ka majambe sikura na munhla indlela ya le ka sivanwana van landin kandiso wa rate hey bathu indlela le
6: yelo Raja Raja Raja ina ku ngisele ku antswa ri la albasir dem ah kule ku nambeni wa tiva ka landika ya Raja yo akaya kuri ari singa view awona mama kensi nwa ulela nwa muti ya mona man kensi makubele lawo danko
0: e jenkins na na today na love
7: DJ Raja ina nwe na bot ri la section efela e man nwa zwa mahlangana kuhle danko
0: e jenkins na dub kesel mana vida ke na la ga rumela kama jabe sukura na muhla ba arko na indlela le
8: Kalango, many mingisela kwantswa ni mingisela kwantswa ni ri la ma wa block 9 man filora makuvele mino ati beati benjani
9: ri teri ni DJ Radio mfukini na mina ni mfukini many mingisela ku antswa ni ri la singa view i mana marodo la dag dag ma man dag bot Radio
0: dag is that a case 0608875942 ni mkese mwendri perin
10: Kalanga kunjani
0: Mehlisekile mina RJ Kalanga
10: Kalanga la kumatani sisa magalisa sikala tsama mina RJ Kalanga
0: gahle kahle la tsama la
10: la apa ma ila ma plande la kumatani sisa magalisa atwa kunye na le arkona RJ
0: ehe
10: sisekile RJ
0: nimke sangovu kisa zwangwe na la tsama la
10: Hello.
0: Danko. Ba fomsa sesa big zero vena ke ha ka re jikala. Ga 060875942 Aliya yo hlole ka hore le ya ne ya nungu inga se ba hore tabere hore ya itele nngono ka hore big zero vena 060875942 ani khom kana bula le mixoro mena ba kare famba ku nwe eka madjambe ya sukura namontla endela ayo yale ka swa kwana ba ka ndzala kuna ka madjambe ba ka hi mashi shinwe ni rikwala ka xikokwani nkata maswanganyi lowa makaniki eka xikokwani ya nkata maswanganyi lowa makaniki la ka xikokwani la mi right mara ne hey ya wena wale gage mo nkomeni e makaniki la ka xikokwani la ehe vana ene wale gange ni ke 0608875942 hello
11: Mjani.
0: Evo ngalo mjani ya?
11: Aye, anu ke ina sona ke wudin sana happy birthday man. Eh. Yeah, happy birthday. See la jisa ra fairu happy birthday.
0: Eh, okay.
11: Yeah, so happy birthday man.
0: Eh, arisa se kine. Okay, ngalo mina dimina dinar. Oh, it's been a narrow run. No, we can see 060875942. Hey, you can see sorry. Join tell care.
12: Repair, DJ Raja. Hey, Mateva Mwina. Pelamwina Kasekase, Lokokuruku Mokamangarakona, and Shivin Ashan and the Lessinga told very Sasson. Econubula Vulas is one unsecond Kanichina, Nitamin Kanichina. Leswaku loko mi vulavula ku van'wani va le ku swekeni sweswi ende va le ku ni cheleni nkarhi ingaku a mo va ku ni vonini se sweswi ni hetini se ni tigedlini hayi se ni heti no dya ah mativa swa famba heyi mativa ti le ku yi beleni kwalani o hi ta vona n'wina yi za yi chaya DJ Raj makhelo wa mayindla
0: Hlayiseka xitichini makhelwani wa mayini ni khensa swinene ka vadyambe ya siku ra namuntlha ku va mi lingiserile n'wina endleleleke wena mixo ra xitirifa mi landza ka Facebook ya Raja Vunoxexa fika siya marungu lama wena kwalaya dyaka ri ni mahlaya mina a ni ri ka vadyambe ya siku ra namuntlha kasi na la ka WhatsApp kwana lava nga kandziyisa marito va tlhela va tsala kunene n'wani va tsarini lavani va ko emaxi yingiseli nongonoko hi ri kwala ka ndyambi mani makhuvela ni mikhensini mani makhuvela ka ndyambi va kombisa ku ri va yingiserile ka madyambu ya siku ra namuntlha 060875942 a hi twina lava
12: Kurula, kurula DJ Raja Raja. Ai, na yimisela ku antswa hi kwala block 20 ka Sikhunyani. Ku mandla u la ku tsaka malulekela. Suma sumani ma haxwa mino, danku.
0: Va nga mdlele ku tsaka mana mino. Riperile.
13: A se ma famba.
0: Oh, ni on fambi ri kwala. Oh,
13: mina ka fambi ri zero, xa mkombela hi tiro hosi Jesu Kristo.
0: Na ri kona ku fika ora nkaya na munthu.
13: Ai, moni mkhongelela ke.
0: Yo.
13: We hosi xikwembu xa muroho xikwembu xa guxe we babara masiya ri mufare ri mujiye ri muteke ri muhlanganise na byala raja a songo yenda xan'wari amen vuswa bya dini bya dzonga halleluya xibi xa omo xi na khuvi
0: amenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa papa Maseyar valavo re. Va da ndwile go famba emkolo. Pixel Romina mina ti yingore ndungu inga se vhake ha isipumelele kuva nteka mixer wa hetelela ne. Ndi kuneka tapana ka mina ka mathebe sikra na muhle ke. Ni mperisile ka jisa ra family mo inwina. Ahia. Ehlese ke le mjanwe. La ka thoma la mka kona ne. Kahle kahle. Nikhesa mixer zwongana la ka thoma la. Inkomo snele from sesesona bigzora bile kariya mahlweni nokonoko eka dipina kahle mina na wena ka jisa ra fame ka majembe sukura ra mhlaba kona vaka kandisa marito ni mbona kahle eka kana mahlanga kwala moyeni ka majembe sukura ra mhlaba wena mingisoro mina ka nokonoko hlawuleka snene leko siriso hayi la kuveka dipina kahle wena nungu i bila dlaka hloko ikunko loko se peso wena bigzora mina ntempakana kwala kaya mitshama ka mipakana kahle ne Alibi pakana kahle kwalano wena mixer wa mina eh la kucina ke mina na wena la kucina mina na wena mixer wa mina man nako na kosukura ra botlane eka ila kuta sinene eka timagata kuva ka hitlangela siku leri ya rabantu eka ri gemeta ka ri korsela korsela lesina leswi swi nga sala nyana kwala wena mixer wa jisa ra fame ndlela ya leke nako na kwa famba kahle radio march langa tsama ka radio ya wena ni ka majambu ya sukura na mondla ben ka kona tamba ri ka ri leni nkaya mina na wena ka majambu la man mixer ndlanga ta ka ri hambana kona eka nako na ko wa kahle nako na ko hloleka ndlela ya leke awara nkaya etaba hambana mina na wena leswi sala awara yinwe ntsena yona awara yetele nako na ko mbele ya hora ya 9 and line nga kona eka majambo ya siku na mondla wena mixer wa Jizera FM 0608875942 mina na wena kana khoma kwa lana mtsere soku wena u famba na mina uri queen uri bela ka tlhama rungula wena ka Facebook ni kona na mtsere soku na kona siku ra u famba njani ndlela leke mixer ndempaka na kwa la kaene la go sebena na nwana ya yajina kahle lawa na go yajina Sarafina mina na nwana pakanani kwa lana ne me ma kahle order ntibi mana nga tava Sarafina kwa la kaya ema nga tava Sarafina wa nwana ba mixer bon bon among on the crawl eh wa minga tava Sarafina kwa lana ne eh eh eh okay ai dilala.

0: Wani ngudo.
1: Weta. Ahe muhashi hi mina ri nele ri karhi ka xikokwani no xa weta. Weta. Ahe muhashi hi mina ri nele ri karhi ka xikokwani no xa weta.
0: Hayi ni khensa swinene munghana wa mina, ni khensile mani loko ke ni yingisela ka madyava ya siku ra namuntlha eka ni kona ku hloleka swinene nkarhi ni veka la ka makumembirhi tivelesa wa rani ngwi bile hi ndlela leke just 2020 enkarhi wa kona mingiso ro mina leka kona mina na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha ni teka lava nga la dlayinini lavo a ni twa leswaku va ni khoma va ri kwini ri perile mingiseri mi le moyeni iyo ku na munhu kwala Evan, kuna munhu kwala geya. Aba fambili 0608875942 mingiso ra mina endla tano ni khoma kwalano u mi tsarisa ku ri ni khoma kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleke bu ni nga bya ri kona eka ni kona ku hlawuleka wana mingiso ra jisara fami kona mingiso ri la tilayini lawa ke ni mugese mani ri perini ahe
2: mi pfukile manana
0: hi hlayisekile mi hlayisekile n'wina
2: hi hlayisekile mana wa mina
0: ina
2: ni nyisela ku antswa hi ri kwala tikweni ra ka Maswangani kokwani Maxindzi.
0: Kokwani Maxindzi eya?
2: Kokwani Khela Maxindzi.
0: Kahle kahle kokwani wa mina.
2: Khesini n'wananga ni.
0: Ku khesa mina swinene ka.
2: So.
0: Hlayisekani. Danko fambini ndlela leke 0608875942 mingiso ra mina endla tano ni khoma na wena ka nambara yaleyo hi twa leswaku ri ni khoma ri kwini eka madyambu ya siku ra namuhla ka ni kona ku hlawuleka swinene 0608875942 ela ni khoma kona wena mingiseri wa jisara fm ndlela yo yaleyo mingiso ra mina loko swi ri swona la ku handa kahle leswi nga ta kha ni ku pfanganyisa hi swona and then eka nongonoko wa siku ra namuhla eka nongonoko wa matimba swinene rajo mwaxi hi mina and ka tshama ka radio ya wena eka nongonoko wa siku ra namuhla wena mingiseri wa jisara fm eka ri famba swin'we eka nongonoko wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo okay so a famba kahle ne moni twa ku ri la kahle kahle ni nga va kha ni kuma mali atlayinini lawa ke ni mugese mani ri perile n'wini mi le moyeni hi mbeke moyeni Mondlula ke mixoro bene ku ngeta vunanga ka madyambu siku ra namuhla vunanga bya ri kona eka radio wena loyi rhandzaka rajo moxe mi ri ka tshama ka radio wena ka madyambu siku ra namuhla vunanga bya kona lebyi ni ku phamela ku byona hi lebyi twelaka hi ndlela leyo.

Mubona vhathu vha rai hoyo ufuna sa tshigeto ufuna sa maruku we ai ndo vula ku wena u wela ka vaye garan veke ka makumembiri nhungu timina sa wa rai ya nkainga se bona mixero mina a ti vina kahle ka nakondo ko hloleka mina ni rajo mosh the priest of the weekend night now.

0: swa famba kahle mix ro register fa mina ka majambu ya sukura na munhla ka nako ko hlawuleka stene ka ron vekela ka makombe ri ntse botimela tsawa ra right aura le nyanga ye enga se boren ka tabe hamba na kahle mira ro ka majambu ya sukura na munhla breakfast dj va tsaka ra balandela na nako ko landa ka indlela le wa mix ro register fa 0608875942 eron koma kona ka majambu ya sukura na munhla ka sna ba nga romela marungula la ena mukandisa ma rito ka majambu ya sukura na munhla ntla ba nga kandisa kunene ko ri va kandise va ko yin rapirile a itwe la ba nga kandisa wa mix ro register fa eka majambu ya sukura na munhla indlela ayo ya le la ba kandisa ba twala indlela le wa okay all right okay mone ni endla mkwalo ko mkota ku mkarim ba twana bona la moyini indlela leke ba kandisi la ba kota
1: ai riperili DJ Raja DJ Raja wa rockaman ta baman ti number le tuan ti pusha na le tsa ti thotovarile ti tega ti tlersela le ndaku le tolanga avui ku vuya namuntla man ai Tindla sona, titselekiwini ka hisa xitikweni, DJ. Inkomo, ele ku pfuxelelekeni, inkomo June 16. I tsundusha swa khale, swa tolo. Ta khale ta tlhavula. Inkomo DJ.
0: Inkomo snene le ka nwe ina ndlela leke kari ya bahlwana ndo ko majebe sukura na mhla ba ri kwana la ba ka kandi service service romina. Eh ka ndo ko majebe sukura na mhla ne la kona la kona ntala ba ngala ka Facebook na kona ka mbon ra ka ni teka la ba ngala ka mkandiso ndlela le.
2: Hopeli ri terini bo se raja. Ena mi ngisela ku antswa ri kwala ka home 14 la mgangeni wa ka mi maso ku shaka dzotola hi mi no hlaiseka ku tiraja
0: hlaiseka na kwala la mgangeni wa ka na mkholo ke wena mixo register fa mi kariya mahlwana na kona ko ma tjabe sukra na mohla itwina la bwane
3: la ka gumba la ka wireless la ha DJ Raja ha una loko mi ngisela le thai forin na vatukulu va mina vele ku cine ka Sarafina lava tukulu va mina khalango mi yingiseriwa ku antswa hi mandorini wa khalanga hi lava n'wamilobyi n'waminyayi hi lavo khandziya sini va chika hi ravi la mugangeni wa katekani ka mayele danko
0: swinene ni mikhesela ndlela leke ka majembe ya sukura namuhla mixer register fm henhla tana wena u nga ti khoma la ka nkandziso wa rito va kho rhumela nkandziso wa wena ni le ka majambu lamoani ta va karhi u hlaya kahle lamoyeni mina kasi va kona lava nga ntsalela kunene ka majambu lamoani wena hi tola va nga ntsalela kuri ka time ka nako va ri time ki nako bosa hi fambi eka 106.0 megre fm hebra raja siku ni ri la ka homu 14a ku nga va mani handle ka yena mfana luya wa ka kubayi amirina star ngomzoho la ka homu 14a ni mikhese swinene bra mina ka ka majambu ya sukura na mhla ni mikhesile mina ku va mi lingiserile le eka nakona ku hlawuleka hi ndlela le kasi va ri kona ku ka tlhela va tsalana ka majambu lamawani mikiso ro mina lava nga tsalana vona ka va ku ri perile raja mina ni ku yingisela kwantswa ni ri kwala ka homu 14b mana bomba n'wakhalanga loyi nkomu ni mikhesile n'wakhalanga ka majambu ya sukura na mhla maroka la 14 lane va kha va rhoka majambu ya sukura na mhla mani swi ni khoma kahle kolo ka ni mi lingisela eka nakona ku hlawuleka hi ndlela leke 0608875942 nga ni khomba kwala tsarisa ku ri ni khoma ri kwini ka majambu lamawani mikiso ro mina va kona lava nga la ka Facebook ya stage lamawani ke eka Facebook leya mina le ya raja munhu wo xexa ni ta karhi ni va languta eka majambu lamawani tsarisa ku ri vona va hi khoma va ri kwini eka nakona ku hlawuleka hi ndlela leya wena mikiso ro wa jisara fm eka majambu ya sukura na mhla hi ndlela yo yaleyo

0: sayang duma swinene laba lahla murhandzwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala again a section A kusuhi na le ka chip chip va kona na le posweni kwala giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi sasekaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wana to tala u nga rivali Resima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka Resima Funerals hi tirha hi ku tshembeka
1: Giyani kuyima kuherile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncher alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila yi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga yi fonele ka 061-536-5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
0: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona ti-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halal la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsapp 062-802-4745 khazi halal one bite and you are good
2: Bafana Bafana Hardware
3: hi ku khomela special swi le hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 14.95 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
4: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
3: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va whatsapp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware
5: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
6: Old Pro Wheel and Tire, you come a special shama tile yet take easy. Kuma 15 size 14 black side wall in 950. 195 size 14 white wall 999. Kuma 195 size 15 year black side wall in 999. Unga tela o dukumela 195 size 15 year white wall in 1050 rand. She special is yafika makumi 30 June 2026. Unga iphone laka 015 812 0777 kumbe u WhatsApp eka 082 812 0777. Ikumeka kusuka na magistrate kwala Giyani. Old Pro Wheel and Tire, you kumele special xa mathayele ya thekisi hi ntsengo ya le hansi yani. Old Pro Wheel and Tire, best drive.
7: All right, ke ntse bothe mina zavela kubhela wa riya ya nkaya kwala ka nangonokolo wa listeners shows mgarvalo ntsoro mina eka skona no mutla icon sikulera ra 16 vele sikulera nga sikulera you there ndlela leyo ntembe kumari ku celebrate ni kahle hinkwako ku lamuka ku ma hlayisekile ei vangiseriwa mina hinkwako ku lamini kumaka America vele ka xondzo lexa 106.0 megahertz ndlela yaleyo na mehla ku ya mahlweni ka siku ra namuntlha ka nongonoko lowu wa listeners shows loving serome baka riqingho vhele ndlela leyo u langa risimuleriweyo u ri lavaka swa ku no ni ku tlangela rona moyeni hi ndlela yaleyo vulana swa ku no u ri tlangela mani hi ndlela yaleyo eka nomboro leya dumo swinene 060 8759 942 ta toko xana ka wena u langa rini risimu ra kona u ri langela mani a nga kwini hi ndlela yaleyo kwala ka radio ya wena xirhandzwana Jesus FM 106.0 megahertz hi ndlela yaleyo loko ri mina hi kona mina Rockstar DJ ja leriya vhela ra ku bombulanyana ra ku faneliwa kahle hi timoro ku nga ri vona loko ka munangelo wu tala kunene ni ri n'wana xitabana n'wa xirilela va hlamila lava ni tivaka ni ri hi ja leriya ra ku ntima hi voma ni ri emihlongo ya xiviri lweyi ndlela yaleyo ni tshemba ku hayi khona mika ku mazumbe kahle ni khesa swinene raja raja njhe hi ndlela leyo eka nongonoko lawu ri na wona vhele njhe minongonoko leyi yi nga cinca yi nga ri ya ntolovelo ya masiku hinkwawo njhe hi ndlela yaleyo kambe ke emisitoko loko ze ku maholiday njhe hi ndlela yaleyo ku fanele ku swiwa hi ndlela yaleyo ku vona ku cincacinca lahaya na lahaya mi tiphina njhe hi radio ya n'wina njhe hi ndlela yaleyo ni ri na le ka sweswiwani wa langa risimu ra wese mingiserome ka nomboro leya kuduma swinene 060 8 75 942 bariqingho vhela ri kongomisa ko kwala ni nga tshama kola ku teni ke u langa risimu leri we u ri lavaka ku nga hava marabenda ku nga hava xitsonga ku nga hava rumba ku nga hava yini risimu rin'wana na rin'wana leri we u ri lavaka u nga ha ri langa sweswi bariqingho ka nomboro ya kuduma swinene 060 8 75 942 u tlhela u vula swa ku no u ri langela mani u ri tlangela mani hi ndlela leyi a nga kwini hi ndlela yaleyo ni ta teka mixer mina va ku sungula laha oright vadlefasi va dye hansi hi ndlela leyi na ku teka mixer wa ku sungula mi nga ni twa hi lava wona mi le moyeni laha
8: ahe
7: hi vukile mijana ka homo
8: ekalalakoelamakombekale
7: ino
8: monika sivi the pro
7: o a mi fambele kole n'we mi fambela kwala
8: ni fambela kwala xivandla yongeni
7: na mita nhlofukazi
8: loko a ku nyimba ya hela nyimba ya hela
7: vele swi ku
8: nyimba ya hele
7: right na mita la ka humula yimanyana mi nga se famba ni laha mi tsala na okay mi ri mani
8: simi the pro
7: simi the pro
8: nyimba ya hele
7: right mi ri sweswo mi swi vulaka swa hele
8: swa hele
7: right mi ri tlangela mani
8: nitangela vona va mina ku se va kumile se a na vandleka va ku mi pfala ngopfu se vana lava va kuvurini manjheni
7: hlambanyana Back
9: to my roots.
7: Oh, back to my roots. Back to my roots. Mert lagala man vel.
9: Mish run by money and the ala kami yeshe jisara iko misret.
7: Merim run by money, money.
9: Man,
7: in the little man and tal, but a tangle of man of one, man, mama go. Milamwen,
10: I'm resident DJ.
7: Aye,
10: now when a man cook on walk sure at the
7: Longwe kase mana in love kase kusugala ka umla vakse me de pro vangimba hela vartlangla vana vavo vel ko kwahan laya vok hey awa vasega vok bo vartro longo ah hey vana nimba hela tuana mingsero min kusuri in sa nimba hela na vya kangu na feren tele tatlangla tu antarati naru tita kangu na kulanzela listeners choice nongo noko exo taka wana jeks kaka laga orle anka ya kafika laga orle aman orle ya kumembiri jana mina mrokster digital imba hele

Alright, 065 578 6708 ungani kuma kahle ka nomboro yaleyo la ku na nkingha ya vutechniki bya hala ka riqingho laha hi ndlela yaleyo i nga tirhisa nomboro yeleyo yaleyene ya 065 578 6708 kutani ke va karhi rulanga kahle risimu ra wena mixo ra mina u ri tlangela lava u ri va tlangela ku rovhele hi ndlela yo yaleyo risimu ra kahle kusaka nkulu wa munhu emsimamasa kusukela tikweni leri raka misani halawa ndlela yaleyo loko ni yo dyondza ri lakiwa kahle but payo loko ya ka jimkala lomela u ri tlangela kahle njhe head office mansalfina va khuvele kwahala ya ka jimkala lomela khisa swinene 065 578 6708 ndlela yaleyo u nga ba riqingho ka nomboro yaleyo kutani ke hi kota ku vani ya mahlweni na nongonoko vhele leri ya riqingho ri na migilgili ya roho vhele hi ndlela yaleyo na ri busy na roho kambe ke hi ku a radio yi fanele yi nga miyeli a yini mahlweni mi nga halanga risimu ra n'wina la ka nomboro yaleyo mulemoyi laha ahe manitwa ku ndleka yini kwala wana kahle miri manitwa mina ni le ku miteni hi yona ku ndleka yini kwala alright ahe a ni le ku tweni ka nchumu mi nge ni ku tani ni vona ku ni swi lunghisisa ku yini lani a ni le ku tweni ka nchumu alright mi nge ni lunghisalunghisa la a ni twi nchumu na nchumu na nchumu laha

0: 065 578 6708 ndlela leyi hi twa ku n'wini humi lava ri risimi ra kona ringeteni hi vona ku swa endla na hi lava ku vona ku swa endlaki ndlela yoleyo swi swa kona swi pfa swi tshikatshika lahawani eya ne lemoyela minjhani n'wina mile ku ntweni vhela
1: monilangalanga loko ri mani
0: i malav i ma
1: ri kona mo ni bela resecha
0: e n'wina ma n'wina n'wina ma siyani swi twini ku mi lava siya chauka ei a ni ku n'wina hi n'wina mani oho veti valava risimi ra siya a ni va tivi ku hi vo mani hi ndlela yoyeleyo hikwala ka radio ya n'wina ya xirhandzu jisa ra fm 106.0 megahertz ni ku yini okay mo ni ku tani ke ni vona ku ni nga swi endlisa ku yini laha

0655786708 0655786708

0: Alright, loko ha lava ku yima tiqingho ta n'wehe vhele va ni tshirome mi ngo ni ta twa lava vanhu ku va ri yini vona mi le moyeni ahe minjhana mani i twa hi pfukile minjhani na mani magezi okay magezi a nyamazi ni Pita Sungwana ne tena Pita Sungwana kuhlo wa xitsitsi alright kuhlo mi ri nkuhlo wa xitsitsi
1: yeah
0: okay wa xitsitsi mi ri tlangela ma mi ri tlangela mana va dyihansi ndlela yaleyo 065 578 6708 hi twa ku n'wina mi lava rini risimu ra koho mi kota ku va hi mi tlangela rona mi vula vito ra n'wini ku mi tshama kwini mi ri tlangela mani hi ndlela yaleyo 065 578 6708 kutani ke hi twa ku n'wina mi lava risimu ra mani hi ta kota ku namba hi mi tlangela rona hi ndlela yaleyo ni ri loko swa ha titani ha yimela tiqingho ta n'wina ta va kha hi tlanga tito ra ri nga langiwa hi ku hi nge miyili Pita Sungwana kuhle wa xitsitsi vhele hi ndlela yaleyo ri kona risimu ra n'wina hi ndlela yo yaleyo mo ni twela vana ku sungula mi le moyeni Ahe.
2: Masebe.
0: Ahe bontweko.
2: Hello.
0: Maneta.
2: Hello.
0: Le ku mtweni bontweko.
2: Mile ku mtweni bontweko.
0: Eh, ngwana mola ngarisi.
2: Ka xi yena moya. A tsena mito.
0: Okay.
2: O ni ke ni re simura Peter Nkuna.
0: Peter
2: Nkuna. Ko ku ba ku munhu wa msa.
0: Peter Nkuna. Endleni munhu wa misava pelempela munhu wa misava mi ri endleni ka vontsweko a yi nge ni vavisi mi ri tlangela mani vhele mfana wa
2: n'wina
0: mi ri mani ntiyiso
2: kuriso waka n'wina
0: kuriso wa ka hi kuriso chauke la ka vapi mani kesini kesi swinene montsiku okay iya mahlweni 065 578 6708 hi twa ku n'wina milanga rini risimu ra koho mi ri tlangela mani a nga kwini ni rona ku ri ra mani risimu ra koho hi ndlela yeleyo hi ri nkateko va ri vala van'wana ni vutisini ku kahlekahle ntsengele hi xilungu i ncini vana a va swi tivi ku ntsengele yini hi xilungu What is ntsengele kahle kahle hi xilungu right mina mayila ay manitwa
1: mire tlangela fonsa
0: mitlanga yini na
1: ka mahatlana
0: amuku mi nwe mani mi lava yini
1: ingaku a yi twanani bava
0: n'wina hi n'wina ma
1: hi tlangela kota makuvele
0: mi tlanga rini risimu ra
1: koho
0: mi ri tlangela fosta makuvele
1: tlangela mojajbelani
0: rin'wana
1: na rin'wana
0: okay
1: inkomu
0: kesi swinene alright lavaya va ngeteri ra Pita Sungwana 065 578 6708 hi twa ku n'wina mi ri yini mi lava risimu ra mani kuri n'wina mani mi ri tlangela mani a nga kwini hi ndlela yeleyo. Alright, mo ni tlanga risimula. Alright, mi le moyeni? Ahe. Mi ri yini? Hi n'wi ma n'we? Yini?
1: Muxwana risinga. Ko hlupha network na munhu.
0: A ni muxwana mi te mi lava ra siya vhele ni mi tlangelini.
1: Mi tlangelini.
0: Mi
1: phinde ni rin'wana kambe.
0: A swi endliwi.
1: Ta tshava ta yingisela lonani.
0: Kisi swinene.
1: Ahe.
0: Alright, thank you. Ndlela yeleyo muxwana. A vo phindelela ni ri matata ya nyama hi nguluve. 0655786708 hi to kahlekahle mi lava risimu ra mani ku ri n'wina mani mi ri tlangela mani a nga kwini hi ndlela yeleyo ivike hi mi tlangela rona hi lero risimu ra kahle puhlu wa xitshitsi.

munhu wa misava hey ver swi tlhavi o ku fumbela kahle njhe hi switalo a nga chavi ku ku tisela swona hi galaza ku tisela swona ku rhwalela swo hinkorotana a ta ku fumbela swona switlhavi swa kona swi sa swi tlhavetela ya wehe a na vhele swi nga fanela wena mandla twa ndlala masenge ya mina twana hi sawatiko unstoppable ntoni ntoni n'wana mani.

You need the gum experts. Parodontax. The gum experts.